0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, naganap ng 2 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga.

pa rin, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, sa 738 sa inyong mga talapitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Hindi po mga kababayan, ako ang inyong lingkod, Alcoy Pus. Magsama-sama po tayo hanggang bago mag alas 9 ng umaga dito po sa ating palatuntunan ng Bangon

0: National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition na Ginoong Benjo Basas joining us this morning. Sir Benjo, magandang umaga po.
1: Yes, good morning, Sir Arthur. Good morning po sa lahat ng nakikinig po sa atin.
0: Yes, sir. Mabilisan lang po, Sir Benjo. Ano po ang mga napag-usapan? What are the salient points na itong nangyaring pagdinig ng Senado kaugnay ng nangyaring insidente dito po sa Pamamaril sa Tacloban?

0: Coalition. Maraming salamat, sir.
1: Yes, maraming salamat din at Sir Alvar at sa lahat ng tagapakinig natin. Thank you po.
0: Maraming salamat po.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas! 7:38 AM!
0: 13 minuto!

0: sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.

17 minuto, makalipas ng alas 7 ang alas 8 ng umaga. Ipong nagbabalik ang inyong palatuntunan ang bangon ng bayang mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga AM bands. Bayan na naman natin ang mga balita kaugnay ng pinakahuling kilos kampaneng pampanguluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito po sa Villamor Air Base. Kung saan ang Pangulo nga ay dadalo sa 79th founding anniversary ng Philippine Air Force. Araw ng ating kasamahang si Alvin Baltazar, bibigay sa atin ng kanyang ulat sa ilang saglit lamang. Tignan natin yung pinag-uusapan po natin, ano, yung plano ng Senado na i-revise. Ano po yung batas at babaan, yung minimum age of criminal responsibility. Ito nga ba ay nangangahulugan, ano po, na mas magiging mahigpit ang nasabing batas? Magiging deterrent ba ito sa mga

0: facebook.com/sr918 or searchable via DZSR Sports Radio 918 kHz. On X or Twitter, twitter.com or x.com/sportsradio918 and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. This has been Aaron Bayato for Sports Radio 918 AM.
1: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. Roundup, Maparing o Octagon, usapang pajak at sagwan. Bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera. Susundan Sports Roundup, heavyweight na mga sports balita. Magkakaalaman na sinong labang, sinong napag-iwanan, at steady lang Sports Roundup.
2: Mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 10 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Malacanang ihiginit na hindi mapapahinto ang punong ehekutibo para gampanan ang kanyang trabaho nang dahil lamang sa mga sabi-sabi ukol sa destabilisasyon. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ipinaliwanag ng Malacanang kung bakit pinili pa rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ituloy ang kanyang biyahe sa Canada sa kabila ng nagpapatuloy na kilos protesta sa EDSA. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang nakikitang dahilan ng Pangulo para kanserahin ang kanyang opisyal na biyahe. Matagal na anyang nakaschedule ang official visit at kailangan magtrabaho ng punong ekutibo para sa kapakanan ng bansa. Ipinahayag din ng palasyo na hindi mapapahinto ang Pangulo sa kanyang mga tungkulin nang dahil lamang sa mga bulong-bulungan ukol sa destabilisasyon. Naniniwala rin ang administrasyon na hindi ang liderato ng Iglesia ni Cristo ang nasa likod ng mga kumakalat na banta ng paglusob. Gate ni Castro, nagtitipon-tipon ang mga miyembro ng INC upang itaguyod ang transparency at accountability na matagal na rin ginagawa ng Pangulo. Samantala, layunin ng pagbisita ng Pangulo sa Canada na higit pang palakasin ang diplomatic at economic relations ng dalawang bansa. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas, isa sa mga agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita sa Canada. Mula Malacañang, may ulat si Raquel Bayan.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sa hanggang kaliwatan ng pakikipagpulong ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa malalaking kumpanya o economic players ng Canada upang maisulong ang patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ilan lamang sa mga inaasahang makakapulong ng Pangulo ang mga business leaders sa Canada, partikular sa linya ng IT, business process management, financial services, nuclear energy, telecommunications at mining. Ang pagbisitang ito ng Pangulo sa Vancouver simula ngayong araw hanggang sa Linggo bilang tugon sa nauna ng imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney noon pang 2025. Ang dalawang lider na katakda magpulong kung saan matatalakay ang pagpapalawak pa ng kooperasyon sa iba't ibang larangan, lalo na sa pag-aaral ng progreso ng kooperasyon ng dalawang bansa sa linya ng depensa, seguridad at economic resiliency, gayon rin sa linya ng enerhiya, critical minerals at people-to-people exchanges.
2: Pulong ng Pangulo sa economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT and business process management, telecommunications, nuclear energy and financial services. So, ito po ang mga maaaring maganap sa pagpunta ng Pangulo at pagbisita sa bansang Canada.
1: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Rally sa EDSA para kay Senador Rodante Marcoleta, hindi dapat maka-apekto sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: Hindi dapat maging dahilan ang mga ikinakasang kilos protesta kaugnay ng kaso ni Senator Rodante Marcoleta upang maantala ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ito ang binigyan diin ni trial spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong, sabay pahiwating na magkaiba at magkahiwalay ang legal na usapin sa pagitan ng kaso ni Marcoleta at ng impeachment. Gayunpaman, nilinaw ni Adyong na iginagalang ng House Prosecution Panel ang karapatang konstitusyonal ng bawat Pilipino na magdaos ng mapayapang pagtitipon at magpahayag ng kanilang saloobin. Maalalang sumiklab ang kilos protesta kasunod ng anunsyo ng ombudsman na maghahain ito ng kasong plunder o pandarambong laban kay Marcoleta. Sa kabila nito, tiniyak ng mambabatas na nanatiling nakatutok ang prosekusyon ng Kamara sa pagsunod sa mga direktiba ng Senate Impeachment Court para sa patas at maayos na paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mga organizer ng rally ng Iglesia ni Cristo maaaring maharap sa kaso ayon sa Philippine National Police. Detalye sa ulat ni Diane Leal.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
5: Posible pa rin maharap sa kaso ang mga organizer ng rally ng Iglesia ni Cristo o INC sa kabila ng pagkuha nila ng permit para sa ikalawang araw ng aktibidad sa EDSA. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Reyco, iimbestigahan pa rin ng mga otoridad ang isinagawang lightning rally kahapon June 30. Ayon kay Ko, bukod sa kawalan ng permit, nagdulot din ng matinding perwisyo sa mga motorista at commuter ang pagharang ng mga sasakyan ng INC sa bahagi ng EDSA. Ipiniliwanag ni Ko na mas inuna ng PNP ang pagpapanatili ng kaayusan ng trapiko at peace and order sa pamamagitan ng pagpapatupad ng maximum tolerance. Gayunman, kapag natapos anya ang aktibidad ay itutuloy ang pangangalap ng mga ebidensya para sa isinasagawang investigasyon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Allen Reyco.
6: Now, all of this will be covered by the investigation to be done after the fact dito po sa ano. And if, again, if evidence warrants or if it's warranted, it might be seen na baka po magkaroon ng pagpa-file ng kaso.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: National Capital Region Police Office o NCRPO, patuloy na tinutukoy ang ibang grupo na humalo sa INC rally kahapon. May live report si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
7: Yes, Omar, patuloy nga na tinutukoy ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang ibang mga grupo na humalo sa INC rally kahapon. Ayon nga kay National Capital Region Police Office Regional Director Police Major General Antonio Abirin na minomonitor na nila ang mga hindi kasapi ng INC sa pagtitipon, tinututukan aniyan ang intent operative ng kanilang hanay ang hindi na niya tinukoy na individual. Samantala kung sakali lumagpas ay tinagdang oras alas 8 ng gabi ang pagkilos sa White Plains Avenue. Sabi ni Aberin na papayagan naman nila ang naturang pagtitipon. Ngunit magkakaroon na sila ng dispersal sa naturang grupo. Nagbabari inaaniya na iba si TILG Secretary John Bicrimulla, PNP Chief General Police General Jose Melencio Nartates ni tiyaking hindi mapaparalisa ang trapiko sa EDSA. Tuloy naman ang pakiusap niya birin sa mga organizers ng INC rally na tumalima sa kasunduan nito sa lokal na pamahalaan sa kanilang rally permit. Omar, mula pa rin dito sa National Capital Region Office para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Apat na individual na inaresto sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, pinalaya na. Batid o balita hatid sa atin ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Kinumpirma ng National Capital Region Police Office na pinalaya na ang apat na individual na inaresto kahapon sa kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA White Plains. Sa isang panayam sa tagapagsalita ng NCRPO na si Police Major Hazel Asilo, ang inarestong bus driver na naatrasan ang isang pulis ay pinalaya dahil inunawa umano na parte lang ng kanyang trabaho ang nangyari. Ang nanuntok naman umano na pulis ay vine-verify pa kung siya ba talaga ang nanakit at ang dalawa namang nahuli na umano'y nang gugulo ay inaalam pa kung mga miyembro ba talaga ng INC. Giit ni Asilo, ang pagpapalaya sa apat ay dahil for further investigation pa ang kanilang kaso. Pinag-aalalan din naman ng NCRPO kung maaari na rin bang makalabas ng ospital ang mga pulis na dumaan sa check-up at x-ray matapos silang masaktan kahapon. Tiniyak naman muli ng NCRPO ang maximum tolerance sa pagpapanatili ng kapayapaan sa EDSA. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Senate hearing para sa panukalang School Safety Act, isa sa gawa sa July 9. Mula Senado, may live report si Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Isinusulong ni Senador Bam Aquino ang agarang pagpapasaan ng kanyang panukalang School Safety Act sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karahasan at pagkakadiskubre ng mga patalim at baril sa pag-umay-ari ng ilang estudyante sa iba't ibang paaralan sa bansa. Sa July 9, nakatak ng talakayin ng Senate Committee on Basic Education na pinamumunuan ni Aquino ang panukalang School Safety Act. Pagkat original na layunin ng panukala na palakasin ang mga hakbang laban sa bullying sa mga paaralan, pinalawak ito para matugunan ang iba pang uri ng karahasan, paigting ang seguridad sa mga eskwelahan at makasabay sa mga bagong banta na kinakaharap ng mga estudyante. Ayon kay Aquino, kabilang sa pinalawak na panukala, ang mga probisyong magpapalakas sa seguridad ng mga paaralan, magpapahusay sa paghahanda at pagtugon sa mga emergency at magsusulok ng pangkalahatang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante at kawanin ng paaralan. Kasama sa mga mukahin ni Aquino ang paglalagay ng CCTV cameras, metal detectors at iba pang security equipment, pagtatalaga ng dagdag na barangay tanod sa security personnel at regular na konsultasyon tungkol sa school safety at iba pang mga pagkilos. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Department of Social Welfare and Development o DSWD nagbigay ng 771 million pesos na ayuda sa lindol sa Southern Mindanao. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Umabot na sa 777 milyong piso ang naipamahaging tulong ng Department of Social Welfare and Development para sa mga naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol sa Southern Mindanao. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda kahit may panibagong banta ng sama ng panahon. Kabilang sa naipamahagi ang mahigit 676,000 family food packs, pati na non-food items at ready-to-eat foods na ipadala ang mga tulong sa Regions 9, 11, 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa mga apektadong pamilya. Patuloy din ang distribution ng relief goods sa Sarangani, Balut Island at General Santo City habang may emergency cash transfer. Dagdag pa ni Dumlao, magpapatuloy ang operasyon hanggang sa tuluyang makabangon ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: Pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Colab.
15: Magazine. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
17: Ang taginting ng FM.
18: At lakas ng AM.
17: Sa iisang himpila.
18: Pinagsanib na puwersa.
17: Para sa mas malawa.
18: Mas maraming mararating.
17: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
18: At serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
19: Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon
23: sa Philippine Sports Podcast.
24: Di papahuli
25: sa mahalagang kaganapan.
26: 66 Informasyon.
27: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: 738.
30: Sports Radio.
31: 918.
32: Radyo Magazine.
33: 1278.
34: At Radyo Pilipinas World Service.
35: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
36: Mapapakinggan na
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Capital 104.3. It's
39: Radyo Pilipinas World Service.
40: Sports Radio.
41: Radyo Magazine.
42: Serbisyo Publiko.
43: The AM and FM collab.
44: Sa Capital 104.3 FM.
45: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Pilipinas.
47: And Capital 104.3 collab.
48: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
49: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
50: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
51: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
49: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
52: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
49: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
53: Ngayon,
0: mas makakain na talaga kami ng tatlo sa isang araw. Kanina.
1: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
52: Ganito, hindi

0: Lalo na kayo, ang dami rin yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
0: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Ang oras ay sa buong kapuluan Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 4.
6: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
4: Mark in.
6: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
4: Mark out.
6: Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Okay, magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Wednesday. Oy, July na! Ah, oh, ba? Ba't nandiyan si Jollymar? At ba't nandiyan si Jollymar? Si Jollymar ba ang mukha ng July? Oo, Jolly na! Ah, okay. July na. Oo. Ba, talaga nga si... Ang aming pong kasamang si Jollymar... Ayan o. Yan, o. So, yung mga nagsesenti, yung mga gustong magsenti dyan, ayan, ito ho ang buwan ninyo. Oo, pero sa kasabay ng pagsesenti, ha? Ayan, yung mga... Sino ba yung mga member ng... Ano yan eh, konektado yan Daddy Marvin eh. Yung July saka yung December. Oo. Kasi itong July, ito ho yung tanggapan ng mga member ng Samahang Malalamig ang Pasko. Pagdating ng December, get together ho nila yon, oo. Oo, get together nila yung December. Ngayon ho yung ano, ngayon ho yung application and registration. Oo. Kaya hanapin nyo lang ho yung nasa screen na yan, oo, si Jollymar ako yung mga kababayan ng Radyo Magazine. Oo, dahil buwan niya ho ngayon. At magparehistro na kayo sa mga Samahang Malalamig ang Pasko, ha? Oh, sige. Ayan, kapag ka... Pagka ganitong July, mga kababayan, bukod sa mga pagsesenti, mga pakikinig ng mga kanta ni Jolina, oo, samahan nyo rin ho ng masustansyang pagkain, ha? Sa pagkatambuan ng Hulyo po ay Nutrition Month din. Iwasan ang mga junk food, iwasan ang mga soft drink, iwasan ang mga ice cream, mga pizza, mga fast food na yan. Magsalad tayo, ha? Oh, si umaalma si Matet. Sir, mahal-mahal ng gulay, mas nakaka-high blood pa nga. Eh, kasi pag namamalengke raw si Matet, presyo pa lang daw ng gulay. Ina-high blood na siya. Kaya hindi raw siya makapagsalad. Kaya ang ginagawa niya na lang, pupunta siya sa plant box ng PIA. Doon na lang siya mamimita sa mga lechuga. So, ano? Naghahanap ka ba ng mga tawa-tawa doon sa mga pako? Yan. Sa sobrang mahal daw ng gulay. Pero alam nyo, di baling mag-invest tayo sa kalusugan, di baling mahal. Basta malusog ang katawan, ane. Kapag ka ang isang bayang malusog ay bayang maunlad. Naniniwala ba kayo doon? Oo. Diba? Nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan sapagkat ang bayang busog, bayang maunlad. Nakarinig din naman kayo ng panibagong slogan, ha? Oo. Para ho sa mga gustong gamitin na slogan na yan, narito pong aking numero. Ay. Para ho, at least sabi nga, kapag ka ang tao, sabi nga, busog. Kaya nga ang ano natin ngayon, di ba? Ang programa ng ating pamahalaan dapat walang gutom. Dahil kapag ka may gutom, ha? Hindi tayo makapag-iisip ng matino. Hindi tayo, sabi nga, kumakalam ang ating sikmura, ha? Kaya dapat to, sabi nga, pagka tayo'y busog, bayang busog, bayang maunlad, dapat to maging ano tayo, ha? Maging, sabi nga, health conscious. Ano eh? Ngayong araw, mga kababayan, ikalawang araw po ng sinasagawang kilos protesta ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo dyan sa May People Power Monument. Pero, hindi ho katulad kahapon. Sabi nga, medyo mas maluwag-luwag na ho ngayon. Ha? Nakararaan na ho yung mga sasakyan. At sabi nga, nailatag ho ng maayos ngayon ang mga barikada, yung mga concrete barrier po dyan sa tapat ng People Power Monument. Pero patuloy ho, binabantayan ha, ng pamahalaan ng mga pangyayari kaugnay po nitong isinasagawang pagtitipon ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Sabi nga, basta't ito ay mapayapa, ito'y disiplinado, ito'y maayos, wala hong problema dyan. Kahapon, dun sa MOS ni Diane Lian, na panood nyo ba? May mga MOS, may mga tinanong po ang Radyo Pilipinas, mga kababayan natin. Yung iba talagang hindi yung maitago yung kanilang sentimiento eh. Talaga na perwisyo ho doon sa sinasagawang doon sa ginawang pag-lightning rally. Pagamat yung iba, sabi nga nila, doon sa pinaglalaban nila, kinagalang namin yun. Ang aming pinaghihimutok ng butche, yung abalang idinulot sa amin. Diba? Papasok, yung merong mag-e-exam, hindi nakapag-exam. Yeah, merong magpapagamot, na-delay sa appointment. Oh, di na napatungan ng ibang pasyente. Yung iba na makakaltasan sa sweldo kasi dahil na late sa trabaho. May mga aalisan na ng bansa, may mga lilipas sa ibang lalawigan, na delayed ang flight. Naiwan. Di gastos pa ngayon. Pero alam niyo ho, dun sa ginawa kahapon, dun sa naging pagbarikada dun sa EDSA, isa lang ho na kinabang dyan, mga kumpanya po ng langis. Biruin mo, ang laking konsumo sa gasolina nung nangyaring yun. Karmageddon ho yung nangyari, mga kababayan. Sabi nga, wala namang masamang maghayag ng saloobin. Karapatan nyo ho yan, di namin sinasagkaan yan. Yan ang paniniwala ninyo. Karapatan nyo ho yan. Pero kung kayo ho humihingi ng accountability, hindi mo ba dapat maging accountable din kayo dun sa perwisyong dinulot sa mga hindi naman, sabi nga nakisama sa inyo. Diba? Yun ang matinding saloobin ng ating mga kababayan, mga kaibigan. Dahil lahat naman ho tayo may, sabi nga meron ho tayo mga nais ipahayag. Malahaya ho tayo, ginagarantiya ho ng saligang batas yan eh. Pero sana naman ho, yung pang-araw-araw, yung mga gusto lang maghanap buhay, yung mga gusto magtrabaho, yung mga gusto pumasok sa kanilang eskwelahan, pumunta dun sa kanilang mga appointment, sana ho na ikonsideran nyo yan. Pagmamalasakit yan. Yan ang sinisigaw nyo sa kalsada eh. Pero hindi ho ba ninyo naisip yung ginawa nyo kahapon? Nasaan ho ang malasakit doon? Para ho yatang naging makasarili ho kayo doon at hindi nyo inisip ang kapakanan na mas nakararaming individual. Sana ho, hindi ho namin tinutuligsa yung inyong pinaglalaban. Pero ang sana lang ho, naging sabi nga, mas considerate ho tayo sa iba natin mga kababayan na ang tanging gusto lamang magtrabaho ng marangal. Aha. Kaya kung kayo may nais ibahagi mga impormasyon, obserbasyon, mga katanungan, at syempre, meron ho kayong naisipanawagan, bukas ho ang aming Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hotline. Mag-text lamang po sa mga numerong 0945-440-1980. 0945-440-1980. Pwede rin kayo mag-comment sa aming Facebook page, Radyo Pilipinas with a blue check mark, mga kababayan. Ay kung saan po nakapost ang aming hotline number. At pwede rin kayo mag-text kung gusto nyo po ninyo. Yan ha. Dahil mahalaga po ang inyong sentimiento. Mahalaga po ang inyong mga boses. Pagkat ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, nag-uugnay po sa pamahalaan sa mamamayan. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 po tayo na nga po. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. At ito ang inyong palatuntunang
1: Mark In, Mark Out sa Balita. Kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At ito po muna nakuha ng mga malalaking mga balita ngayong araw na ito ng Wednesday, unang araw sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng pagdiriwang ng ika-79 na anibersaryo ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Punong ehekutibo na nawagan sa mga sundalong manatiling tapat sa konstitusyon at depensahan ang demokratikong institusyon. Iba't ibang sakay ng pamahalaan nagsama-sama para sa paglulunsad ng Philippine National Anti-Corruption Strategy para palakasin po ang kampanya kontra korupsyon. Civil Service Commission pinalalakas ang disaster preparedness sa mga kawani ng gobyerno. Mungkayang mandatory bag inspection sa mga paaralan suportado po ng Philippine National Police. Commission on Higher Education o CHED. UNIFAS nagsagawa po ng caravan para sa 4P students sa Southern Luzon. Bayanihan sa Estero Program ng Department of Labor and Employment at Metro Manila Development Authority inaasahang may malaking epekto bilang solusyon sa problema sa baha sa Metro Manila. Pagbaba sa critical level ng tubig sa Angat Dam, hindi dapat ikabahala ayon sa pag-asa. May pag-asa dahil marami pa hong ulan ang pwedeng dumating, mga kababayan. MMDA, kinumpirma ang pinagtitikitan. Ah, tinikitan no, yung mga naka-illegal parking. Ah. Yung mga nagbarega na kanilang mga sasakyan dyan sa EDSA. Ah? Oh, eh, yan ang sinasabi ko nga. Pagmamalasakit sa kapwa. Di bali sana kung nagbabalang ho kayo ng mga magrarally doon. Eh, eh kung doon nyo talaga pinarada, talaga sinadyanin yung... Ah? Alam nyo ho ba yung nangyari yun? Pwede ho, ano ho yun? Pwede ho maituro na economic sabotage ho yan eh. Diba? Dahil yung ekonomiya, yung mga magtatrabaho, mga papasok sa trabaho, nabalam, naperwisyo. Ayan nga sinasabi natin.
1: Balita, impormasyon, at talakayan. Mark In, Mark Out sa Balita sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Sa iba pa hong mga tapok na mga balita na ating sinisilip at binabantayan, inaanapan po ng development sa ating news team. Pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 79th na anibersaryo ng pagkakatatagpo ng Philippine Air Force. Dito ay kinilala ng Commander-in-Chief ang mahalagang papel ng Philippine Air Force sa gitna na rin po ng mga hamong patuloy na dumarating. Bahagi po ng mensahe ng Pangulo ay ang paghikayat nito sa hanay ng mga taga-Philippine Air Force sa panatilihin ng kanilang pinakamataas na antas ang profesionalismo, disiplina at integridad. Pero git sa lahat, sinabi ng punong ehekutibo na ang kailangan ngayon ay matiyak ng bawat sundalo na manatiling tapat sa kanilang constitutional duties at protektahan ang publiko. Bukod po dyan ay dapat din anya masigurong madedepensahan po ang democratic institutions na nagbabantay para sa kasarinlan ng bansa.
1: Mark In, Mark Out.
0: Tuloy ang biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada mula ngayong araw, Hulyo 1 hanggang 4. Inaasahan po makakaharap ng Pangulo si Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney, kung saan ay pag-uusapan po ang defense at economic partnerships ng dalawang bansa. Posible rin yung pag-usapan ng pagpapalakas ng ekonomiya, enerhiya, critical minerals at people-to-people linkages. Kabilang po sa mga agenda ang pagpapabilis sa negosasyon sa free trade agreement ng Pilipinas at ng Canada. Haharap din si Pangulong Marcos sa Canadian business leaders at investors. Samantala, makakasama naman ang Pangulo si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagharap nito sa Filipino community sa Vancouver.
1: Mark in, mark out.
0: 25 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Suportado ng Philippine National Police ang panukalang pagpapatupad po ng mandatory bag inspection sa mga paralan sa buong bansa. Ayon po kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., layo nito na palakasin ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa lahat ng academic institution salig na rin po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyan din ni Nartates na makatutulong ito upang mapigilan po ang pagpasok ng mga nakamamatay na armas, gayon din ang iba pa mga kagamitang pinagbabawal sa loob ng paaralan. Nakahanda naman ng PNP na tumulong sa pagpapatupad ng nasabing hakbang sakaling maaprubahan ng mga kinakukulang otoridad. Nabatid na pinag-aaralan po ngayon ng Department of Education ang nasabing panukala kasunod ng mga naitalang insidente ng karasan sa mga eskwelahan. Pinakahuli rito ay ang malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City at nauna pa rito ang mga insidente naman ng pananaksak sa dalawang paaralan dyan ho sa lalawigan ng Cavite.
1: Mark in, mark out.
0: Attention oh! Sa mga kawanin ng gobyerno, epektibo na ngayong araw, Hulyo 1, pagpapatupad ng Balik Ginhawa 2 program ng Government Insurance o Service Insurance System o GSIS para sa kanilang mga miyembro. Sa panayam ng palatuntunang Ronda Pilipinas, kay GSIS Senior Vice President Raquel de Guzman Buensalida, sinabi nitong nasa ilalim ng Balik Ginhawa 2 ay mas pinalawak na loan moratorium program ng GSIS, kung saan mula sa dating 3 buwang amortization refund ay ginawa na po ito ng hanggang 6 na buwan. Pasok sa nasabing amortization refund ang mga miyembro po na may amortization remittance mula December 2025 hanggang May 2026. Alinsunod pa rin anya ito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng dagdag na pinansyal na kapasidad ng mga Pilipino na apektado po ng energy crisis.
1: Mark in, mark out.
0: Alas 4:27 po ang oras sa buong kapuluan Pilipinas. Ay, doon naman po sa mga sa mga depositor ng Bank of the Philippine Islands o BPI. Wala na pong transfer fees ang BPI sa InstaPay at PisoNet transactions nito simula ngayong araw na ito. Uy. Wala nang kaltas. Oh, sige. Aysa. Ito ang BPI number ko. Oo. Oh, yeah. Subukan mo nga, pasahan mo nga ako. Sige nga, tignan nga natin. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, malaking ginawa ito para sa mga Pilipino, lalo't nagmagamit po ng online transfers. Anya, ang hakbang ng BPI ay sumusuporta po sa plano ng pamahalaan na gawing mas madali at mas abot ng lahat ang digital banking. Itong Hunyo 1, inalis din po ng Land Bank ang convenience fees para sa online government payments sa pamamagitan ng QRPH at natatagal na hanggang December 31, 2026 bilang pagsisikap na rin po ng pamahalaan na gawing abot kaya ang digital financial services at mas mahikayat pa sa paggamit po ng cashless transactions.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Ang oras sa buong kapulang Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo publiko.
0: Alas 4:29 po ng hapon.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang 3 tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan

0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Good news.
10: Yay!
9: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
10: Fake news.
9: Disinformation. Mark out muna yan.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: Report.
13: Alas 4.32 po ng hapon, Philippine Chamber of Commerce and Industry na nawagan po ng balance approach sa 85 pesos na wage increase. May detalye po niyan si Melanie Valdez Reyes. Lan!
14: Kinilala ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang pinakamalaking samahan ng mga negosyante sa bansa ang otoridad ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Department of Labor and Employment sa pagpapalabas ng bagong wage order na nagkakaloob ng 85 pesos na dagdag na arawang minimum wage sa NCR. Binigyan din ni PCCI President Perry Ferrer ang pangako ng samahan na susunod sa naturang kautusan. Gayunpaman, hinimok niya ang gobyerno na magpatupad ng mga polisiya sa pasahod na magpapatatag din ng productivity at kakayahan ng mga kumpanya. Anya, naniniwala sila na ang pagtatakda ng sweldo ay dapat din isalang alang ang kapasidad ng mga negosyo, partikular ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na kayanin ang malaking dagdag na gastusin sa paggawa habang pinoprotektahan ang mga trabaho at pamumuhunan. Nagbabala rin si Ferrer na kung ang pagtaas ng sweldo ay hindi sasabayan ng paglago ng productivity at pagbaba ng gastusin ay maaari itong magpataas ng inflation. Muling nakikiisa ang PCCI sa isang bukas na dialogo kasama ang gobyerno at sektor ng paggawa upang makabuo ng mga balansing patakaran na pumoprotekta sa mga manggagawa habang hinahayaan ang mga negosyo na lumago at lumikha ng mas maraming kalidad na trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: Report.
13: Bayan yan sa Estero Program ng Department of Labor and Employment at ng MNDA na asahan po may malaking epekto bilang solusyon sa problema sa bansa Metro Manila. May detalye niyan si DK Sarate. DK.
15: Maulang hapon, Diki Sarate ng Radyo Pilipinas. Nandito ngayon sa Malate, Maynila, kung saan na pinirmahan ni MMDA Chairman Romando Artes at saka ni Labor Secretary Francis Tolentino yung bus pinalawak na bayanihan sa Estero. Ibig sabihin, mula 500 na beneficiary, itnangat na ito sa 10,000 beneficiary yung maglilinis sa mga Estero, kalsada, dito sa buong Metro Manila.
16: Ang gusto po na ng MMDA, ang gusto po ng ating mahal na Pangulo, mabigyan ng karagdagang trabaho. Tama po, 10,000 trabaho para sa Metro Manila sa pamamagitan ng CEPAD at ng MMDA.
15: Natuwang nila rito ang 17 mayor at 33 mga congressman para matukoy yung mga beneficiaryo. Ang binabanggit sa atin ng MMDA, ang MMDA yung mag-hire, sila rin yung mag-deploy at yung DOLE naman yung mag-verify kung kakwalipikado pa sila para sa nasabing programa. Tiniyak din ni Chairman na Artes na hindi masasayang yung ibabayad sa mga beneficiaryo sa kanilang gagawing paglilinis dahil may magmamonitor at titiyaking may magandang resulta itong nasabing

0: ating proyekto.
1: Magiging mahigpit po talaga kami. Ang sisiguraduhin namin, hindi yung magpapapicture lang tapos uuwi na, or isang dahon, sampu ang naglilinis.
0: Binabanggit sa atin na, ni Chairman na Artes na malaking bagay ito, lalo na sa panahon ng tag-ulan, dahil yung mga kalat na nasa kalsada ay hindi na mapupunta sa mga estero na magdudulot sa pagbaha mula rito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ilang business groups nagpahayag po ng suporta sa Department of National Defense at Law Enforcement Agency kaugnay sa imbestigasyon. Diyan po sa naging pagsalakay sa Philippine Sandia Steel Corporation. May detalye niyan si Dayan Liar. Dayan!
4: Nagpahayag ng suporta ang ilang business organizations sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng mga law enforcement agencies sa Philippine Sandia Steel Corporation sa Tagaloan, Misamis Oriental. Kung maalala, ito ay pinasara matapos na makitaan ang mapanganib na radioactive materials sa loob ng pasilidad. Sa isang joint statement, sinabi ng mga grupo na dapat maging masusi, patas at nakabatay sa ebidensya ang imbestigasyon dahil sa lumalawak na ang usapin mula sa labor at regulatory violations patungo sa mga issue na may kinalaman sa public safety, regulatory oversight at national security. Nagpahayag din sila ng suporta kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. kaugnay ng kanyang babala sa mga foreign networks na illegal na nag-ooperate malapit sa pasilidad ng Philippine Navy. Nanawagan din ang mga business groups na repasuhin ang safety standards, regulatory compliance at oversight mechanisms para sa mga industriyang matatagpuan sa mga estratehikong lugar. Matatanda ang iniuugnay ng mga otoridad ng Philippine Sandia Steel Corporation sa Chinese businessman na si Tony Yang na naaresto noong 2024 dahil sa umano'y pamimeke ng kanyang Filipino citizenship. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
3: Ang oras.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Alas 4:38 ng hapon.
2: Mas pinalakas. Pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original Filipinos. You can see each language and its alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became

0: In the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, VX, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado alas 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo tuwing Webes, alauna ng hapon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan, magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
5: Good news! Yay! Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news! Fake news! Disinformation! Disinformation! Mark out muna yan!
6: Ay, mga kababayan, meron po kaming isang mahalagang anunsyo po sa inyo sapagkat by Monday, July 6, 2026, ang inyo pong mga palatuntunan, paboritong palatuntunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pamansamantala nyo pong mapakikinggan sa 104.3 FM. Ito po ay dahil sa ilang technical adjustments po na gagawin sa 738 kHz transmitter ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Walang patid ang panonood at pakikinig po sa aming live streaming. Ang inyo po matutungayan sa Radyo Pilipinas social media pages. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala. Malalaman po ninyo kung kailan kami magbabalik sa 738 kHz. Pero pansamantala, huwag po kayo mabibigla sa darating na Lunes. eh wala ko kayo mapakikinggan sa 738. Pagkos, lipat na hago agad kayo doon sa 104.3 FM. Yan. At yung pong sabi nga yung aming app, no? Yung Radyo Pilipinas, yung PBS mobile app. I-download nyo po yan sa iOS at Android. Para ho, sabi nga, mapakinggan nyo pa rin po ang lahat ng mga palatuntunan sa mga himpilang nasa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Yan ha. Ulitin ko. Starting July 6, mapakinggan nyo po ang mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko sa 104.3 FM. Yan po ay dahil sa mga technical adjustments na isasagawa po sa 738 kHz transmitter. Lagi po yan ang aming mas pinalakas na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Bilang boses ng Pangulo, ito po ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
6: Samantala, National Disaster Resilience Month 2026 ipinagdiriwang po ng Department of Foreign Affairs. Kanina po may sinagawa rin sabi nga programa diyan po sa May Mall of Asia sa pangunguna naman ng Office of Civil Defense. Yan po ang ating alamin sa mga detalye niyan mula kay AJ Ignacio. AJ!
7: Yes, Tito J. Mark, bilang aktibong miyembro ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC at lead agency ng Philippine International Humanitarian Assistance o PIHA Cluster, nakiisa ang Department of Foreign Affairs sa pagdiliwang ng National Disaster Resilience Month o NDRM 2026. Muling pinagtibay ng departamento ang pangako nitong tiyakin ang epektibong international coordination sa pagpapadali ng humanitarian assistance at pagpapalakas sa pakikipagtulungan sa international community bilang pagsuporta sa paghahanda, pagtugon at pagbangon ng katatagan ng Pilipinas. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Mark in, mark out.
6: May apila po ang Malacañang sa liderato ng Iglesia ni Cristo na tiyakin daw po na itong nagpapatuloy na kanilang kilos protesta dyan sa People Power Monument ay hindi po magagamit ng ilang mga grupo para pabagsakin ang pamahalaan. Ginawa po ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro ang pahayag sa pulong balitaan sa Palasyo ng Malacañang ngayong araw. Sinabi po ni Atty. Castro na iginagalang po ng administrasyon ng integridad ng liderato po ng Iglesia ni Cristo at hindi ito naniniwala na ang sa layun ito hindi ito naniniwala hindi ito naniniwala ang pamahalaan na ang layunin po ng religious group ay para pabagsakin ang administrasyon at patalsikin sa pwesto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pakiusap po ng Malacañang sa INC maging maingat at baka raw ho sila'y magamit ang ibang tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Sinabi po ni Castro na huwag lang lamang silang lalabag sa batas ha? At huwag magsilbi at maging daan para sa destabilisasyon. Nabatid na nag-request po ng hanggang Biyernes ang grupo po ng INC. Oo. Diyan ho, sa Quezon City Government. Pero ayon ho kay Department of Order and Safety Chair General Elmo San Diego, wala daw pong, hindi raw po pinayagan. Oo. Hindi raw po pinayagan itong request ng INC na magtipon doon hanggang Biyernes.
5: Mark in! Mark out!
6: Epektibo po nitong nakalipas sa araw ang total ban ng mga cellular phones sa mga estudyante papasok po sa lahat ng papublikong paralan dyan po sa bayan ng Dumanhog sa Cebu. Yan po ang iniulat sa atin ni Angelita Hapal Valiente ng Radyo Pilipinas Cebu kamakailan. At sa pamamagitan ng social media page, pinaalam po ni Dumanhog Mayor Efren Guntrano Gungun Gika na bawal sa mga estudyante ang pagdadala ng cellular phones kung papasok po sa paaralan. May kahalintulad pong panukalang isinusulong dito si Senate President Sherwin Gatchalian. Actually, matagal niya nang aharin ho naging panukala yan. Pero maganda ho na ipatupad na ho yan dyan sa Dumanhog, Cebu. Makasama po natin, the man of the hour, Mayor Efren Guntrano Gungun Gika, ang mayor po ng Dumanhog, Cebu. Mayor, mayong hapon kanimo, sir.
8: Mayong hapon, Sir Mark.
6: Opo, sir. Mayor, una po sa lahat, na patupad nyo nga po itong total ban no sa cellphone dyan, no, sa lahat ng mga eskwelahan. Ano po yung naging reaksyon na narinig po ninyo mula po sa mga magulang, maging sa mga guro, at dun sa mga mag-aaral po, kung meron man po?
8: Actually, banning of cell phone has been a long overdue ordinance na ng munisipyo, no?
6: Mm-hmm.
8: I just took advantage of the opportunity dun sa nangyaring incident last week or the other week, ba ba yun?
6: Yes, yes, apo.
8: Sa ibang probinsya natin, mm-hmm, no? Dun sa Tacloban at saka yung may sinaksak sa ibang
6: sa Cavite
8: bayan na naman.
6: Mm-hmm.
8: Sa Cavite, oo. So, because of that incident, I executed an executive order to have a parang checkpoint or inspection area sa mga gates ng mga paaralan ng Dumanhog, lahat ng schools ng Dumanhog, to check the bags of our students. And I included na lang doon sa executive order ko nung banning of cell phones. Kasi it has always been my advocacy kasi yung education ng mga bata. It started siguro recently lang. Even last summer, majority, if not all, of our students from grade 1 to 12 were not able to enjoy their summer well. But I'm happy naman na hindi sila nag-enjoy, pero they were able to learn. Kasi I think, I'm not so sure about it, but I think I'm the only LGU na pinapag-tutor ko lahat ng mga bata from grade 1 to grade 12 sa Dumanhog last summer.
6: Ayun, oho. Paano po naging pagtanggap dito ng mga
8: pagtanggap ng mga
6: yes,
8: parents?
6: Opo.
8: Sa banning of cell phones, I received a lot of positive comments. They tag me sa mga posts ng mga parents na happy sila, they're very happy. Kasi susumbong daw nila kay Mayor Gungun pag the kids won't follow them.
6: Mm-mm.
8: Kasi sabi ko naman, I announced it on Facebook. If hindi nyo madisiplina yung mga bata nyo, dalhin mo dito sa akin kasi I'll talk to them. And some parents did it talaga.
6: Ooh.
8: And I talked to the children, I talked to our students, and I let them understand how important school is, studying is. Kasi yung mga bata namin, yung mga apelido, Kambalon, Irag,
6: yes,
8: Kalago, no, hindi naman kailangan talaga mag-aral. Hika, hindi naman mga Gatchalian, hindi naman mga Gokongwe, Si, Ayala, Zubel. Diba? So, kailangan talaga mag-aral. The only way for them to be able to be successful in life is to finish college,
6: yes,
8: to finish school, to be a professional. So, That's why I'm very serious about it. And because of the cooperation and the support of the parents during yung pilot na ginawa kong tutorial last summer, starting July, every Saturday, may Saturday tutorials kami para sa mga bata from grade 1 to 12. And then, may Sunday schools kami. Pero itong Sunday school, hindi ito mandatory. May Sunday school para sa mga bata. At saka may Sunday services sa mga schools, ha? Mga Sunday services para sa mga magulang. Kasi importante talaga that I point them towards Jesus Christ also.
6: Mayor,
8: parang transformation also.
6: Yes, yes. Mayor, pero paano ang proseso nito? Ibibigay nung student yung kanyang cellphone sa school authorities, paano po ang safekeeping nito? Ito po ba ay ibabalik every after class or tama po ba hanggang pagkatapos pa ng school year?
8: No, we're giving them ample time. Actually, Sir Mark.
6: Yes po.
8: Ever since Friday, yung nag-check up na kami, wala nang bata talaga nagdala ng cellphones. Walang nahuli ng nagdala ng cellphones. But still, because of the mixed reaction sa social media, hindi naman pareho yung mga tao nang dumanhog sa ibang parte ng LGU, ibang mga bayan ng Cebu, lalo na sa buong Pilipinas. So may mga reaction talaga, labi na mga DDS, may mga reaction talaga sa akin. So I gave them ample time for us to be able to disseminate the policy properly to the parents and to the students. No, so hanggang July, we are giving them until July na pag mahuli yung cellphone, ibibigay namin kaagad. Isusuli kaagad. But they have to get it to the principal's office. And it should be the parent or guardian who should take the cell phones back para ma-explain ng principal yung seriousness ng LGU.
6: Yes.
8: Sa yung seriousness din ni mayor sa advocacy niya sa eskwelahan.
6: So sa entrance education. pa lamang mayor ng school, meron po bang mangyayaring bag inspection? And then from that, kung may nakuhang cellphone, ite-turn over sa principal's office. At yung magulang or guardian ang mag-claim nito. Tama po?
8: Yes. Hanggang July.
6: Hanggang July.
8: Pwedeng mag-claim ka agad.
6: Yan.
8: But after July, August. You know why? Because we really want to instill discipline. Democracy is good.
6: Yes.
8: Democracy is good. But discipline is very important. Ngayon, ha? For our students now, and parents now, discipline is very important. I can see the difference kasi I've been mayor since 2016 and now it's 2026. I can see it's 10 years. Nakita ko yung mga bata 10 years ago, yung mga bata, yung present situation. Grade 12 students, yung reading comprehension nila pang grade 2, isn't that alarming? That's very alarming. Very alarming. Instead of us waiting for DepEd to do something, no, kami na lang. Even if we have limited budget, we have very limited budget. Instead of Hindi ko nga kaya gamitin yung SEF fund namin to do all these programs. Mm-hmm. Yung special educational fund namin nasa 3 million a year lang eh. Mm-hmm. or 5 million total, sorry, 5 million a year. That's very minimal. Yung summer program ko, I spent almost 8 million just for tutorial ng mga bata. Itong Saturday tutorial ko at saka Sunday classes ko, values formation, kailangan to ng more than 20 million.
9: Mm-hmm.
8: But yeah. I have to do this. I have to do this kasi I don't mind if wala namang silbi kung maganda yung mga kasada namin patungo sa mga bundok namin, mga barangay. Wala nang silbi kung maganda yung munsipyo namin. Yung munsipyo namin, kasi tinawag namin yung bayan namin na home of the governors. Replica ng provincial capital, malapit na namin matapos. Walang silbi kung maganda yung mga infrastructure projects namin, yung water system namin. Of course, that's important, but what's more important is yung kinabukasan ng mga bata.
6: Yes. Ayan. Tama po. And lastly, Mayor, sa inyo po ang pagkakataon para kausapin yung inyong constituents to reiterate your policy. Maganda po yung sabi nga, yung layunin nito pong inyong programa. Kahit sa Binisaya, sir, sa inyo po ang pagkakataon. You have the opportunity, sir. You have the floor.
8: Yeah. Salamat kayo, Sir Mark. No? Ang ako lang, hangyo. Not really sa Dumanhog but mga taga-lain nga mga lungsod sa probinsya Sugbo o sa akong mga kaigsoonan sa tibuok nasod sa Pilipinas nga di lang unta i-judge ang mga taga-Dumanhog especially ang local government unit sa Dumanhog sa among gibuhat nga mga palisiya unta gani suportaran nato kay makaayo kini sa ato mga tanaw na ako, mo ni makaayo sa ato ang mga kaigsoonan, labi na sa mga estudyante o mga bata. Gusto nato, we want our students to have friends. We want our students when they go to school, they play with their classmates, they play basketball, soccer, they should have a relationship with their classmates. I think one of the reasons why siguro that incident happened in those provinces kasi walang relationship yung mga bata. Hindi sila friends. May mga friends nga sila pero mga friends nila puro Facebook friends. Hindi totoong friends. So I'm encouraging other LGUs to, I'm very positive of and I believe in what we are doing na we should go back to reality. Go back to reality na parang they have to really mingle and bond with their classmates. They have to have a relationship with their classmates. They have to talk to each other. They have to read real books, not just look at their phones and listen to fake news of DDS bloggers. Diba? So, we just have to really do good for our people and our country and choose the right leaders for our country.
6: Ayan.
8: Thank you, sir.
6: Mayor, daghan salamat kanimo at amping mukanunay sa pag accommodate sa amin dito sa Manila, sir. Daghan salamat, sir. May hapon.
8: Thank you. May hapon.
6: Si Mayor Efren Guntrano Gungun Gika, mga kababayan ng Dumanhog, Cebu, ang ating pong nakapanayam.
5: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Alam nyo talagang kailangan talaga, alam nyo, talagang yan o ang isa sa mga sabi nga example, ehemplo, huwaran na lokal na pamahalaan. Yung may free will. At yung may political will. Kasi kung wala political will, hindi yung sabi nga, ang interes ay hindi dahil para magpapogi, ang interes ay hindi para magpabango ng pangalan, ang interes, alam nyo, yung mga bata, gustong umayos, gustong madisiplina, gustong mabigyan ng tamang kinabukasan. Yun yung kasi yun eh. Diba? Kaya saludo kami kay Mayor Gungun kasi hindi pinapakita niya lang dito yung kanyang pagiging ama. Hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi bilang ama ng bayan. Gusto niya lahat ng kabataan sa lugar niya maayos, disiplinado. Diba? At yun ay ang pag hindi ho yun, hindi lang ho basta disiplina yan. Pagbibigay ho yan ng dignidad sa kanila. Mga kaanak na mga biktima sa Tacloban school shooting, nagbahagi po ng kanilang saloobin sa nangyari sa nakatutukod mula sa Senado. At ikasama si Nimpa Asuncion Nimpa. Nimpa? Take two. Nimpa?
9: Yan.
6: Yan. Go!
9: Yes, J-Mark, naglabas nga ng saloobin ang ina ng isa sa tatlong estudyante na suwi sa Tacloban school shooting dahil hindi makukulong ang mga namaril dahil sila ay mga minor de edad. Sa pagdalo sa pagdinig ng Senado via online, sinabi ni Ginang Jeneline Badoria, nanay ng namatay na si Yancy Separa, panahon ng gumawa ng hakbang para maibaba ang edad ng criminal liability sa bansa. Sinabi ni Badoria na kung ang mga bata na nagkamali ay dinidisiplina, pinapalo at pinapaluho, dapat lalong patawan ng parusa yung mga nakakapatay. Giniit niyang tama yung sinabi ni Senator Raffy Tulfo na dapat may ibang kulungan para sa mga menor de edad na nakakagawa ng heinous crime o yung mga karumal-dumal na krimen. Sa dulo, sinabi ni Badoria na dapat managot rin yung mga magulang ng mga estudyanteng namaril pati na yung pulis na tiyahin ng isa dun sa mga menor de edad na sospek. Sa panig naman ni Ginoong Rolando Lapidario, ama ng nasugatang si Kay, na mas dapat ding ibaba sa 12 ang age of criminal responsibility mula sa kasalukuyang 15 years old. Ito ay paraan niya hindi na pamarisan yung paggawa ng krimen. Samantala, umapila naman si Miss Janica Bituin, kapatid ng isa pang sugatan na si Jeric Bituin, na tigilan na ang fake news kaugnay ng kanyang kapatid na pinalabas pang namatay na. Sinabi ni Janica na may mga content creator pa na ginagamit na content ang gawa-gawang video na isinama ang larawan ng kanyang kapatid na namatay umano sa shooting, gayong nagpapagaling pa yung kanyang kapatid na biktima sa paggamutan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mark in, mark out.
6: Ay, nako, ito na. Medyo nagwabadya na naman ng ulan sa Maynila, mga kababayan. Pero ito ha, shoutout muna kay Osias Cornel, kay Lucia Samson, kay Paolo Rugmay. Si ito, si Jenny o Jenny ba to? Pareha. Oo, sabi niya. Kumbagay, nagre-react siya doon sa sinabi ko kanina. Naghahanap daw ng katarungan sa korupsyon ng administrasyon ngayon. Tapos, hindi raw makapagsakripisyo ng isang araw. Bakit daw yung mga lumalaban sa korupsyon kahapon, hindi ba nagsakripisyo ng ilang oras? Sweldo sa araw na yon, pati na ng pagod at pagkatao nila. Huwag daw sabihin na makasarili yung nag-join sa rally. Hindi ko tahasan sinabing makasarili sila. Pero yung sinasabi ko, yung hindi mo yung pagmamalasakit sa kapwa. Ha? Yung nangyari kahapon, nasabi nga kayo nagsakripisyo. Kailangan ba lahat magsakripisyo? Yung araw-araw na lang na pagtatrabaho ng marangal, hindi ho ba pagsasakripisyo yun? At tayo ho'y nanganawagan lahat para sa accountability. Sinasabi nyo nga na umiiral ang sistema ng hudikatura sa Pilipinas, kaya ayaw nyo nga ibigay sa International Court yung isang senador. O, di dapat patunayan ninyo na umiiral talaga ang katarungan sa Pilipinas. Isuko ninyo ang inyong sarili sa korte at doon nyo patunayan na wala kayong sala. Yan ang hamon. Ba? Salamat, Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot. Engineer Matel Segovia, daragang magayon. Mutya ng Bicolandia, pero mas kalmado sa Bulkang Mayon. Siyempre, kay Miss Mary Ann Milios, ang ating bagong recruit. Nagpapansit na ba to? Papansitin nyo to, ha? May kontrata ka naman, Heng? Matet, ayusin mo, ha? Yung kontrata niyan, ha? Magpapapansit yan. Siyempre, maraming salamat, Miss Aiza Agurilla, Miss Isabel Silang, at si Icy Adan. Ang mga patnugot ng ating palatuntunan. Teka muna, ba't may nawawala dyan? Si Myla Bidanya, nasaan? May utang sa akin yun, eh. Oo. Ito po niyo ko, J-Mark Tagal. At abayan niyo po ang palatuntunan. Hatid po sa inyo na Sports Radio kasama si John Magol. Bye!
10: Doctors on board.
11: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
10: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
11: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
10: Doctors on board. Kasama si Dr. Claro Kayanan, Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: A service hold dun sa unang game and then nasundan yon ng isang love break. And then from 2-1, nakalimang sunod ulit. Etong si Alex. Nagsimula yan with a perfect hold. And then she was able to serve out the match. Nag-double match point siya dyan. And tinapos niya yung laban with a forehand winner. So sa itinakbo nung laro, talagang dominant yung naging panalo dito ni Alex Ayala. Bukod sa layo ng score, tatlong, she only lost 3 games out of 15 dito sa kanilang naging laban. Marami din yung mga games na hindi nakaka-score itong si Renata Zarazua. In total, 22 winners para kay Alex against 14 unforced errors, and she converted 4 out of 17 break points. Bukod pa dyan, nakarami rin siya ng puntos kapag ina-atake niya yung net. 16 of 21 ang nakuha niyang puntos at the net. So serve and volley ang diskarte ni Alex. After nung kanyang laban, sinabi niya, masayang-masaya siya sa kanyang first round result. Tingin niya, maganda yung pinakita niya. She was able to keep the intensity sa buong laro, and yun ang plano niya, gusto niyang gawin throughout the week para mapanatili yung kanyang momentum. Dagdag niya, nagulat din daw siya na ang daming Pilipinong nanood dun sa Court 12 dyan sa All England Club. Sabi niya, palagi ako sinusurprise sa mga Pilipino. In good ways naman. Alam daw niya na napakahirap kumuha ng ticket dito sa Wimbledon. And kaya naman pinagpapasalamat niya na maraming Pilipino ang nanood. Hindi daw niya inakala na na sa isang event kagaya ng Wimbledon, feeling niya parang home tournament dahil sa dami ng mga Pilipinong nanood. Alam mo, Alex, sa totoo lang, dito rin sa Pilipinas, nagulat din kami kahapon. Ang daming nagulat kahapon. So, ang sunod na kalaban ni Alex is going to be Maya Joint ng Australia. A familiar name because ito pong si Maya Joint ang tumalo kay Alex Ayala dun sa kanilang Eastbourne Open Final last year. Kung natatandaan po ninyo last year, isang 1 point na lang ang kailangan ni Alex to win that tournament. I think that was a WTA 250 tournament, yes. Yun sana ang kanyang unang tour-level singles title. One point na lang, kaso hindi siya pinabigyan nitong si Maya Joint dun sa kanilang naging final last year. Now, itong si Maya Joint ay umabante sa second round matapos talunin ang tennis legend na si Serena Williams, 6-3, 6-7, and 6-3. Tig 37 unforced errors si Joint tsaka si Williams, pero lamang etong Australian pagdating sa winners, 40-26. Ngayon, pag nanalo si Alex Ayala dito kay Maya Joint, posible niyang makalaban in the third round is the defending champion and the third seeded player na si Iga Swiatek ng Poland. Magkasama sila dun sa bracket. Ito nung si Swiatek, pinauwi na si Taylor Townsend, 6-1-2-6-6-3 sa kanilang first round singles match. Nanalo si Swiatek kahit meron siyang 36 unforced errors, including 9 double faults. Very uncharacteristic yun para dito kay Swiatek. Pero, dun sa set number 3, dalawang beses niyang nasira yung service game nitong si Townsend. And that was crucial sa kanyang naging panalo. Ang sunod niyang kalaban is going to be Karolina Pliskova. Yung naging panalo ni Iga Swiatek dito sa Wimbledon last year, maraming sasabi, it came as a surprise kasi ano talaga to eh, clay specialist etong si Iga Swiatek, kung saan nakada-apat na titles na siya sa French Open. So, and naging emotional siya, no? After nung panalo niya kasi nga, hindi niya itong grass, nahihirapan siya rito. Nahihirapan siyang nagko-compete dito. Pasok din sa second round ang number 2 seed na si Elena Rybakina ng Kazakhstan after defeating Lois Boisson, 6-4, 1-6, and 6-3. Ito ang ika-300 tour-level match win netong si Rybakina. And may sort of similarity dun sa naging panalo, sa naging laban ni Iga Swiatek, kasi meron din naman siya ditong 35 unforced errors. But she had a 34-9 advantage laban kay Boisson pagdating sa winners. Her next opponent is going to be Katie McNally of the USA. Now, the first top 10 player sa ladies draw nitong Wimbledon na natalo na is number 8 na si Elina Svitolina. Hindi siya umobra sa kanyang kababayan, her fellow Ukrainian na si Daria Snigur, 5-7 and 2-6. So today, July 1, iba pang nanalo, Linda Noskova, number 9 seed, defeated Ella Seidel, 6-4, 6-3. Ganun din si number 12, Marta Kostyuk, over Nadia Podoroska, 6-1 and 6-2. Mamaya, at about 6 p.m., number 14 seed, former world number 1, na si Naomi Osaka will be up against Anastasia Gasanova. Second round na to, ha. And then number 1 seed Arina Sabalenka, 8 p.m. ang match niya laban kay McCartney Kessler. 9:10 p.m. naman ang laro ni number 7 Coco Gauff against Solana Sierra. And then about 9:30 p.m. ang laban ni Jessica Pegula, the number 4 seed, katapat si Sara Sorribes. Meanwhile, in the gentlemen singles, etong kakapanalo lang sa French Open si Alexander Zverev, the number 2 seed sa Wimbledon, tinalo si Alexander Block, 6-4, 6-7, 7-6, and 7-6 in 2 hours and 55 minutes. 48 winners para kay Zverev, 46 para kay Block. So almost pantay sila dyan. Pero Zverev merong 27 unforced errors, 35 para kay Blocks. So that's quite a disadvantage para kay Blocks. Hindi pinaporma ni Zverev etong si Blocks dun sa fourth set tie break. Kinumpleto niya yung panalo, ano, kinuha niya yung panalo with a 7-0 score dun sa tie break na yun. At yung last two points niya, ang ganda ng pagkakascore niya, a service winner pagkatapos a service ace. Ang sunod na kalaban ni Zverev will be Valentin Royer. Samantala, si Matteo Berrettini naman nakascore ng 6-7, 7-6, 7-6, and 7-6 victory laban kay three-time Grand Slam champion na si Stan Wawrinka. Ito naman, tumagal lang mahigit 4 na oras. 4 hours, 20 minutes ang kanilang naging laro. 66 winners para kay Berrettini. Kasama na dyan yung kanyang 29 service aces. So yun yung kumontra dun sa kanyang 51 unforced errors. His next opponent is going to be number 20 na si Arthur Phil. Ito na ang huling laro ni Stan Wawrinka sa Wimbledon kasi sa pagtatapos ng season na to ay magre-retire na siya. Dun sa kanyang naging post-match interview habang nasa loob pa ng court, sinabi niya rin ayaw pa niyang mag-retire eh. Pero alam niya na ito na ang tamang panahon. So he will retire as a three-time Grand Slam champion. Actually, may US Open pa pero I don't know kung ano yung chances niya ron. But three times Grand Slam champion si Wawrinka. He won sa 2014 Australian Open, 2015 French Open, and 2016 US Open. Sabi nila, ito raw si Wawrinka ang may pinakamagandang backhand sa buong tennis. Pero para sa akin, si Roger Federer pa rin. But, you know, pareho silang galing ng Switzerland. The first top 10 player sa gentleman's draw na natanggal na is number 4 na si Ben Shelton ng USA. Natalo siya kay Otto Virtanen, 4-6, 6-3, 7-6, 2-6, and 6-7. Some of the other results ngayong araw, number 13, Jiří Lehečka, defeated Alexei Popirin, 6-4, 6-2, 6-4. Ito namang number 9 seed na si Flavio Cobolli. Ay, suspended pala yung kanyang laban against Mariano Navone. Suspended din yung laro ni number 17, Francis Tiafoe, tsaka ni Terence Atmane. Ang daming na suspenda. Samantala, sa pagpapatuloy ng Wimbledon ngayong gabi sa men's draw. Ayan, mga bago mag-alas 8, nakaschedule itong laban ni Daniil Medvedev, the number 8 seed against Daniel Merida Aguilar. Number 1 na si Jannik Sinner, the defending champion, will be up against Nuno Borges about 8:30 p.m. Si Felix Auger-Aliassime, the number 3 seed against Dino Prismic. And the 24-time Grand Slam champion na si Novak Djokovic, the number 7 seed. Makakatapat si Stefanos Tsitsipas ng Greece mamaya ito, around 11:20 p.m. It's now 5:23, mga kababayan. Bibili lang tayo ng ticket para makapag-ikot pa tayo sa ibang bahagi ng mundo. Magbabalik tayo dito sa post-game after this break.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagkalat sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
19: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
23: Ay, aircon ba ako?
22: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
23: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
22: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
24: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
14: Time check tayo mga kaibigan. It's now 5:25 in the afternoon. We are back dito sa post-game sa Sports Radio 918. Galing tayo sa London, punta tayo sa US of A, sa New Jersey in New York, kung saan tinalo ng France ang Sweden 3-0 in the knockout round ng FIFA Men's World Cup. Abante na sa last 16. Ito pong France, ikalimang sunod na round of 16 appearance para sa France. At ang pinakambida rito sa naging panalo nila si Kylian Mbappe, nakadalawang goals. So meron na siyang 6 in total so far dito sa World Cup na to. Pareho sila ni Lionel Messi. In fact, tabla sila ni Lionel Messi for the Golden Boot lead. Yung una niyang goal, nagawa niya just before the halftime whistle. And then in the 74th minute, tapos yung isa pang goal ng France, nanggaling kay Bradley Barcola. Nakapag-assist naman si Michael Olise dun sa tig-isang goal ni Barcola tsaka ni Mbappe. Now, so far, ito pong France. I think, I don't know kung sila lang ba yung lahat ng laro nila dito panalo. Because 4 out of 4 ang France eh. And Mbappe has scored 2 goals each dun sa tatlo sa apat na panalo nila. Susubukan nilang umabante sa quarterfinals when they take on Paraguay on Sunday. Sa Texas naman to, sa Dallas Stadium. Norway with a 2-1 victory laban sa Cote d'Ivoire or Ivory Coast to reach the last 16. First ever World Cup knockout stage win para dito sa Norway. Sinimulan ni Antonio Nusa ang scoring para sa Norway in the 39th minute. Pero tumabla itong si Amad Diallo ng Ivory Coast with a solo goal in the 74th. 12 minutes later, Erling Haaland with the tiebreaker para sa Norway, ang kanyang ikalimang goal in this year's World Cup. Muntik pa itong umabot sa extra time. Kasi almost naka-equalizer na naman itong si Amad Diallo, kaso na-save nung goalie ng Norway yung atake niya. So Monday, ang round of 16 match ng Norway, kalaban ito pong Brazil. And the last team ngayong araw to advance sa last 16, ito pong Mexico. So tawid tayo sa US-Mexico border patungong Mexico City Stadium. 2-0 win para sa Mexico over Ecuador. Ito naman ang kanilang unang first World Cup knockout stage win sa loob ng 4 na dekada. Ganong katagal ang pinaghintay ng mga Mexican fans. Sa loob lang ng 9 na minuto during the first half, nakadalawa. Ito pong Mexico. Si Julian Quiñones sa 22nd minute and then 31st minute si Raul Jimenez. And actually, first 10 minutes pa lang nung laban nila, kasi pinapanood ko to kanina, at least yung simula, first 10 minutes pa lang, meron na kagad 3 scoring chances etong Mexico. Yung dalawa dun, medyo the closest one or the best shot nila dun, yung header sana, kaso hindi lang naiangulo ng maayos papasok dun sa goal. So, ang Mexico nag-aabang kung sino ang mananalo sa England or DR Congo. And yung magiging laro nila will be on Monday. So bukas, beginning at 12 midnight mamaya. Ito yung mga schedule. England kalaban ng Congo. 12 midnight yan. So the winner goes on to face Mexico. Meanwhile, Belgium kalaban po ang Senegal at 4 in the morning. And then alas 8 ng umaga, US of A kalaban ang Bosnia and Herzegovina sa pagpapatuloy ng knockout round nitong FIFA Men's World Cup 2026.
24: Kalahala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
14: Mula sa London, pumunta tayo sa US of A, tumawid tayo papuntang Mexico, balik na tayo dito sa Pilipinas, wala na tayong pocket money, wala na tayong pamasahe. Balik tayo sa Pilipinas, uwi na tayo. Recently, nakausap ng Sports Radio 918, ito pong si Naomi Gardoce, itong ating mountain bike cyclist na kamakailan, last week lang, nanalo ng bronze medal sa elite downhill event ng 2026 Asian MTB Championships na ginanap sa Tashkent, Uzbekistan. Now, dun sa naging panayam ng Sports Radio 918, abay naging emotional po si Naomi Gardoza. Hindi ko alam kung pinaiyak yata Uzbekistan.

0: medyo uncomfortable kasi it was like off-road ako eh. So more on upper body din ginagamit. So hanggang sa pinush ako ni nung PT nila mga Bethel na sige mag-start ka na mag-bike para din ma-load up kung ano yung ginagawa ko before dun sa mga muscles na kailangan i-work out or para mas lalo siyang maging stable dahil hindi na siya, I mean, dahil napunit yung ligament, there's no way na it will be really stable. So, ganun yung nangyari. Talagang yes. Nagpalakas.
1: Oo. So, May or April, balikan na ulit sa bike?
0: Not really, ma'am. More on road yung pagbabike ko. So, it was like endurance sa mga... minsan fire road ganon pero more hindi ganon ka ano sa trail dahil nga I'm also scared na baka yung sakit hindi ko kaya or ano. So more on late April ko ginawa yung mag-trail tapos hanggang sa naglo-load ako ng paunti-unti dun sa training hanggang sa June nag-start ako mag-downhill and then medyo nagiging comfortable kasi hanggang yon tinuloy-tuloy ko pa rin po and I'm still doing the rehab and strengthening.
1: Wow. So talagang ano victory, this is like winning the gold medal, would you say, Nami, sa injury na you suffered nga and then you know the hard return to training and you know to competing, talagang parang wagi ka ng gold medal in this Asian competition, Nami?
0: Yes, ma'am. More than winning gold, yung experience from, syempre, being down for the past months. And ito talaga, hindi ko inaasahan.
1: Grabe, no?
0: Being able to represent also. And without anyone's help.
1: Yes.
0: I mean, yung sponsors also.
1: Ang tumulong lang talaga sa iyo sponsors, di ba? Even yung sa grupo ng rehab sa iyo, sponsor din lang Nami kasi you know yung injury na yon Nami, career threatening kumbaga. The injury threatened na your career, di ba? You almost kumbaga bid goodbye, di ba? To this sport na mahal mo yung pag silbi sa bayan sa pamagitan ng mountain bike, downhill, di ba kamuntik na, di ba na natapos yung kasi grabe yung injury, nakita ko, thank you kay Anna, Katrina, di ba yung good friend mo na may mga photo ako na grab just to see you while recovering and then while in Thailand, actually yon sa isang hospital sa Thailand yon talagang hindi biro yung injury na yon. So, salamat sa mga sponsors, at syempre, kina coach din si Coach Bethel ano Solano di ba yung grupo niya
0: yes,
1: karamihan sa mga atleta talaga din. So anong motivation mo going to Uzbekistan ano ang layo pa naman ng lugar na yan alam ko na struggle para sa inyo din yung biyahe even the finances kasi alam ko may mga hindi pa naaayos how was it Nami
0: hindi ko inexpect na ganun po kalayo yung Uzbekistan, including yung mismong plane ride. So I was just hoping na smooth lahat, walang delay sa flights. And hanggang makarating dun po sa hotel, medyo at least sabay-sabay, may mga kasabay ako from airport to going to the hotel and going to the venue. Yung organizers was okay. They handled everything fine. Tapos, I mean, pagdating ko doon, hindi nila ina-expect na mag-isa lang talaga ako. And I told them that, isa lang, wala akong mechanic, wala akong managers, everything I do is on me. So yun, may mga volunteers, they assist me throughout the event. So thankful din ako sa mga volunteers nila.
1: Yun na lang maganda sa Asian cycling community natin, nagtutulungan naman. So you were alone? Lone competitor natin even sa cross country wala tayo 'di ba nakasali 'di ba
0: yes po
1: ikaw lang talaga ang tanging Pilipinong atleta doon wala kang mechanic wala kang coach talagang
0: wala po pero may mga other countries na nag-offer ng help like si Daizo from Japan. He was really a good friend of mine. Naging friend ko na rin dahil lagi akong, when I go to ACC, usually mag-isa ako. So, doon. Tinutulungan niya ako and also yung ibang mechanics ng ibang bansa na, I mean, from Hong Kong also asking if need ko ng help or sa Taipei. Dahil kompleto sila. So, at least, out of racing, they're also helping. Ganun yung community doon.
1: Thank
0: and
1: you.
0: And everybody knows everyone now.
1: Yeah, that's it. Nami, anong motivation mo to redeem yourself? Kasi parang na-feel ko yung post mo nung December na nagkaroon ka ng injury kasi you were all out, di ba? Training, and then you would want to win again, not only the bronze, kasi before the games last year, bronze ka eh, di ba? Pwede pa maitas yun. Then biglang aksidente, di ba? Injury, hindi na nakakompete o wala kang medalya na naiuwi dito sa bayan. So, going to this Asian Championship, yun ba yung ano mo? Parang yung mindset mo na bawi ako dito, although parang di ba ang hirap, di ka fully recovered. So, just ano, take us back sa mindset mo nung probably sa seeding run and during the competition itself.
0: From last SEA Games po siguro, inassess ko rin yung nangyari sa akin and anong pwedeng improvement ko. From then on, hindi siya usually yung inspiration na gusto ko matuwi. Ano, ang parang naging ano ko lang is yung makalaro ulit. Yun yung inspiration ko na para, and sa family din, and sa mga friends, para sila yung naging inspiration ko to get back to racing. Tapos, after maybe yung injury ko, hindi ko alam kung saan ko hahanapin yung bumalik mag-bike eh. Pero nung nakita ko yung progress dun sa rehab, I think dun ako nagkaroon ng, okay, pwede pa pala. Makakabalik ako in no time. Tapos hindi ko siya minadali. Talagang yun yung ano. At least ang iniisip ko is long term being patient. As in yun yung and goal ko, this ACC was, yun nga, still to get podium or kahit anong place, yun lang, and no pressure. And the next year will be SEA Games ulit, so I'm really hoping to get back in hard training again. Sunod-sunod na. Yun lang din.
1: Oo. So, congratulations. So, no pressure. Ano. Just, you know, finishing the race, I'm sure kung nagkataon na ganun lang ang nangyari, okay na sa'yo. Kasi, syempre, di ba, andun sama-sama yung takot, di ba?
0: Opo.
1: Baka may mangyari ulit, kagagaling mo lang, di ba? Tapos, opo. Yun na nga yung feel pero, of doing ganun. Yeah, yes, go.
0: Pero, pumunta ako doon, ma'am, actually, hindi ako, wala akong takot na baka ano ulit yung injury. It was all about like mindset and doing everything na ako lang mag-isa, na punta ako manager's meeting, get yung ganto-ganyan, na-miss ko yung practice session kasi wala akong manager, so I have to get everything yung sa mismong license control. Let's go back, antay ulit ng next session sa practice. So yung mga ganong ano, scenario is more on nakakainis na I could have done more or I could do like early pero hindi na part ng wala akong control. Yung may control ako is kung paano ko gagawin yung practice, how to be precise sa mismong racetrack and being ano siguro being wise dun sa mismong race. Kasi nung seeding I crashed kasi there was like a rock on one section and then nag-contemplate ako sa baba doing like saan ako nagkamali or is it mali ba yung line ko ganto ganyan and then being calm is one of the key na kung bakit compose ako during finals.
1: That's it. So, lahat pala talagang ginawa mo. Oo nga naman, may manager's meeting. So, nakamiss ka ng training session. Oo. Meron kaming isang short video. You were flying. Anong tawag doon? Sabi mo, first time mong ginawa ulit yon, yung pag-jump na yon. That's a big jump. What's that?
0: Yung road gap. Parang yun yung pinaka-highlight po, road gap. So, yung first time ko ulit na doing that and medyo may onting kaba lang kasi for the last 6 months, hindi ko ginagawa yun. And then, pagdating doon, syempre, you're on the race, you need to do this stuff. Even though practice siya, well, tinanggal ko yung takot na I just got injured. So, setting that aside, I was calm. And then, sinend ko lang. And then, pinapakiramdaman ko yung sarili ko if it's something na nakaka-bother or not. Pero, I think, physically, my body is ready for those kind of obstacles.
1: Yes, yes. Okay, so, what was your placing sa seeding run, Nami?
0: Seeding run, I was fifth place. Kasi, medyo matagal din yung semplang. Dun sa klase ng racetrack, it was fast. So, magkaroon ka lang ng onting error sa isang section, it takes you like 2 to 3 seconds off dun sa time. Kaya onting pagkakamali lang, malaki yung ano yung bawas dun sa time.
1: How many competitors?
0: I think 10.
1: 10, oo. Tapos ang winner doon ay mga Southeast Asian, kung hindi ako nagkakamali, tama ba? Thailand, Indonesia?
0: Thailand, Indonesia, meron pong Hong Kong, Taipei, Malaysia, Kazakhstan. Yun po yung mga, sa Uzbekistan. Ay, wala pala sa junior, meron ang Uzbekistan. Pero sa elite, wala po sila rider.
1: So, fifth ka to the, yung fifth yung ding, ano mo, di ba, yung number mo in doing yes, the race. Ano. So, nakakaba yun, di ba, habang hintayin, o kaya may idea ka na kung gaano kabilis yung iba or something like that. But you're used to this kind of, competition. So, after that, nalaman mo na bronze medal ka na, how was it, the feeling there, and then nung pumunta ka na sa podium, Nami,
0: super happy po na I wasn't expecting and then got bronze. So, masaya ako and syempre, alam ko na ulit kung saan yung gauge ko pagdating sa Asian Championships or yung sa mga Asian riders. So, more on improvement ulit on my end, yung training. So, balik ulit sa ensayo and maybe a few rehab ulit just for other injuries. That's ganun ulit. Next, just looking forward to be able to represent ulit ang Philippines sa mga international stage.
1: Yes. Nami, is this your first time to be at the podium of the ACC because this is Continental Championships in downhill?
0: Yes, ma'am. Last ACC, 2020. Last year lang, I had fourth place sa China. So, I was really looking forward to get a podium. But not that na pinapressure ko yung sarili ko. I mean, if I get it, okay, I'm happy. If not, I'm still good. I'm back on downhill biking. Yun lang yung nasa isip ko.
1: Oh, what an experience and what an inspiring story. Coming from an injury, di ba? Ito pa pala, sa pagkakataon na ito pala, ibibigay sa'yo, di ba yung podium finish after those, you know, hurdles, ika nga Nami, but you made it. And definitely, it made you, well, stronger, definitely, in the coming competitions pa. Sayang nga Nami, wala kasi sa Asian Games yung downhill di ba?
0: Oo, ma'am, kung meron sana, mas maganda, masaya.
1: So, what's next? Dito ba may mga local ba? Yung nag-nationals na ba tayo sa mountain bike, downhill?
0: We had nationals, ma'am, this January. But hindi ko kayang maglaro pa ng under rehab po ako. So, I missed yung nationals. Next games will be sa Danao po this November. Downhill po.
1: Ito ba yung mga AMS, Asian yes, Mountain Bike Series, na Continental yes, Series na rin, kung di ako nagkakamali. Malaki-laki din ang UCI points, no?
0: Opo, yun ang new look forward ko dito sa Philippines na salihan. And next month po, I'll be racing sa Whistler, Canada and Crankworks. So, yun talaga yung pinaghahandaan ko rin. Medyo malaki rin po yung event.
1: Uy, nice. Meron ko pa sa Canada, no? And yes, definitely, po. It's a UCI event. So, dagdag din sa ano mo. I just don't know. Meron ba kayong ranking sa downhill? I don't have any idea. Kamusta yung ranking mo? Especially na nanggaling ka sa injury and inactive ka the past months?
0: Yes po. Yung nasa ACC ako before po mag-start, ang ranking ko is nasa 106. So, after getting the bronze, hindi ko lang sure, ma'am, kung pang ilan na ulit ako.
1: Yes, okay. Definitely aangat yan. But Nami, okay, kahit ba may injury ka, hindi ka nakasali sa nationals, definitely nasa, ano ka, nasa roster ka ng ating national team na inilista at ibinigay sa Philippine Sports Commission, Nami?
0: I was hoping na ganun po or maybe antay ng next nationals ulit to get the title back. Pero still, I'm doing what I could on my end.
1: Yeah. Ibig sabihin, wala kang monthly allowance right now.
0: Meron pa rin po.
1: Okay, good. Okay. Kasi, nag-SEA Games ka naman, dati ka rin bronze. So, that's it. Nandun ka pa rin. Definitely, andun ka. So, nice to have you dito sa ating program. So, sinong gusto mga pasalamatan? Although you mentioned already kanina. Nakikita ko sa'yo, you have this team ba? Team ba yung Flying Race?
0: Opo. It's more on sponsor ko po sa apparel. So, it's Fly Racing Philippines and si Coach Bansin po is the one coaching me sa strengthening. Malaki po ang pasasalamat po rin sa kanya. Kasi, I mean, hindi ako mag-improve kung wala talagang guidance from yung talaga magaling na coach.
1: So, sila din na nag-sponsor ng trip mo. Sila yung gumastos. Ang layo pa naman nun. And I'm sure mahal ang pamasahe and everything in Tashkent.
0: Marami pong nag-chip in ng mga private sponsors, mga individual. Sila from Subic din po, meron. Noto, yung ibang ayaw pa-mention ng mga private sponsors. But, ang dami rin pong tumulong sa akin. So, well, yung sa Vitoria Sports, Vitoria Tires, binigyan mo akong one of the best tires na I could use dun sa event. Yan sila Sir June Rocks, Trinks, and also yung sa Race Hub, yung sa gym na pinag-gyman ko po. Malaking tulong din po yung mga getting there or yung free gym membership. And also official lab. Kasi sila sa mga super thankful ako. Dahil kung wala po sila, baka di pa po nakakapag-biker until now.
1: Galing ano. Thank you, yes. Sa Official Lab, kina Coach Bethel. Okay, Nami. So, ano ang learning lesson, learning experience, and siguro advice mo na rin sa sarili mo na hindi mo kakalimutan after nga the injury and you know, the big return and successful return. Ano na lang gusto mong i-share pa sa amin? At saka alam ko may mga atleta din dyan, Nami ha, na siguro nakaranas o nakakaranas ng experience mo na yan na may injury and then talagang naiisip, baka hindi na makabalik sa sport, but ikaw, best sample yan. You did it. What do you want to share to them?
0: I want to share na be positive lang na makakabalik sa sport with the proper guidance ng mga doctors Yung be religious sa rehab, yun ang number one. And syempre, katawan pa rin natin to. You do what you do. And just look forward for long-term progression. And still, as guidance for yung mga mentors, yun. Makinig din. And ayun, be patient always. Yun yung number one na natutunan ko. Maging patient sa rehab, maging patient sa training. And yun, just look forward for everything. And get some like short-term goals and long-term goals.
1: Okay. Congratulations. We're so proud of you. And we're so happy for you, Nami. Nasusubaybay namin ang iyong mga, ang iyong career actually. And nakakahanga ang kwento, especially this one. So, all the best. God bless you. Ingat.
0: Thank you, ma'am.
2: That was Naomi Cardoze, bronze medalist 2026 Asian MTB Championships downhill event sa Tashkent, Uzbekistan. So hindi pala siya pinayak ni Ma'am Judy ito. Naalala niya kasi ano, of I think yung lahat ng mga pinagdaanan niya, tingin ko nagsimula yan from the crash itself. It could have been life threatening, and then yung injury niya, nabali yung clavicle niya, so that's a career threatening injury, recovery, hindi nakapag-compete, and then syempre back to training. Coming from that kind of accident na nalagay ang sa alanganin ng buhay mo. Di ba? Parang ang hirap ano niyan eh. May mga doubts ka pa pagbalik sa training kung may takot na kasama pa 'yan. And then yung experience going to Uzbekistan all.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Offering tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Okay. Ngayon, mas makakain na talaga kanin tatlo busy sa isang araw. Kanin na.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farm, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang bumiyahe patungong Canada ngayong gabi para sa kanyang official visit. Patuloy na pagsuporta sa militar at pagkilala sa kanilang mahalagang kontribusyon, siniguro ng Pangulo kasunod ng kanyang pagdalo sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Air Force. Philippine National Police, mahigpit pa rin ipinatutupad ang seguridad sa EDSA at sa iba pang bahagi ng Metro Manila para mapanatili ligtas at maayos ang pagtitipo ng isang religious group. PhilHealth, mas pinalaki pa ang benefit package para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Kung magkano yan at kailan magiging epektibo, alamin! Makalipas ang isang dekada ng paglulunsad ng malagim na war on drugs noong panahon ng Duterte administration, mga pamilya ng biktima at iba pang grupo muling nagsama-sama para ipanawagan ang katotohanan, pananagutan at hustisya. At fashion icon na si Heart Evangelista, ibinahagi sa social media ang update sa kanyang kalusugan matapos siyang maospital noong nakarang linggo.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong gabi sa Canada para sa isang working visit. Ito ang kauna-unang opisyal na pagbisita ng Pangulo sa bansa sa loob ng mahigit isang dekada.
3: Makikipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa mga business leaders sa Canada, particular din ang pakikipagpulong niya para sa larangan ng mining, business process management at iba pa. Kumuha tayo ng update sa ulat ni Clazel Pardilla Live. Clazel.
4: Dayan Ice, biyaheng Canada na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang alas 7:30 ng gabi. Layo ng presidente na patatagin pa ang magandang ugnayan ng Pilipinas at Canada at palakasin pa ang pakikipagkalakalan ng dalawang bansa. Bilang tugon sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney, biyaheng Canada na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong gabi. Ito ang kauna-unang opisyal na pagbisita ng Pangulo ng Bansa sa Canada sa loob ng mahigit isang dekada. Target ng Pangulo na palalimin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Canada.
5: May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture, and the arts.
4: Makikipagpulong din ang presidente sa mga business leaders sa Canada. Mahalaga ito upang mapalakas pa ang trade partnership ng dalawang bansa. Noong 2024, umabot sa 3.2 billion Canadian dollars ang kabuang kalakalan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga pangunahing iniluluwas ng Pilipinas, ang mga semiconductor at electronic products, pati na rin mga produktong mula sa niyog.
5: Partikular sa pakikipagpulong ng Pangulo sa economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT, and business process management, telecommunications, nuclear energy, and financial services.
4: Dayan Ice, magtatagal ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Canada hanggang July 4. Sabi ng Malacanang, bagamat hindi ipinagsasawalang bahala ang banta ng destabilization umano at paglusob sa Malacanang sa harap ng mga isinasagawang protesta ng isang religious group, ayon sa Malacanang, hindi nito mapipigilan na magtrabaho ang presidente para sa ikauunlad ng bansa at ng mga Pilipino. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Pasay City. Balik dyan sa studio.
3: Maraming salamat, Clazel Pardilla.
2: Samantala, muling hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang militar na panatilihin ang integridad, disiplina at pagiging profesional. Nakatakda naman na magretiro ngayong buwan si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
6: Hinihintay na lamang ang pasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung sino ang itatalaga bilang susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines matapos italaga noong July 2023. Ngayong buwan na nakatakdang magretiro si General Romeo Browner Jr. na unang AUFP Chief na makakumpleto ng 3-year fixed term mula nang maisabatas ang Republic Act No. 11939. Tumanggi naman si Teodoro na sagutin kung may mga pangalan siyang inirekomenda sa Pangulo pero dapat anyang may pagpatuloy ang legasiya ni Browner sa AFP.
7: Itong proseso na to ay between the President and the SND, privileged ito, no? Kaya hindi ko pwede discuss. Mahirap yung standard na ipinakita ni General Browner, napakataas. Whether sa local at sa international at saka sa overall management ng joint supports ng AFP. At katulong ko sa reforms na kinakailangan gawin.
6: Matapos kanselahin ang kanyang mga aktibidad kahapon para i-monitor ang protesta ng isang religious group sa EDSA, dinaluhan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 79th na anibersaryo ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base, Pasay City. Bilang Commander-in-Chief, hinikayat ng Pangulo ang militar na panatilihin ang disiplina, integridad at pagiging profesional.
8: Above all, remain faithful to your constitutional duty to protect our people and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms.
6: Tiniyak naman ng Pangulo ang patuloy na pagsuporta sa PAF kasabay ng pagkilala sa kanilang mahalagang kontribusyon sa humanitarian assistance and disaster response at pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas.
8: Be assured that the administration is committed to providing the Philippine Air Force with the resources, the opportunities, and the support necessary to carry out your mission with honor and with excellence.
6: Inspirasyon sa PAF ang iba't ibang hamon para mas makapagbigay ng dekalidad na serbisyo.
9: Rather than allow these difficulties to define us, we choose to learn from them and move forward together. We cannot afford to be stymied by adversity. For the centrality of air power in safeguarding national security, contributing to nation building, and meeting the expectations of the Philippine people has never been more significant.
6: Sa nakalipas na isang taon, higit sa 49,000 ang naging flying hours ng PAF para sa internal at external mission, kabilang ang pilot training, unit training, at maintenance. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Samantala, mariing pinabulaan na ng National Police na naggasasilan ng checkpoints sa ilang bahagi ng bansa para harangin ang mga miyembro ng religious group na nais lumahok sa isinasagawang kilos protesta sa EDSA. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
10: Kuha ang video na ito kahapon ng isang miyembro ng religious group galing sa Cavite na patungo sana sa Maynila para makiisa sa isinasagawang kilos protesta sa EDSA People Power Monument. Ang bus, inarkila ng mga miyembro ng religious group. Pero bago pa man sila makatawid ng Maynila, pinara na umano sila ng mga pulis sa bahagi ng Cavitex. Git nila, ginawa umano ito ng PNP para pigilan sila na makadalo sa aktibidad. Pero ang PNP, itinanggi ito. Ayon kay Acting Chief Public Information Office, Police Colonel Allen Rayco, normal para sa PNP at bahagi ng kanilang trabaho ang pagsasagawa ng checkpoints. Pero hindi ito para harangin ang mga miyembro ng nasabing grupo.
11: This is not specifically to prevent anybody from coming to Metro Manila, pero yung ating po is to safety. Always, ang safety po ng public ang ating tinitignan. So we are filtering. Normal naman po itong ginagawa.
10: Kaugnay nito ay kinumpirma din ni Ko na nabigyan ng permit ang grupo na magsagawa ng kilos protesta ngayong araw. Ito ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Papayagan din ang mga ito na maghakot ng hanggang 100,000 makikilahok sa protesta.
11: Late in the afternoon ay nag-apply po sila and it was granted early in the evening po ng Quezon City Government for today's activity or gathering.
10: Sa kabila nito, ay pinag-aaralan pa rin nila ang pagsasampa ng kaso laban sa mga organizers ng Kilos Protesta dahil wala daw permit ang mga ito para sa isinagawang rally kahapon. Sa gitna ng ikinasang aktibidad, 7 pulis ang nasugatan habang isinasagawa ang kanilang tungkulin. Samantala, kinumpirma din ni Ko na pinakawalan na ang 3 na aresto kahapon sa kasagsagan ng protesta.
11: They were released for further investigation with no prejudice po for filing of cases against them later on if the evidence so warrants. Yung isa po, yung driver na naintindihan ng yung mismong naipit nating kapulisan ay naintindihan niyang gumagawa lamang ng trabaho, pinatawad na po siya. All the others are still bearing...
10: Kagabi, umabot sa 15,000 ang nakisa sa protesta.
12: Ang sabi ng Quezon City LGU, hanggang Biyernes daw ang hiniling na permit ng religious group para makapagsagawa ng Kilos Protesta. Pero isang araw pa lang daw ang kanilang inaprubahan, pero hindi pa dapat dito matuwa ang mga motorista dahil maaari daw silang ma-extend kung magiging maayos at organisado ang kanilang Kilos Protesta. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas para sa Bayan.
2: Patuloy ang pagtitiyak ng MMDA na maayos ang trapiko sa kabila ng isinasagawang Kilos Protesta ng isang grupo sa EDSA. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
13: Ilang beses sinubukan ng MMDA na itaw ang mga sasakyan na ilegal na nakaparada sa paligid ng EDSA People Power Monument matapos ang biglaang rally kahapon. Hindi nila ito nagawa dahil umaalma ang mga rallyista at iniwasan na lamang ng ahensya na magkagulo. Pero tiniyak ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na nag-issue sila ng mga tickets sa kanilang mga nahuli.
14: Minabuti po namin na mag-stand down. Pero hindi po ibig sabihin ito na wala kaming ginawa. In fact, nag-issue po kami ng mga citation tickets for illegal parking. Doon po sa lahat ng sasakyan na nakaambalang sa karsada, crew and cop.
13: Nagpaalala naman si Chairman Artes sa mga rallyista na may dalang sasakyan.
14: Doon po sa mga attend, I understand mayroon pa pong pagtitipon mamaya. So, notice po ito sa mga may dalang sasakyan. Doon lamang po tayo sa designated na parking, particularly doon sa may Temple Drive sa may likod. Yun po, inaalaw po yun sa likod. Pero definitely not sa EDSA. Pag kayo po ay nagpark sa EDSA, titikitan po namin yan.
13: Pinaalala rin niya na dapat ilagay sa tamang basurahan ng mga kalat sa rally para mapanatili rin ang kalinisan sa lugar.
14: Alam naman natin, pag yan ay naiwan sa karsada, tapos umulan na malakas, ang tendency po nadadala yan sa ating mga drainage system.
13: Samantala, kahapon ay kinumpirma na hindi nagkaroon ng koordinasyon ng grupo para sa kanilang isinasagawang rally. Pero kalaunan ay nabigyan din ng permit sa ginaganap na protesta ngayong araw matapos makipag-ugnayan. Ayon kay Quezon City Administrator Mike Alimurong, 4 na araw ang request ng grupo para sa kanilang protesta. Pero dahil sa pagsasaalang-alang sa trapiko at sa mga araw-araw na pumapasok sa kanilang trabaho at eskwelahan, 1 araw lang ang pinahintulutan na aabutin hanggang alas 8 ngayong gabi.
15: Quezon City is really an area, itong area na to, na our freedom of speech is respected. So as long as naman nag-apply yung mga tao and sumunod naman sa usapan, pwede naman talagang ibigyan.
13: Mas pinalawak naman ng MMDA at inadjust nila ang mga barriers sa may bus carousel sa harap ng EDSA People Power Monument. Naitabi na rin ang mga bus na nakabalandra sa EDSA at nagkaroon na ng daanan ang mga motorista. Patuloy naman ang mga otoridad sa pagbabantay hindi lang sa kaayusan ng isinasagawang rally, kundi maging ng mga motorista na apektado ng protesta. J.M. Thompson para sa Bayan.
2: May buwelta ang Malacañang sa mga naging pahayag ni Senator Aimee Marcos sa isinagawang Kilos Protesta sa EDSA. Git ng palasyo, nakakaawa ang senadora at tinawag din siyang obstructionist dahil sa paggamit ng fake news para sirain ang pamahalaan. Inaulat ni Clazel Cordelia.
16: Nakakaawa na raw ang mga ginagawa ng mga obstructionist tulad ni Senator Aimee Marcos na gumagamit ng fake news para sirain ang gobyerno. Sinabi yan ng Malacañang matapos ang maanghang na pahayag ng presidential sister sa ginawang protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon.
17: Kasuklam-suklam ang gobyernong malhin! Malhin! At walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda.
5: Ang paninira sa Pangulo at sa gobyernong ito. Nakakaawa. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para maikalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon.
16: Hindi raw updated ang senadora sa mga programa ng gobyerno para sa mga magsasaka at mangingisda.
5: Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyerno ito. June 30, 2026, 186 Pangasinan fisherfolk received livelihood grants. Bago lamang po ito. At April 12, 2026, PBBM strengthens support for farmers and fisherfolk. So ano po ang kanyang basihan sa pagsasabing hindi tumutulong ang gobyerno sa mga magsasaka at sa mga mangisda natin?
16: Binara rin ng Malacañang ang tahasan umanong paninira ni Senator Amy Marcos administrasyon at pamumuntirya sa paggamit ng ilegal na droga.
5: Napaka sigasig ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na.
16: Sa kabila niyan, hirit ng Malacañang.
5: Sa mga pag-amin na ito ni Pangulong, dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas.
16: Wala raw balak ang Malacañang na magsampa ng kaso laban kay Senator Amy Marcos na nakatatandang kapatid ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hahayaan na lang daw ng palasyo ang National Bureau of Investigation na gumalaw sa mga fake news umano na pahayag ng senadora. Pero may panawagan ang Malacañang sa mga lumalahok sa protesta ng isang religious group.
5: At kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, wag lamang silang lalabag sa batas at wag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
16: Kalaisal Pardilia, para sa bayan.
3: Samantala, sinimulan na ng Senado ang pagdinig sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Bukod sa banta sa cyberspace, binigyang diin din sa pagdinig ang malaking kakulangan na dahilan para madaling makahawak ng tunay na baril ang mga menor de edad. Yan ang ulat ni Bernard Ferret.
18: Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Senador Rizzo Ontiveros na may mga indikasyon na ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na kinasasangkutan ng 2 menor de edad ay naimpluwensya ng grupong 764. Ang nasabing grupo ay itinatag umano ng isang 15 anyos sa binatilyo mula sa Texas, USA.
19: Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerable minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide.
18: Ayon kay Ontiveros, itinuturing na rin terrorist group ang 764 sa Canada habang tinatawag naman ito ng FBI at US Department of Justice bilang isang national security threat. Binigyan din ng senadora na hindi siya nananawagan ng pagbabawal sa online gaming. Sa halip, layunin anya nito na labanan ng organized group na gumagamit ng peking online identities para i-groom ang mga bata at piliting masangkot sa self-harm, cyber sex extortion at mga karasan.
19: Wala akong sinasabi na ang naglalaro ng games ay gagawa ng karahasan in real life. Fake news po iyon. Maraming kabataan ang naglalaro para magpahinga, makipagkaibigan, matuto, at maglibang. Malinaw po sa akin, hindi games o gaming community ang kalaban.
18: Ibinahagi rin ni Hontiveros ang pagpasok umano ng mga global nihilistic violent extremists o NVE networks sa mga popular na online gaming platforms. Samantala, nanawagan ang ina ni Joyanne Cesepara, isa sa mga biktima ng pamamaril na panagutin ng mga dapat managot sa insidente. Hiniling din niyang babaan ang age of criminal liability.
20: Pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat dapat sa kanila.
18: Paliwanag na Mali Police Staff Sergeant Arla Ray Basensya, tiyahing pulis ni alias Nash, isa sa mga minor de edad na sospek na illegal umanong pumasok ang kanyang pamangkin sa kanyang bahay para kunin ang kanyang barila.
21: He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am.
18: Binigyan pansin ni Senador Rafi Tulfo ang kakulungan ng mga bahay pag-asa facilities at nanawagan ng pag-review sa mga intervention programs para sa mga children in conflict with the law. Ayon kay Tulfo, 28 lamang sa 117 operational bahay pag-asa facilities ang may akreditasyon mula sa DSWD.
22: 20 years after the enactment of Juvenile Justice and Welfare Act, our rehabilitation system remains incomplete. Only 33 of our 82 provinces have bahay pag-asa.
5: Mas pinalawak na ang coverage ng Philippine Health Insurance Corporation para sa moderate hanggang severe na kaso ng leptospirosis.

0: ating pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode, mas marami pa po tayong matututunan. Muli, ako po ang inyong kapatid, ang tagasaling sa wikang Maguindanao dito po sa ating tanggapan, Noreen Lambitan, at maraming maraming salamat po. Assalamu alaikum Bangsamoro, magandang gabi, Pilipinas.
1: Maraming salamat mula naman sa ating mga kapatid dyan sa TID Lais, Ma'am Noreen. Thank you so much. It's now 7:33 in the evening. Magbabalik po ang inyong programang Salam Radio. Dyan lamang po kayo.
2: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado alas 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
9: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's now 7:36 in the evening at kanina nga nakasama natin ang ating mga kapatid from the TID Barm. At this time naman, eto, kumuha na tayo ng mga balita.
9: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Konstruksyon ng access road na sumusuporta sa mga pangunahing industriya sa Payao, Zamboanga, Sibugay, natapos na ng DPWH Zamboanga, Sibugay. Ang magandang balitang yan, alamin natin mula sa Zamboanga, Lesti Cubol, live na live. Lesti!
10: Radyo Pilipinas. Report.
11: Nakompleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH Zamboanga, Sibugay, 1st District Engineering Office, ang konstruksyon ng access road na sumusuporta sa mga pangunahing industriya sa bayan ng Payao, Zamboanga, Sibugay. Ang proyekto ay pinatupad upang mapabuti ang daan bilang suporta sa mga industriya ng karbon, mga damong dagat o sewage at niyog ng munisipalidad na nag-ugnay sa kalsadang padalawigan at pambansang daan papunta sa mas malaking pamilihan o merkado. Ang pinabuting kalsada

0: ay nagbibigay daan sa mga o sa mas ligtas at mas maliwalas na paglalakbay habang pinapabilis ang transportasyon na mga produktong pang-agrikultura at industriyal. Ang proyektong ito ay panibagong hakbang patungo sa pagbuo ng mas matatag at mas nagkakaisang pamayanan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagpapaunlad ng infrastruktura, ang DPWH Radio 9 ay nananatiling nakatuon sa paghahatid ng dekalidad na infrastruktura na nagpapatibay sa mga lokal na industriya, lumilikha ng pangmatagalang benepisyo sa mga mamamayan at nagtutulak ang tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya sa buong Zamboanga Peninsula. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, sa iba pang balita, anti-smoke belching campaign sa Zamboanga, pinagtibay naman ng Environmental Management Bureau Region 9, katuwang ang LTO. Alamin natin yan sa Zamboanga, mula kay Justin Bulanon. Justin!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinagawa ng Environmental Management Bureau o EMB Region 9 sa pakikisa ng Land Transportation Office o LTO ang Joint Roadside Anti-Smoke Belching Operation sa lungsod ng Zamboanga. Ininspeksyon sa nasabing operasyon ng kabo ang 24 na sasakyan na binubuo ng 22 pampublikong jeep at 2 truck. Mula sa nasabing bilang, 15 sa mga sasakyan ang pumasa sa isinagawang smoke emission test, 5 naman ang bumagsak dahil lumagpas ang mga ito sa pinapayagang emission limits, habang 4 sa mga sasakyan ang hindi na test dahil sa sirang muffler o tambutso. Layunin ng aktibidad na paigtingin ng pagpapatupad ng REAC 8749 o ang Philippine Clean Air Act of 1999 sa pamamagitan ng pagtukoy ng smoke belching ng mga sasakyan at isulong ang pagsunod sa emission standards. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Maraming salamat, Justin Bulanon. Thank you sa ating mga kasamang nakatutok din sa atin, Jericho Kahulugan. Uy, mga kasama natin yan, mga journalist. Thank you, kapatid. Nashiba Bakaraman is also watching with us. Ali Naid, City Tokalo, Umo Makasalang, Shaikh Alamada. Magandang gabi po. At syempre, no, congratulations po, mabruk sa lahat ng ating mga kapatid na pumasa naman po ng Sharia. Ayan. So I think nasa about 200 plus, no, ang pumasa out of 756 if hindi po tayo nagkakamali. E, pinalabas yan kanina ng Supreme Court. So kahit papaano, no, nasa about 20-30% lang ang pumasa dito. But nonetheless, congratulations lalo na sa ating mga top notchers. Ayan. Anyway, eto, dako naman po tayo ng Iligan. Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, hinimok naman po ang publiko na maging mapanuri sa kumakalat na mga mapanlinlang at maling impormasyon sa social media content kaugnay ito sa paparating na Bangsamoro Parliamentary Elections 2026. Alamin natin yan mula sa ating kasamang si Miss Dandy Makarambon. Dandy!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tahas ang pinagtibay at binigyang diin ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR ang kanilang paninindigan kaugnay sa pagsasagawa ng kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election sa September 2026. Nananatilian nilang non-partisan o walang kakatigang partido o politiko sa paparating na halalan. Ayon sa PROBAR, nananatili silang tapat at sumusunod sa konstitusyonal at legal na mandato bilang mga profesional at non-partisan. Ang tanging misyon nila ay tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng publiko, pangalagaan ng kapayapaan at kaayusan at siguruhin ng malaya, maayos, makatotohanan, payapa at kapanipaniwalang halalan sa buong rehiyong Bangsamoro. Hinihimog ng PROBAR ang publiko na maging mapanuri o galing magberepika ng mga impormasyon sa pamamagitan ng mga opisyal na komunikasyon ng gobyerno at iwasang mag-share o magpakalat ng mga nakaliligaw o mapanlinlang na impormasyon o content. Nananatiling matatag ang PROBAR sa pagsusulong ng batas at protektahan ang integridad ng proseso ng halalan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat mula sa ating kasama, si Miss Dandy Makarambon. Ayan. Anyway, eto nga ang pinag-uusapan natin ha, na Sharia Special Bar Exams, wherein 235 dito ang pumasa. That is about 29.52%. Grabe, no? Ayan. Kaya sa balita niyan, alamin natin mula sa ating kasamang si DK Zarate. DK!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inilabas na ng Korte Suprema ang listahan ng mga nakapasa sa 2026 Sharia Special Bar Examination. Ayon kay Supreme Court Associate Justice Henry Gina Polinting, chairperson ng 2026 SSBE, umabot sa 235 ang nakapasa mula sa 796 na nakapagtapos ng pagsusulit. Sinabi ni Inting nakatumbas ito ng 29.52% na passing rate. Dalawa ang nag-top 1 sa pagsusulit na kinilala si Van Regine Lim Perlas at Ahmad Nuska Bato na nakakuha ng 89.15% rating. Isinagawa ang pagsusulit sa apat na local testing center sa bansa noong Mayo. Nakatakda naman sa July 16, 2026 ang oath-taking at roll signing ceremonies na isasagawa sa Manila Hotel. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, DK. Again, ha, our congratulations sa nasa 235 examinees na pumasa ng Sharia Special Bar Examinations. Samantala, mamaya po, no, ay sisilipin natin. Nako, sana makasama nga natin ang ating butihing Vice Governor, no, dito naman po sa Lanao del Sur, kung saan, if I'm not mistaken, nagkaroon ng kickoff, no, ngayong kahapon, July 30, ng kanina lang ika-67 anibersaryo. Ayun. So, sa lahat ng ating mga kababayan dyan, syempre, sa Bangsamoro Region, dyan sa ating mga kababayang mga Maranao sa Lanao del Sur, isang mapayapang 67th founding anniversary po sa inyong lahat. Anyway, sa mga oras na ito, it's now ayun, tapusin muna natin ito, ipasok natin bago tayo mag-adhan. DSWD natapos ang 5,000 pesos na ayuda sa mahigit 1.8 PUV drivers. Ang magandang balita niyan, alamin natin mula sa ating kasama si Ray Ferrer. Ray!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Natapos na ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng tig 5,000 pisong cash aid sa mahigit 1.827 milyong PUV drivers at delivery riders na naapektuhan ng taas presyo ng langis. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, isinagawa ang payout mula Marso 17 hanggang Onyo at 30. Umabot sa mahigit 1.139 na bilyong piso ang naipamahaging ayuda sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Pinakamarami sa mga benepisyaryo ang tricycle drivers, kasunod ang delivery riders, jeepney drivers, motorcycle taxi drivers at TNBS drivers. Mas mababa sa target na 2.4 na milyon ang aktual na nakatanggap dahil ang ilan sa listahan ay hindi na aktibong PUV drivers o wala na sa bansa. Bahagi ang programa ng uplift ng pamahalaan upang matulungan ang transport sector na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ray Ferrer. At magbabalik ang ating programang Salam Radio. Magbigay daan muna tayo sa ating adhana para sa Aisha. Oras yan dito sa Metro Manila, 7:46 oras po yan sa ating Metro Manila time. Narito po.

0: sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: La ilaha illallah. Ayan, at sa mga oras na ito, 7:49, tanggapin na natin ang ating kasamang si Alvin Baltazar, kung saan magbabalita naman ito kaugnay sa update ng departure message na for the official visit naman ng ating Pangulo sa Vancouver, Canada. Alvin?
2: Princess, pwede natin si Pangulong Ferdinand L. Marcos Jr.
3: The members of the cabinet, Pasay Lone District Representative Antonino Calixto. Where is he? Oh, there. Okay. Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano. Long time no see. We were together at the Air Force commemoration. AFP Chief of Staff General Romeo Browner and Major Service Commanders. PNP Chief Nartates, is he here? No, he's busy. Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, and of course the First Lady Lisa Araneta Marcos, fellow workers in government, ladies and gentlemen, good evening. I depart for Canada today with the First Lady and members of the Cabinet for an official visit upon the invitation of Prime Minister Mark Carney of Canada, the very first visit undertaken by a Philippine president in a decade. Established in 1949, our ties with Canada have now spanned 77 years and continues to grow from strength to strength. We have deepened engagement across a broad range of priority areas, including economic cooperation, defense and security, agriculture, and people-to-people ties. At the onset of my administration, we intensified our campaign for diversification of partnerships, strengthening existing ones and building new strategic ones. With Canada, we have seen an unprecedented momentum in the deepening of bilateral relations. It may not be known to many, but Canada has been consistent and steadfast in its statements of support for the Philippines' assertion of its sovereignty and sovereign rights, especially in the midst of the ongoing issues we are facing now in the West Philippine Sea. Canada's consistent support, both bilaterally and multilaterally, reflects our shared interest in upholding a rules-based international order, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award. It is thus imperative that we further strengthen this connection with our long-standing friend and partner as we navigate the shared challenges that we face as Pacific nations. We have launched the negotiations for Philippines-Canada Free Trade Agreement alongside our negotiations for the ASEAN-Canada Free Trade Agreement. And the free trade agreement between the Philippines and Canada is very much in the works right now. Our mangoes have very recently entered the market of Canada. In 2024, we signed a memorandum of understanding on defense cooperation, followed by the status of visiting forces agreement in 2025. Early this year, we held our inaugural maritime dialogue. Our people-to-people ties were further strengthened by the launch of a non-stop Air Canada route between Vancouver and Manila last year. This development complements Philippine Airlines' flight connecting Manila with Toronto and Vancouver, as well as more than 200 agreements between the educational institutions and government agencies of our two countries. My visit will build on this very positive trajectory as we pursue new collaborations in niche areas, such as in mining, critical minerals, and renewable energy. We are also undertaking arrangements that would harness the strength of our diaspora as the anchor of our bilateral relations, such as in culture, the arts, in tourism. I will have a one-on-one meeting with Prime Minister Carney, followed by an expanded meeting with our selective delegations to specifically pursue these collaborations as both sides look to elevate Philippine-Canada relations. I expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action which I will ask the Secretary of Foreign Affairs to craft with her counterpart. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come. While we have renewed our focus towards the bilateral relationship, Philippine-Canada relations cannot grow in a vacuum. Recent developments have shown that despite the more than 10,000 kilometers of distance that separates our two countries, our regions are interconnected. I intend to work with Prime Minister Carney in adapting to shifting global realities, addressing a shared challenge, and building capacities for a future partnership. I will speak with Prime Minister Carney about our shared view of the importance of the Indo-Pacific, the ASEAN, and of multilateral cooperation. I view Canada's increasing role in the Indo-Pacific as a positive force for peace, stability, and prosperity in the region. I will also invite Canada to play a more proactive role while the region addresses the impact of the situation in the Middle East. I will talk about the Philippines' goals as this year's ASEAN chair on ensuring energy and food security, strengthening maritime cooperation, and promoting the safety of ASEAN nationals. I will convey the Philippines' keen interest in continuing its regional work with Canada through the ASEAN-Canada dialogue and other ASEAN mechanisms. A key focus is the deepening of trade and investment relations, with the goal of increasing our two-way trade and bringing the Philippines within the investment radar of Canada's economic players, the mining sector, nuclear energy, IT-BPM, telecommunications, cyber technology, financial services, amongst others. I intend to hold one-on-one business meetings and participate in roundtable discussions with private sector leaders for this purpose. While in British Columbia, I will meet with the Filipino community in Canada who have become our country's ambassadors. Mayroon pong humigit kumulang na 1 milyong Pilipino na nasa Canada na ngayon. They are well respected and sought after for their skills, professionalism, and dedication. Dito sa Pilipinas, patuloy silang nakikilahok sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at pagpapatatag ng ating demokrasya sa kabila ng ilang taong pagkakawalay sa bayan. I certainly look forward to reconnecting with all of them. Malayo ang biyahe at ang oras ay laging kulang. Ang mahalaga ay ating maipaabot sa ating mga prioridad ng ating pamahalaan at na hindi masayang ang pagkakataon na palawigin ang pagkakaibigan para sa mas masiglang komersyo, kooperasyon at pagtulungan. Maraming salamat sa inyo. Magandang gabi sa inyo lang.
2: Princess, ngayon ay mukhang meron lang ibinibigay na instruction si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa tatlong magsisilbing caretaker. Una na nating iniulat kanina. May instruction si Pangulong Marcos, Dolo Secretary Francis Tolentino, Executive Secretary Ralph Rektor, at Agri-Land Reform Secretary Condado Estrella Duterte. Kasama rin ang Pangulo dito sa biyaheng ito, si First Lady Lisa Marcos. At doon sa naging virtual speech ni Pangulo Marcos, ay sinabi nito magkakaroon sila ng bilateral meeting ni Prime Minister Mark Carney. Bukod doon, meron ding mga nakatakdang business meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sapagkat ilan sa mga magiging patay ng Pangulo sa kanyang official visit sa Canada ay may kinalaman sa trade and trade investment. Habang mukhang mapag-uusapan din ng dalawang leader, ni Prime Minister at ng Pangulo Marcos, yung patungkol sa food and security, trade and investment, ganoon din yung renewable energy. At kasama rin sa magiging pakay ng Pangulo ay yung makamusta yung ating mga kababayan, ang Filipino community doon sa Canada na ay sa Pangulo ay nasa 1 milyong mga Pilipino ang nasa Canada. So mukhang magiging abala ang Pangulo kaugnay nitong kanyang 4 na araw na official visit sa bansang Canada na mangyayari after a decade na nagkaroon ng huling official visit ang isang Pangulo ng Pilipinas. Ihatid naman sa atin ng ni Rafael Bayan na nasa Canada na ngayon yung magiging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Sr. kaugnay ng apat na araw from July 1 to July 4 na official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos
1: Alvin,
2: Jr.
1: Alvin?
2: Yes,
1: kanina no, parang napansin natin na masigla at maganda ang aura ng ating Pangulo, lalo't nung nabanggit niya na parang more than a decade nga since nagkaroon nga ng official visit from our country to Canada, tama ba?
2: Oo, tama, Princess, ano, sapagkat buka ngayon lang ulit, mauulit na ang isang Pangulo ng Pilipinas ay magkakaroon ng official visit sa bansang Canada. At yan ay dahil na rin sa imbitasyon mismo ng Prime Minister ng Canada na si Mark Carney, Princess.
1: Alright. Thank you so much mula sa ating kasamang si Alvin.
2: Maraming salamat, Princess. Ang dabayan na natin na ilang oras mula ngayon. Medyo mahaba-haba, sabi ng Pangulo, yung kanyang magiging biyahe. Sapagkat hindi tayo nagkakamali, parang kasing haba rin ito ng Estados Unidos. Hindi tayo nagkakamali. Kaya medyo mahaba-haba pa yung magiging biyahe ng Pangulo, pero inaasahan natin agad na sasabak ang Pangulo sa unang-unang aktibidad dito sa pamamagitan ng pag-arap niya doon sa Filipino community. Yati naman niya ni Rangel Bayan na kasamang princess.
1: Parang sabi nga natin, Alvin, no, kasi 8 o'clock dito, so parang it's going to be a long night para sa ating Pangulo kasi mahaba ang travel time niya. Alright, Alvin!
2: Princess, back to you muna. Back to you.
1: Alright, it's now 8:01 in the evening. Maraming salamat para sa ating kasamang si Alvin Baltazar.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Alright, ayan ay inaasahan po natin ng Pangulo anytime, no, ay lilipad na po patungong Canada. This is actually the first time after more than a decade nga po na meron tayong official visit to Canada. At maraming salamat, no, sa bansang Canada para sa pag-imbita muli sa ating bansa at makipag-ugnayan, no. That's another bilateral relations, bilateral talks, which means that's going to be another opportunity for our country na magkaroon na naman po ng mga panibagong mga proposals, panibagong mga suggestions, and who knows, probably mga panibagong investments, no, na mapupunta sa ating bansa. Kaya naman yung mga kababayan natin, naku-flooded na rin ang ating mga social media na sila ay inaabangan na rin ang ating Pangulo and of course ang kanyang grupo para sila ay ma-meet officially ng ating mga kapwa Pilipino sa may Canada naman po. Ayan. So, thank you. Mula naman sa ating mga kasama dyan sa may Canada. At, nako, alamin natin, no, sabi nga ng ating kasamang si Alvin, na inaantabay naman natin ng ating kasamang si Raquel Bayan kung saan nandoon na sa Canada at inaabangan na lang ang dating ng ating Pangulo. Alright, at sa mga oras na ito, I think tuloy-tuloy muna tayo. Ayan, sa again, eto, kunin natin, no? Speaking of ibang bansa, eto naman ang mga nangangasiwa sa ating mga OFWs. OWA, nakapamahagi naman ng higit 400 naman na e-cards sa mga OFW sa Poland. Alamin natin na balitang yan mula kay Luisa Erispe. Luisa?
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakapagbigay ng 411 na e-cards ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga OFW sa Warsaw, Poland. Isinagawa ang pamamahagi ng e-card sa dalawang araw na registration ng OWA sa naturang bansa. At bukod sa bagong registration, may 339 din na nakapag-renew ng e-card. Magagamit naman ito bilang patunay ng pagiging miyembro ng OWA at maaari ring mas mabilis na makuha ang tulong mula sa pamahalaan. Magiging mas maginhawa rin ang pag-avail ng benepisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pagtitiyak naman ng OWA, patuloy ang mga gagawin nilang programa upang mapangalagaan at mabigyan ng benepisyo ang mga OFW hindi lang sa Poland kundi sa iba't ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Luisa. Samantala, pagpapaigting naman sa school safety and children protection policies, ipinag-utos naman ng DepEd sa lahat ng paaralan sa bansa. Kasunod ito ng panibagong insidente ng pananaksak naman. Ayan, pasintabi po sa salitang yan sa isang paaralan naman sa Zamboanga City. Alamin natin ang balitang yan mula kay Ms. Diane Liar. Diane!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inatasan ng Department of Education o DepEd ang lahat ng paaralan at field offices sa buong bansa na paigtingin ang pagpapatupad ng school safety at child protection policies kasunod ng insidente ng pananaksak sa Kabaluay National High School sa Zamboanga City ngayong araw. Sa isang pahayag, sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na prioridad ng DepEd ang kapakanan at paggaling ng dalawang nasugatang mag-aaral. Nakikipag-ugnayan na rin anya ang DepEd Central Office sa Regional Office at Schools Division Office upang matiyak na agad na maibibigay ang kinakailangang tulong sa mga biktima at kanilang pamilya. Habang nagpapatuloy naman ang investigasyon, sinabi ni Angara na magbibigay din ng guidance services at psychosocial support sa mga apektadong mag-aaral at personnel. Matatanda ang nasugatan ang dalawang estudyante matapos silang pagsasaksakin ng kanilang kaklase sa Kabaluay National High School. Ayon sa pulisya, nagdala umano ng kutsilyo ang 17 taong gulang na grade 11 student bilang proteksyon sa sarili dahil madalas umano siyang binubuli ng dalawang biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ms. Diane Liar. It's now 8:06 in the evening. Sa iba pang balita, Police Regional Office 10 nasa full alert status naman bilang paghahanda sa anumang emergency. Alamin natin yan na puon sa Iligan mula sa ating kasamang si Ms. Dandy Macarambon. Dandy!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsagawa ang Police Regional Office of Pro 10 ng accounting o pagbibilang ng kanilang mga personahe, kasama na dito ang mga provincial at city police office o units ng rehiyong Northern Mindanao. Nasa ilalim ng full alert status ang pulisya ng rehiyon para tiyakin ang heightened preparedness o pinag-iba yung kahandaan at pagresponde sakaling may emerensiya o kaguluhan sa anumang bahagi ng rehiyon. Isinagawa ang accounting of personnel ngayong araw, kaninang umaga, Hunyo 1, 2026. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, sa Pangasinan naman, bubuo ng konseho at programa para sa mental health ng mga kabataan. Alamin natin yan, gikan tayog, Mildred Cuquilla. Mildred!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Bubuo ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ng isang konseho at magpapatupad ng mga community-based program upang tugunan ang lumalaking usapin sa mental health, particular sa hanay ng kabataan. Sa panayam, sinabi ni Vice Governor Mark Ronald Lambino na magsusulong ang sagunian panlalawigan ng ordinansa para sa mas sistematikong pagharap sa mga isyu ng mental health sa lalawigan. Ayon kay Lambino, kabilang sa panukala ang pagbuo ng technical working group na bubuuin ng mga kinatawan mula sa sektor ng edukasyon, seguridad, social welfare offices at iba pang kaukulang ahensya upang bumuo ng balangkas ng programa. Nakatakda rin ang committee hearing sa Biyernes para talakayin at maisulong ang framework sa pamamahala at pagtugon sa kalagayan ng mental health sa lalawigan. Kasabay nito, patuloy ding isinusulong ng provincial government ang sports programs bilang bahagi ng pagpapaunlad ng disiplina, healthy lifestyle at mental wellness ng kabataan. Ayon kay Governor Ramon Gico III, layunin din ang pagpapalakas ng sports na mabawasan ang labis na paggamit ng gadgets at hikayatin ang mas aktibong pamumuhay sa mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred Cuquilla. Samantala, kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide laban naman kay dating Ateneo coach Tab Baldwin at iba pa, inirekomenda naman ng PNP-CIDG sa DOJ. Alamin natin yan mula sa ating kasamang nagbabalik, Ms. Diane Liar. Diane!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nadagdagan pa ang mga kasong inirekomenda ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG sa Department of Justice laban sa dating Ateneo Men's Basketball Team Head Coach na si Tab Baldwin at iba pa. Inirekomenda ng CIDG ang mga kasong homicide laban kay Baldwin at reckless imprudence resulting in multiple homicide laban sa kanya at walong iba pa. Kaugnay ito ng pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Alili sa isinagawang team building activity sa Dipacolaw, Aurora noong June 8. Matatanda ang nauna nang inirekomenda ng CIDG sa DOJ ang kasong paglabag sa Republic Act No. 11053 o ang Anti-Hazing Act of 2018 laban kay Baldwin at iba pa. Samantala, nakipagpulong kahapon ng CIDG sa pamilya ni Baterbonia upang magbigay ng update kaugnay sa investigasyon, mga nakalap na ebidensya at mga legal na hakbang na ginawa. Tiniyak naman ni PNP Chief Police General Jose Melenchon Hertates Jr. sa mga naulilang pamilya ang patas na investigasyon. Anya, patuloy na makikipag-ugnayan ng PNP sa DOJ at iba pang ahensya ng pamahalaan upang makamit ang hustisya. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ms. Diane Lear. Samantala, BIR inalis naman ang prior ruling sa nominee transfer ng club share. Kung ano yan, alamin natin mula sa ating kasamang si Ray Ferrer. Ray!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inalis na ng Bureau of Internal Revenue ang requirement na kumuha ng prior confirmatory ruling sa nominee transfers ng proprietary club shares na walang pagbabago sa beneficial ownership. Ito ay matapos ilabas ng BIR ang Revenue Memorandum Circular No. 72-2026 na naglilinaw sa tax treatment ng natura mga transaksyon. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin ng bagong patakaran na gawing mas simple, mas mabilis at mas epesyente ang mga proseso ng ahensya. Nilinaw ni Mendoza na ang paglilipat ng legal na titulo sa pagitan ng mga nominee abang nanatiling korporasyon ang tunay na may-ari ay hindi ituturing na bentahan, palitan o donasyon dahil dito hindi ito papatawan ng capital gains tax, documentary stamp tax at donor's tax basta't natutugunan ang lahat ng itinakdang kondisyon. Binigyan din ni Mendoza na mananatiling mahigpit ang tax compliance sa pamagitan ng documentary requirements at post-audit verification. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat mula sa ating kasamang si Ray Ferrer. Senator Kiko Pangilina naman, kinilala ang makasaysayang tagumpay ng Philippine Women's Tennis Team. Senador Ping Lacson Binati, si Alex Ciala sa Wimbledon win. Alamin natin yan mula kay Nympha Asuncion. Nympha?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Naghangin si Senator Francis Kiko Pangilina ng isang resolusyon sa Senado para kilalanin at parangalan ng Philippine Women's National Tennis Team matapos ang makasaysayan itong pag-akyat sa Elite Group 1 ng Billie Jean King Cup. Sa ilalim ng proposed Senate Resolution 484, binigyang pugay ni Pangilina ng koponan matapos itong talunin ang Uzbekistan sa promotional playoff nitong June 20 na nagbigay sa Pilipinas ng pwesto sa Elite Group 1 para sa 2027 season. Ito rin ang kauna-unahang pagbabalik ng Pilipinas sa naturang antas ng torneo matapos ang 9 na taon. Ayon sa Senador, patunay ang tagumpay ng koponan sa husay ng mga atleta Pilipino sa pandaigdigang kompetisyon. Nanya, mahalaga rin ang naging kampanya ng koponan sa pagsusulong ng kababaihan sa sports at sa pagpapalakas ng grassroots sports development sa bansa. Nananatiling walang talo ang pambansang koponan sa buong torneo na ginanap mula June 15 hanggang June 20. Kabilang sa kanilang mga naitalang panalo ang upset laban sa top-seeded Hong Kong, gayon din ang mga panalo kontra Pacific Oceania at Singapore bago tinalo ang Uzbekistan sa promotional playoff. Pinangunahan ang koponan ni na team captain Dennis D at coach Robert Angelo kasama ang mga manlalarong sina Teniel Mades, Shaira Rivera, Alexa Joy Meliam at Steffi Marit Aludo. Samantala, binati naman ni Senator Ping Lacson ng Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos itong makamit ang unang panalo sa main draw ng Wimbledon Championships. Sa isang post sa social media, sinabi ni Lacson na magandang balita ang tagumpay ni Ayala sa gitna ng mga nagaganap na isyu sa bansa. Tinalo ni Ayala ang Mexican tennis player na si Renata Zarazua sa straight sets para makuha kanyang kauna-unahang panalo sa pangunahing draw ng Wimbledon. Sa susunod na yugto ng torneo, makakaharap naman niya si Maya Joint. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, ayan, Ninfa Asuncion. Siyempre, no, talagang proud na proud tayo bilang Pinoy din for Miss Alex Ayala. I don't play tennis, no? Pero siyempre, my husband and his siblings, talagang they love tennis, si daddy rin. Kaya naman, nahuhook din tayo manood sa kanya. And kahit hindi ka talaga tennis player, really, really, papanoorin po natin ang ating mga kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa mga ganitong mga larangan, you know, something that you could be very proud of. Anyway, it's 8:15 in the evening at bilang pangwakas, National Museum of the Philippines, mapupuntahan na rin sa Baler. Alamin natin yan mula sa ating kasamang si Luisa Erispe. Luisa?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpaabot ng pagbati ang Department of Tourism sa National Museum of the Philippines dahil maaari na rin ito puntahan sa Baler, Aurora. Bagamat kilala ang Aurora sa mga beach, sa mga turista, ayon sa DOT, magiging bagong landmark ang bagong tayong National Museum dahil kakaibang disenyo at natural landscape ng Aurora ang makikita rito. Anya, makikita sa museum ang ganda ng imahe ng Pacific Coastline at ang Sierra Madre. Makikita rin sa arkitektura ng museo ang imahe ng Banawi Rise Terraces at iba pa. May laki naman na 9,683 square meters ang bagong museo at tamang-tama ang lokasyon nito dahil sa parte na ng kasaysayan ng Baler noong panahon pa ng Espanyol at nagkaroon ng Siege of Baler. Bukas at libreng mapupuntahan ang bagong museo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Luisa Erispe, at syempre sa lahat ng ating mga kababayang nakatutok sa ating programa. 8:16 in the evening. Maraming salamat syempre sa pagsubaybay at syempre sa pagsama sa atin sa ating programa. And of course, sa lahat ng mga pauwi na rin na kanina mga tahanan. Yung iba probably kanina an hour after ay dumating na rin. Ayun, finally, sabi nga nila. Thank you so much. Naima Kali, uy, ang ating kasamang si Teacher Naima. Thank you, ma'am. Quincy Kahilig, Robert Fortes, Arden Mingoy, Felipe Gomez. Thank you so much po. Maiding Ungat, Nomer Apiladas, Henry Calma, Talakasan, Mark Kalanok. Ayan, ako, hindi na po natin ma-mention yung iba pa, but syempre maraming salamat po. Again, there will be a event para sa ating mga Muslimpreneurs. Ayan, and that's gonna be this July 3 up to July 13. Mashallah, that's gonna be in Green Hills po, San Juan City. So, hanapin na po natin ang fountain area sa may Green Hills Shopping Center at makikita po natin ng Rauda event by Himaya. Ayan, so inshallah, kita-kita po tayo doon. May mga halal products and Muslim-friendly and Muslim-owned businesses po na kanilang ibibida. Ito ay hindi lang pagkain, but of course, they are promoting modesty and syempre, the Islamic way of life. And that is, of course, expressing friendliness and love to one another. Inviting especially our non-Muslim friends and mga kakilala. Kahit hindi po tayo magkaibigan. Ayan, syempre, iniimbitahan po natin ang ating mga non-Muslim dito sa ating community sa NCR na dumalo. So again, thank you so much. Inshallah, kita-kita po muli tayo sa ating programang Salam Radio bukas. Hanggang Friday pa po tayo, ha? Huwag na po muna tayo mag-goodbye. Kaya naman, apakabangan po ang ating mga balita at diskusyon na bukas for another episode na naman po ng ating programang Salam Radio. Siyempre, dito lang sa mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat sa ating mga kasamahan sa tech. Ayun o, may paganyan ako sa kanila. Engineers Matet Sigovia, Sir Marvin Tulidana, kay naman flow, yung flow natin is very smooth every day. Ang ating mga executive producers, thank you so much, Sir Ice, Ma'am Isabel, and of course, ang ating Ate Jamie Quinto. Maraming salamat po. Inshallah, kita-kita po muli tayo bukas. In behalf of my partner, Norz Magintanaw, ang inyong lingkod, Princess Habiba Saripauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Let's go! Oras para sa musika. Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Lakasan mo ang iyong loob. Mabiyayang araw ng Huwebes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Oliverio Plunkett. Sister Rose Agtarapo ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilaya natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 9, Talata 1 hanggang 8.
2: Sumakay sa bangka si Jesus, tumawid sa lawa at bumalik sa sariling bayan. Dinala sa kanya roon ang isang paralitikong nakahiga sa papag. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko,
3: "Lakasan mo ang iyong loob, anak. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan."
2: Noy inisip ng ilang guru ng batas,
4: "Iniinsulto ng taong ito ang Diyos."
2: Alam ni Jesus ang kanilang mga niloloob at sinabi niya,
3: "Bakit kayo nag-iisip ng masama? Ano ba ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan? O tumayo ka at lumakad? Dapat ninyong malaman na may kapangyarihan sa lupa ang anak ng tao na magpatawad ng kasalanan."
2: At sinabi niya sa paralitiko,
3: "Bumangon ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi."
2: At bumangon ang tao at umuwi. Nang makita naman ito ng mga tao, napuno sila ng pagkamangha at nagpuri sa Diyos sa pagbibigay ng gayong kapangyarihan sa mga tao.
1: Mula sa panulat ni Sister Pinky Barrientos ng Daughters of St. Paul ang pagninilay, kapatid, madalas tayong nakatuon sa mga panlabas na suliranin, mga problema sa trabaho, sa pamilya, sa kalusugan, o sa kabuhayan. Totoong mabigat na dalahin ang mga ito, pero ipinapaalala ni Jesus sa mabuting balita ngayon na minsan may mga pasaning mas mabigat pa kaysa mga ito. Sama ng loob, takot, pagkakasala, inggit o kawalan ng pag-asa. Kapag ang puso ay napagaling ng Diyos, mas nagkakaroon tayo ng lakas na harapin ang iba pang hamon sa buhay. Mapapansin natin ang pananampalataya ng mga kaibigan ng paralitiko. May kasabihan, "No man is an island." Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. At buhay na buhay ito sa mga kaibigan ng paralitiko. Dahil sa kanilang pagmamalasakit, naihatid nila ang kanilang kaibigan kay Jesus. Isang paanyaya ito sa atin na maging daan din ng biyaya para sa iba sa pamamagitan ng panalangin, pagdamay, pakikinig at simpleng kabutihan. Kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang pasaning dinadala ko na kailangan kong ilapit kay Jesus? Ipagkatiwala natin ito sa Kanya sa panalangin. Tingnan din natin kung sino sa ating paligid ang nangangailangan ng ating tulong, pag-unawa o pag-asa. Tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, maaari tayong maging instrumento ng pagpapagaling ng Diyos sa buhay ng iba. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pagalingin mo ang anumang sugat sa aking puso at palakasin mo ako upang makatulong sa iba na maranasan ang iyong pag-ibig. Amen.
5: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin. Huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with
8: Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
12: King of the Road.
11: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
13: Maari bang umusog-husog ng konti?
11: Sakay na!
10: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
14: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
10: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
15: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
16: Amoy pares, amoy araw.
17: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
16: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
17: Ang dungis mo!
18: Ma, tama na!
19: Ayos lang, di ba?
6: Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
12: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
18: Ang saya balikan ng ating kabataan.
6: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
19: O ano? Game na?
20: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
10: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
27: Umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
28: Balita, balita, balita.
27: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
29: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libreng sakay.
27: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong.
28: Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko.
27: Lunes hanggang Biyernes.
28: Dito
27: sa Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko 738 AM.
27: Balitaang bago.
28: Balitaang kakaiba.
27: Balitaang
28: in
27: sa
28: taste ng Generation Next.
27: Ronda,
28: Ronda Pilipinas
27: ni Lawrence Tanhoko
28: sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Kumunek sa highway ng mga balita.
28: Impormasyon
27: at entertainment.
28: Left turn,
27: right turn, U-turn.
28: Basta't may isyong pinag-uusapan,
27: iikutan yan ng Ronda Pilipinas
28: sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Ronda, Ronda, Ronda Pilipinas.
28: Ronda, Ronda Pilipinas.
30: Oy, mabuhay, mabuhay mga brand! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng siksik sa balita. Samahan nyo kaming Romonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brad, ha? Araw po ngayon ng Webes na. Apo, July 2, 2026 mga brad. Talaga naman. Aba, patapos na po ang linggong ito. Pero pasimula pala ang buwan po ng Hulyo mga brada. Nasa ikalawang araw pala ang tayo. And at the same time, nako, marami pa rin nangyayari sa ating bayan ngayon. Apo, at syempre, relax lang kayo ha. Sa mga nagmamadali po dyan. Ay, mamaya ha. Oo, yung mga papasok po, samahan niyo po kami ngayon para naman bago ka pumasok sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, bago ka lumarga, aba, dapat siguro meron kang ano, meron kang tamang impormasyon sa mga nangyayari sa iyong bayan ngayon. Alas 4:00 ng umaga mga brad, bago tayo dumako sa ating mga headlines, aba, banggitin mo natin yung mga nagwagi ngayong araw. Siyempre, kadalasan po nagwawagi ng power interruption. Yung mga makatatanggap po ng walang kuryente ngayong araw. Ayan. Sige, unahin natin mga brad. Nagwagi po mula po dito sa Metro Manila. Mga subscribers ng Meralco dyan po sa Quezon City. Ayan ha. Ang apektadong lugar, naku, Diyos mio, marapit-lapit lang dito. Ay bahagi po ng Tandang Sora Avenue, Congressional Avenue Extension, Philan Drive, Gaudencio Street, Milestone Drive, at dyan po sa mga Karatig na Subdivision at Sitio Pinkian 1 and 3 mga brad. Gayun din sa Barangay Kulyat, Pasong Tamo at Tandang Sora. Ang oras ay maikling interruption lamang. Aba, 30 minutos lang naman to, consolation prize lang ito. Wala to, paglabas mo ng bahay, nakipagchismisan ka, pagbalik mo eh, may kuryente na ano. Ito po eh, para po sa load transfer, 3:30 hanggang 4 a.m. laang. Apo. At habang ang ilang bahagi tulad ng fill and drive ay inabot naman, kagabi po yan. Eh hanggang kanina, dapat ngayon may kuryente na po kayo dyan ha. Dahil kagabi po yan, 11 p.m. hanggang alas 4 po ng umaga ngayon. Ano? At syempre, hindi pa uhuli mga brad. Ang Aleco o yung Albay. Albay dyan po sa Bicol Region. Nag-anunsyo na kasi ang National Grid Corporation of the Philippines ng malawakan 12-hour power interruption sa Albay. Ito ang major price, brad. Oh, 12-hour po yan. Oo, kalahating araw na walang kuryente. Ito po ay para po sa preventive maintenance sa mga high voltage equipment para po sa Daraga at Santo Domingo substation. Ang 12-hour outage ay 6:30 a.m. hanggang 6:30 p.m. Apektado ang Salvacion at Santa Misericordia's feeders 1 and 2. Kabilang sa walang kuryente mga brad, ang buong isla ng Rapu-Rapu, ang bayan ng Santo Domingo at ilang bahagi ng Bacacay, Malilipot at Tabaco City. 30-minute outage naman. Consolation prize mga brad, 5:30 a.m. hanggang 6 a.m. Ngayong araw po yan sa bahagi ng Kamalig, Daragat, Legazpi. Particular dyan sa Washington at Bitano substations para po sa mga load transfer. Paano kaya yung ano, tinatawag nilang ano, no? Preventive maintenance. Eh, na-discomporte din yung kanilang mga subscriber, mga brad. Iniiwasan mo magkaroon ng, siguro dahil mas malawak na brownout, siguro mas maganda na yung 12 oras kesa yung mas malawak pa doon kung hindi magpe-preventive maintenance. Ano? Pero the fact na kayo ay nandun sa discomfort side, abay, parang hindi rin maganda. No? Dapat sana moving forward, magkaroon ng diskarte na hindi po nagkakaroon ng ano, ng tiyatawag nating water ng power outage habang nagsasagawa ng maintenance. Kaso parang mahirap yun, no? Baka makakuryente naman yung ating mga linemen. Alas 4:14 po na nagmamadaling umaga mga brad. Abay, syempre, sama-sama nating alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Una mga brad sa ating sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Bagyong Henry nakalabas na ng bansa. Pinas. Pasok po sa lungsod ng Maynila, kanselado. Bunsod ng inaasahang kilos protesta sa liwasang Bonifacio. Moderate to severe food security sa bansa, bumaba ay naman sa DOST, FNRI. Philippine Chamber of Commerce and Industry o yung PCCI, kinilala ang dagdag na 85 pesos na daily minimum wage increase sa bansa. Nanawagan na isaalang-alang ang kapasidad ng mga negosyo. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mga brad, nagpaabot naman ng pinansyal na tulong sa pamilya ng mga nasawi at mga nasugatan sa pamaril ng dalawang menor de edad na estudyante sa paralan sa Tacloban. Online game na Gorebox, hindi na pwedeng laruin at i-download sa bansa. Alas 4:15 na nagmamadaling umaga mga brad.
3: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: 4:16 in the morning, hindi na muna kayo lalamigyan mga brada. Dahil sa huling tala po ng pag-asa bandang alas 8 kagabi, Hulyo 1, tuluyan na nga pong nakalabas ng bansa o ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Henry mga brada. Ito po ay sa patuloy, pero patuloy pa rin po itong binabantayan ng pag-asa. Pinapayuhan ng lahat na patuloy pong subaybayan ng mga opisyal na abiso at update mula po sa pag-asa. Siyempre, mamayang alas 5, meron pong ilalabas mga brad ang pag-asa patungkol kung nakaka-apekto pa ba itong si Paring Henry dito sa ating kaulapan. Dahil kahapon, wala na tayong naranasan dito sa Metro Manila. Wala eh. Pero nung mga nakaraang araw mga brad, Tuesday, medyo malakas yung nangyaring ulan. Baka nakakahigop po ito ng medyo mga malakas yung pag-ulan, baka nakakahigop ng mga kaulapan. Ayun ho, ha. Sa ngayon, bye-bye muna tayo Paring Henry. 4:17 in the morning. Ito mga brad, ha. Oy, kansilado po ang pasok sa lungsod ng Maynila. Hindi ho dahil sa bagyo, kundi po dahil sa inaasahang kilos protesta. Diyan po nagagawin sa Liwasang Bonifacio. And alam nyo po, maliit lang po yung Liwasang Bonifacio na yan. And last Tuesday, kung saan na nagkaroon po ng pangunang kilos protesta, ilan lang ho ang nagkasya diyan? Parang nasa wala pang 1,000 pero halos mapuno na po yung Freedom Park. Ano ho? Dahil dyan, kaninang madaling araw, pasado alas 3 o mag-alas 4, 3:45 around that, ay naglabas po ng video si Manila Mayor Isko Moreno patungkol dyan po sa kanselasyon ng pasok. Ready na ba, bossing, yung ating... Meron ako sinend na video sa RP1. Pang SOCMED sana yan, kaya lang ay siyempre... Wala pa ang ating SOCMED. Ayan. Paano, pakinggan natin mga brad yung naging short statement ni Manila Mayor Isko Moreno patungkol nga po dito sa kilos protesta na gagawin dyan po sa Liwasang Bonifacio. Ang kanselasyon ay lahat po ng pasok. Ano ho? Dyan po sa lungsod ng Maynila at elementarya. Yan ho. Para po hindi na po makadagdag dyan po sa inaasahang mabigat na daloy ng mga sakyan dyan po sa bahagi ng... Kamaynilaan o ng Met ng Maynila po. Ano ho, dyan po kasi yan sa Mikyapo o dyan sa may dating doon nasunog na field post. Ayan, yan ho yung tapat po niyan. E babaan po ng sakayan at babaan ho ng mga pasahero yan. So baka po makadiskarte kayo kung ano po yung inyong mga ibang alternate route para po medyo hindi kayo mahirapan. Dahil for sure, may hirapan po kayo. At kung bus-bus po ang darating dyan, might as well mag-isip-isip po tayo ng ibang daraanan. O dili naman kaya, kung nakikinig po kayo ngayon, tapusin nyo lang itong video announcement and then 5 minuto lang ito. At umalis na po kayo sa inyong bahay nang sa gayon ay hindi kayo maabala. Ano ho? Medyo mahaba-haba ang antaya natin sa oras na magsimula po yung kilos protesta. Alas 8 po kasi ng umaga, base po sa anunsyo nila kahapon dyan po sa EDSA, alas 8 po ng umaga ngayong araw, dyan naman po sila lilipat sa Liwasang Bonifacio. Una na po sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na ang Liwasang Bonifacio ay isang freedom park, kaya walang kailangang permit. Kahapon kasi mga brad, nagkaroon ng kanselasyon ng permit yung ginagamit po dyan sa may White Plains, dyan po sa EDSA. Sila po ng Lungsod Quezon yung permit na ginagamit po o yung nag-aalaw para makapagkaroon ng kilos protesta at programa yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Ano ho? Kaya naman this time, lilipat po sila dito sa Liwasang Bonifacio kung saan hindi mo na kinakailangan ng permit. Ano ho? Kahapon na kausap natin si Manila Mayor Isko Moreno patungkol doon sa posibilidad nga ng kumbaga mga kilos protesta. Kampante naman daw yung alkalde pagdating sa mga kilos protesta kung saan ang nangunguna ay ang Iglesia ni Cristo. Dahil tiyak naman daw na malinis ang mga ito at hindi nagkakaroon ng kaguluhan. Pero mukhang itong kanyang ginawang hakbang nasa RP1, hindi ba ma-post? Hindi pa napopost yung ating video. Aha. Teka laang ha. Ito, kakapost ko lang sa RP1. Resending tayo. Ayan, ha. Sige. Ayun nga, going back doon sa sinasabi natin mga brad, ang sinabi ng alkalde kahapon, eh, kampante siya dahil nga nung mga nakaraang pagkakataon na nagkaroon ng kilos protesta ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, ay naging maayos, payapa at malinis yung kanilang mga ginawang kilos protesta. Kaya naman sabi ng alkalde, wala siyang kakaba-kaba kapag itong grupo na ito ang nagkikilos protesta. Of course, wala siyang kumbaga binabanggit na political statement regarding dun sa ipinaglalaban o isinisigaw ng mga kapatid natin sa Iglesia. Subalit, ang kanyang pinupunto ay yung kumbaga pagmiminte na ng lugar kung saan na nagsasagawa po yung grupo ng kilos protesta. Eh, kaya naman problema lang tinawag-tinanong natin ang Manila Police District kung ano ang kanilang gagawing hakbang. Eh, kaya lang mukhang hindi natin makausap ng maayos yung kanilang tanggapan dahil lang tinasagot lang kapag tayo ang katanong, sapat na bilang ang kanilang ilalatag. Ano ho? Sapat na bilang. Di naman nilinaw kung ano yung sapat na bilang. Yun yung medyo nakalulungkod doon sa bahagi na yon. Dahil, pero sabi nila, nakahanda naman daw sila. Ewan natin kung ba't hindi makapagbigay ng konkretong sagot itong pamunuan ng Manila Police District. Ready na, bossing? Andyan na yata. Ayan. So ito yung sitwasyon ngayon diyan sa lungsod ng Maynila kung saan po magkakaroon ng malawakang kilos protesta. Again, hindi lang po yung mga bumabiyahe diyan po sa lungsod o yung mga tagtatrabaho ang kumbaga maapektuhan, even yung mga dumadaan laang, ha. So kung magkakaroon ho kayo ng alternatibong ruta, kung magkakaroon ho kayo o may alam ho kayo na ibang daanan para po kayo ay hindi maabala, aba simulan nyo na pong bagtasin yan. Nang sa gayon ay medyo maaga-aga ho kayo. Ano ho? Sige, ready na yung ating video ni Yorme. Ngayon-ngayon lang to mga brad, ha? Mainit-init pa to. Pakinggan natin yung naging pahayag ng alkalde ng lungsod ng Maynila.
1: Magandang umaga po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila at saka sa ating mga kababayang dumadako sa lungsod ng Maynila. Sana po ay nakapagpahinga na kayo at kung sakaling kayo natutulog pa, lalo na sa mga magulang at mga bata na umaasa ng announcement sa lungsod, dahil alam nyo naman po at napabalita na kagabi na magkakaroon po ng rally yung ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo from EDSA ay lilipat ng Liwasang Bonifacio. Ang Liwasang Bonifacio po ay isang freedom park, no? At katulad ng mga iba pang organisasyon na nagsasaad ng kanilang damdamin sa publiko na nagagamit ang Liwasang Bonifacio ng walang permiso, sapagkat liliwanagin po natin maigi para po walang kalituhan sa lahat. Ito po ay isang freedom park. Be that as it may, we've been monitoring the situation since last night, no, here in City Hall, at sa amin pong palagay para na rin po sa kaayusan ng lahat, no. Inabuti po ng inyong lingkod ganito pa lamang hong oras, alas 3:30 o 38, no, ay ideklara na po na walang pasok sa lahat ng level sa paaralan, pampubliko at pribado. Ulitin ko po, no, na alas 3:38 ng umaga, ito po ay kasalukuyang live, no, dito sa City Hall. Pinakikisuyo ko sa inyo na i-share nyo sa kapwa nyo magulang kung kayo nanonood na may mag-aaral dito sa lungsod, at sa mga estudyante, sa kapwa nyo estudyante. Dinideklara na po ng pamahalang lungsod at ng inyong lingkod na wala pong pasok ngayong July 2, 2026 sa lungsod ng Maynila. Magkayak kayo sa iba ninyong mga aralin para sa susunod na araw, but for today, para na rin sa kaayusan ng lahat. So please do share this broadcast so that we can reach as many people as possible so that they are going to be properly informed. So sa atin naman, no, sa iba natin mga kababayan, umapumanatag po kayo habang ang pamalang lungsod na may kinikilala ang karapatan ng ninuman sa malayang pamamahayag dito sa lungsod ng Manila. At lalo na po kung ito'y gagawin sa mga Freedom Park, ay in our own little way, we're trying to help augment or keep things in order. At nagtulong-tulong na rin po simula kagabi ng mga bandang alas 9 ng gabi ang pamalang lungsod o mga ahensya ng lungsod para sa kaayusan, kalinisan at kaligtasan ng lahat all over the city of Manila. So, manatag po kayo in our own little way. Makakaraos din naman po tayo dito. So, sa atin naman, no, sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, angad namin ang kapayapaan ng lahat at malugod namin kayong tinatanggap dyan sa Liwasang Bonifacio. Pinakikisuyo namin bilang pamalang katulad ng mga bagay na ginawa nyo na dati kapag kayo naglulungsad ng mga aktibidades na malakihan sa lungsod, na mapanatili natin maayos at malinis ang lahat, which I do believe that you will do. But it's just a gentle reminder to each and every one of us. No? Uli po, mga nanay, mga tatay, mga bata, matulog na kayo ng maimbing. Please do share this broadcast. Ulit yung last. Wala pong pasok all levels, public and private, July 2 today sa lungsod ng Manila. Ingat po kayo. Muli, ito ang inyong lingkod. At update ko po kayo sa mga kaganapan pa sa maghapon dito sa lungsod ng Manila ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat po at pagpalain nawa kayo na ang pong may kapan. Thank you.
0: Alas 4:28, mga Brad. Congratulations sa mga bata chikiting. Bulungan nyo na inyo mga anak. Huwag nyo masyadong gisingin, ha? Wala pong pasok sa lungsod ng Maynila. Eh, kung kayo po eh pakaangkaang, eh tuloy nyo na. Kung nasa lungsod ng Maynila ang inyong pasok, ha? At kayo po eh naghahanda para po sa inyong mga anak, relax na muna kayo, ha? Medyo masasarapan nyo ang inyong luto ngayon dahil mahaba-haba ang magiging preparasyon ng almusal. Ayun. Alas 4:28 ng umaga, mga Brad. Ikalawang araw po ng aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Naging mapayapa ayon naman sa pambansang pulisya. Romonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report. Naging mapayapa ang ikalawang araw ng aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument sa Quezon City ganap na alas 8 kagabi. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Natales Jr., nagpapasalamat sila sa mga organizer ng aktibidad sa pagsunod sa oras na itinakda ng kanilang permit. Bagamat ililipat na ng grupo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang aktibidad matapos bawiin ang pagpapalawig sana ngayong araw ng kanilang aktibidad sa Quezon City, na nananatiling committed ng PNP sa pagbabantay para sa kaligtasan ng lahat. Sa nakalipas anyang dalawang araw, mahigpit na ipinatupad ng PNP ang maximum tolerance para tiyakin na kaligtasan ng lahat, pagpapanatili sa kapayapaan at kaayusan, gayon din ang maayos na daloy ng trapiko. Muling binigyan din ng PNP na ginagalang nila ang karapatan ng bawat isa sa malayang pamamahayag at kanila naman itong pananatilihin hanggang sa bago nitong lugar. Dagdag pa ng PNP Chief, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pa mga ahensya ng pamahalaan para siguruhin magiging ligtas at maayos ang dispersal sa mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ronda, Pilipinas. Ronda.
0: Alas 4:30 na nagmamadaling umaga, mga Branda.
3: Ronda, Pilipinas.
0: Ay nako, ha. So yung nakaraang mga araw kung saan ang tutok po ng balita ay dyan po sa lungsod Quezon. Aba ay malilipat po yan ngayon dito po sa Kapitolyo ng Bansa, particular dyan po sa ano, sa tinatawag nating hindi, baka pwede na natin sigurong ipasok ito that may nag-message sa akin kung bakit daw ano, kung bakit daw ililipat ng Maynila para lang ano, para lang malinaw at sayang din naman yung report ni Mary. ipasok na natin. Gaya po nung nabanggit namin kanina, kinansela po kasi yung pasok dito, ay yung permit po dyan sa lungsod ng Maynila. Sa Quezon City, kinansela po ng pamahalaang lungsod. So sige, pakinggan natin yung naging pahayag o naging yung report ni Mary, bakit kinansela. Ano ho? Sige, ready na si Mary, bossing. Pasensya na ha, may nag-message ready na, sige. Alamin natin yung report ni Madam Mary patungkol dyan sa kanselasyon ng permit ng rally dyan po sa EDSA.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
4: Hindi na pinagbigyan ng Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS ang pagpapatuloy ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument ngayong araw. Kasunod ito ng pagbawi sa rally permit ng grupo para sana sa ikatlong araw ng kanilang pagtitipon. Ayon sa QC DPOS, hanggang alas 8 kagabi lang ang visa ng permit ng INC. Paliwanag nito, nagdulot ng matinding abala ang protesta sa araw-araw na pumumuhay ng mga residente kung saan marami ang nahuli sa pagpasok sa eskwela at pati na sa trabaho. Sinabi rin ng lokal na pamahalaan na nilabag ng mga nagprotesta ang napagkasunduan na manatili lamang sa White Plains at hindi okupahin ang EDSA. Binigyan din ng QC DPOS na iginagalang nila ang karapatan sa malayang pagtitipon at pagkapahayag ng saloobin, ngunit hindi ito dapat na maging sanhi ng abala o makasagabal sa kapakanan naman ng mas nakararami. Sa ulat ng QCPD, inaasahang ililipat ng INC ang kanilang rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong araw. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ronda, Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:32 ng umaga, mga brad. Wala mo nang BBTU, magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
3: Ronda Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang deed sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
6: Ito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay! Diba may atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin.
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Ronda.

0: Oy, mabuhay mga brada! Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Para po sa mga hindi pa nakarinig o nakamintis kanina, wala pong pasok ha sa lungsod ng Maynila, private and public, all levels mga brada. All levels, public and private, walang pasok sa lungsod ng Maynila. Anyway, 4:36 in the morning. Bago tayo dumako sa iba pang mga balitaan mga brad, aba, pasok ko na itong good news para po doon sa mga kabayan nating naghahanap ng trabaho.
1: PJ time na! Lorenz, pa-PJ ka naman! BJ! BJ! BJ! Ayan na! Babayuhin na tayo!
2: Babayuhin?
1: Babayuhin tayo ng mga bonggang jobs. Kaya nga BJ eh, big job!
3: Job vacancies, job opportunities, office tips, simple business, career techniques. Lahat yan dito sa Big Job! BJ time na!
4: BJ time na!
5: Dito sa pitong gatang
6: Hatol
0: Alas 4:36 ng umaga mga brada. Big job muna tayo ha. Para po kung kayo medyo tinatamad ng pumasok ngayong araw, nagdadalawang isip pa din kung kayo kumbaga worth it pa bang makita yung pagmumukha ng inyong mga boss. Oh, ito para po sa inyo to ha. May mga maganda kasing oportunidad dyan po sa National Commission on Indigenous People, so yung NCIP, para po sa mga naghahanap ng trabaho na may civil service eligibility mga brada ha. Ang bakanting posisyon, accountant 3, isa, at administrative aid 6, at storekeeper 2, isa rin po. Kung ikaw ay interesado at kwalipikado, magsumite ka lang ng letter of intent na naka-address kay Secretary and Chairperson Nancy Katamco. Kasama ang mga kinakailangan dokumento hanggang July 5 po yan ha. I-upload lang ang inyong application document sa link na nakapost sa official Facebook page ng NCIP. So punta

0: ang kwalipikadong individual na mag-apply anuman ang edad, kasarian, relihiyon, civil status, kapansanan, political affiliation o ethnicity. Tandaan lang ng mga aplikasyon na kulang ang requirements on maisusumite matapos ang deadline ay hindi na po tatanggapin. So kumpletuhin mo na habang maaga, Brad, ha? Para sa kompletong detalye ng mga bakanting posisyon, bisitahin lang ang website ng NCIP, mga Brad. 4:38 in the morning. Diretso na tayo, mga Brad, dito po sa usapin o sa iba pa mga balitaan. Bumaba ang moderate to severe o bumaba sa moderate to severe food security sa bansa ayon sa o bumaba ang moderate to severe food insecurity sa bansa ayon po sa survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o yung DOST-FNRI. Gihit ni Department of Social Welfare and Development o DSW spokesperson Secretary Irene Dumlao, patunay ito na epektibo ang hakbang at programang ipinapatupad ng ehensya. Kabilang anya sa kanilang mga programa para ibsan ang kagutuman, ang Walang Gutom Program, Walang Gutom Kitchen, Supplementary Feeding Program, maging ang iba't ibang tulong sa panahon ng kalamidad. Anya, nagkalakip-lakip ang mga inisyatibang ito sa pagpapababa ng antas ng kagutuman sa ating bansa. Alas 4:39 na po na nagmamadaling umaga, mga Brad. May report naman tayo, anti-smoke belching campaign sa Zamboanga, pinagtibay ng EMB Region 9, katuwang ang LTO Romonda sa Baldangyan, Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Isinagawa ng Environmental Management Bureau EMB Region 9 sa pakikisa ng Land Transportation Office ang Joint Roadside Anti-Smoke Belching Operation sa lungsod ng Zamboanga. Ininspeksyon sa nasabing operasyon ang kabo ang 24 na sasakyan na binubuo ng 22 pampublikong jeep at 2 truck. Mula sa nasabing bilang, 15 sa mga sasakyan ang pumasa sa isinagwang smoke emission test, 5 naman ang bumagsak dahil lumagpas ang mga ito sa pinapayagang emission limits, habang 4 sa mga sasakyan ang hindi na test dahil sa sirang muffler o tambucho. Layunin ng aktibidad na paigtingin ang pagpapatupad ng Republic Act No. 8749 o ang Philippine Clean Air Act of 1999 sa pamagitan ng pagtukoy ng smoke belching mga sasakyan at isulo ang pagsunod sa emission standards. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Alas 4:41, mga Brad, na nagmamadaling umaga. Kinilala ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang desisyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at Department of Labor and Employment o DOLE sa pagpapalabas ng bagong wage order na nagkakaloob ng 85 pesos na dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa National Capital Region o sa NCR. Binigyan din ng PCCI President Perry Ferrer na susunod sila sa bagong wage order. Gayunpaman, hinimok niya ang pamahalaan na magpatupad ng mga pulisiya sa pasahod na magpapatatag naman sa productivity at kakayahan ng mga kumpanya. Aniya, naniniwala sila na ang pagtatakda ng sweldo ay dapat ding isaalang-alang ang kapasidad ng mga negosyo, partikular ang mga micro, small and medium enterprises o yung MSMEs na kayanin ang malaking dagdag na gastusin sa paggawa habang pinoprotektahan ang mga trabaho at pamumuhunan. Nagbabala naman si Ferrer na kung ang pagtaas ng sweldo ay hindi sasabayan ng paglago ng produktibidad at pagbaba ng gastusin sa pagpapatakbo ng negosyo, maaari itong magpataas ng inflation. Muling nakiisa ang PCCI sa isang bukas na dialogo kasama ang gobyerno at sektor ng paggawa upang makabuo ng mga balancing patakaran na pumuprotekta sa mga manggagawa habang hinahayaan naman ang mga negosyo na lumago at lumikha ng mas maraming kalidad na trabaho. Alas 4:42 ng umaga, medyo mabigat, mga Brad. Itong ganitong klase ng pahayag, ano, mukhang okay lang, sabi na, parang siya sabi lang, sige, susunod kami, pero may epekto po ito, ha, sa gagawin po ninyo. Oo. Actually, kung tatanungin mo ang mga manggagawa, ang mas gusto nila po dyan, hindi po increase ng sweldo, eh. Diba? Ang gusto nila, syempre, magpapababa dahil ang katumbas po nitong wage increase na to, mga Brad, either mahihirapan yung negosyo o dili naman kaya ay tataas po. Saan nila kukunin, syempre, yung dagdag na ano? Alam nga na magpalugi ang mga... Ay, syempre, hindi papaisa yung mga yan. Syempre, kukunin yan sa mga... sa atin, sa mga consumer. Sa atin po ang kuha ng ano na yan. So, expect mas mataas na mga...

produkto o mga serbisyo mula po sa mga ito dahil syempre babawi po yung mga yan. Ano ho? Sana dapat ang ginagawa po natin dyan instead of making siguro okay din naman yung wage increase, of course. Yan ang pinakamadali sa lahat eh. Kaya lang, kung titignan mo, sana mapababa, magkaroon ng insentibo yung mga negosyo nang sa gayon ay maipasa. Ang problema naman, tignan mo ha, ang problema naman, kapag nagkaroon ng insentibo yung mga hindi naman ipapasa sa mga, ano, sa mga empleyado. Oo, yun ang medyo masakit dyan. Sa halip na ipasa yung kanilang, kumbaga, extra earnings, eh hindi. So, napipilit ngayon yung pamahalaan. Kumbaga, again, it's a balancing act. And mas maganda po dyan eh maging bukas itong ating mga kababayan. Tama yung, sinabi ng PCCI eh, bukas sila sa dialogo kasama ang gobyerno at ang labor sector para po sa mas maayos at mas maganda na proseso dito po sa atin pagdating po dyan sa mga swelduhan at insentibo ng ating mga kababayan. Ano ho? Alas 4:44 na nagmamadaling umaga, mga brada. O bakit nagmamadali ka pa? Sabi, eh, wala naman pasok. Eh, sa Maynila lang ho yun. Oh, ay, yung edad, magmadali pa rin ho kayo. Dahil kung di ako nagkakamali, eh, patapos pala ang yung ginagawang sa EDSA po ngayon. Traffic na kung di ako nagkakamali. Dahil inaayos pa ho nila yung mga barricade at saka yung mga plastic, yung mga ano ba dyan, pangharang ba? Na nasira, oo. Kaya ho, as early as na may mga mabigat na daloy na po ng mga sakyan dyan sa area. Ano ho? Hopefully before 5 a.m. ay meron na po tayong pagginhawa o pagluwas. Dako naman tayo mga brad sa usapin po dyan sa shooting incident. Sa Tacloban, mahigit 1,000,000 piso ang tulong pinansyal na ipinabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ng mga nasawi at mga nasugatang mag-aaral sa, sa pamamaril. Sa San Jose National High School at Tacloban, sa Malacanang press briefing, inihayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na bibigyan ng tigil 150,000 pesos ang pamilya ng tatlong nasawing estudyante, habang mabibigyan naman ng tigil 50,000 piso ang 18 mga batang nasugatan dahil sa pamamaril. Bukod pa niya ito sa mga tulong na ibinibigay ng Department of Social Welfare and Development at ng DepEd. Pasamantala, pinag-utos naman ng Pangulo na mas palakasin pa ng DepEd ang safety policies sa mga pampublikong paaralan. Kasama sa hakbang na ito ang pagkakaroon ng metal detectors, CCTV cameras at mas pinaigting na pakikipag-ugnayan sa mga magulang at barangay. Nadinig din, ni Pangulong Marcos Jr. ang panawagan ng pamilya ng mga biktima na huwag lang sa DSWD manatili ang mga namaril na minor de edad. Gayunpaman, talagang sa DSWD facility dadalhin ang mga children in conflict with the law o yung CICL para sa reformation at rehabilitation at hindi sa isang regular na kulungan ng mga adult alinsunod sa na rin sa batas. Ano itong adult? Sa kabila nito, ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa siguruhin niya ang makakamit nila ang hustisya. Na, andiyan ba yung pahayag ng Pangulo? Mayroon ba tayong pahayag ng Pangulo dyan? Ready? Ah, hindi. Kung ready ba? Eh, kung hindi naman, iyaan na natin. Mapapahinga naman nila mamaya yan, ha? Ready ba? Hindi. Okay lang kung hindi.

0: Ready, va, ready? Sige, pakinggan natin yung pahayag ng Pangulo hinggil dyan, mga brad, ha?
1: Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Kaya naman, inatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa.

0: Alas 4:48 naman ng umaga, pagkapatupad naman ng active shooting drill sa mga paaralan sa Baguio City, pinag-aaralan ng LGU Baguio. Romondo Sabaltangyan, Jong Munar.
1: Rancho Pilipinas. Report.
2: Patuloy masusing koordinasyon ng pamahalang lungsod ng Baguio sa lahat ng mga paaralan sa lungsod para sa seguridad ng mga estudyante at school personnel. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kasunod ng insidente ng pamamaril sa lungsod ng Tacloban na kinasungkutan ng mga mag-aaral, pinag-aaralan na ng iba't ibang mga ahensya at departamento ang posibilidad na maipatupad ang active shooting drill sa mga paaralan sa syudad. Ayon niya, kasalukuyan ng koordinasyon ng lokal na gobyerno sa mga opisyal at miyembro ng Parents Teachers Association at mga psychologists para sa early detection ng mental health problems ng mga estudyante. Binigyan din pa ng alkalde na nararapat lamang na makipag-ugnay ng syudad sa kagawaran ng edukasyon para sa regulasyon sa paggamit ng mobile phone sa mga paaralan. Makaramatungayan ang komento nito kaugnay sa naturang hakbang na ipinatupad ng alkalde ng Dumaguete City sa pagbabawal na ng cellphone sa loob ng mga paaralan, subalit kinakailangan pa rin ang masusing pag-aaral hinggil dito. Sinabi ni Mayor Magalong na kinakailangan pang makahubog ng karagdagang mga hakbangin dahil hindi nakasasapat ang presensya ng pulisya sa mga paaralan at sa kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Pilipinas.
0: Alas 4:50 po na nagmamadaling umaga, mga brad. Tinanggal na sa ilang gaming platform ang kontrobersyal na larong Gorebox. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, na unang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtutol nito sa mararahas na gaming apps na nakakaapekto sa mga kabataan. Inanunsyoan niya ng Cyber Investigation Coordinating Center o CICC na wala na ang nasabing laro sa Google Play Store at Steam matapos makipag-ugnayan ang pamahalaan sa kanilang mga kumpanya. Paliwanag ni Palace Press Officer Castro, sa tulong na ipinatupad o nang ipinatupad na restriction ay hindi na pwedeng i-download at laruin ang Gorebox sa Pilipinas. Matatanda na isa ang paglaro ng Gorebox sa titignang dahilan kaya umano nakagawa ng karumal-dumal na pamaril ang mga minor de edad na nag-aaral o na mag-aaral ng San Jose National High School sa Tacloban. Marami mga brad, ha, marami yung ginagawang pamamaraan itong ating pamahalaan, particular ng mga local government units. Kanina sa Baguio, sinarinig nyo yung live fire o mass shooting drill, parang ganun ang gusto nilang gawin. Sa Cebu, merong tinatawag na ano, na pag-ban ng mga cellphone. Actually, parang pag-ban ng cellphone is pinakamadali siguro, dahil before wala naman talaga cellphone sa eskwelahan at walang cellphone at all. Di ba? Eh kaya lang siyempre ngayon necessity na po yan para mahanap ng mga magulang, ganun. Siguro dapat ang meron po ang contact is yung teacher, hindi ho yung mga bata pagdating po sa ganyan. Ano? Anyway, sana mabigyan ng kumbaga mas masusim pag-aaral kung ano nga dapat ang gawin dyan sa mga ganyan. Kasi iba, metal detector naman ang ginagawa, no? Alas 4:52, dako tayo sa Cebu. 49 na mga children in conflict with the law o yung CICL nakapagtapos ng kailang pag-aaral habang nasa loob ng rehabilitation center sa Cebu. Malamang! Alang ano pang gagawin nyo dyan? Alang naman dyan pa kayo magwalang ya? Ang titigas na siguro ng bungo nitong mga to kapag ano, nandun ka na sa rehabilitation center, hindi ka pa rin nasunod. Yung napakinggan nyo po ba yung hearing sa Senado kahapon? Kita nyo naman yung hinagpis nung nanay, ano? Malaman mo na, well, ito kasi siguro ano eh, masyadong relax rehabilitation center eh. Pero kung gagawin mong pangalan, sa pangalan lang ha, kung juvenile something yan, yung sinasabi ni Senator Tulfo, Rafi Tulfo, pero hindi pa rin kasama doon sa mga matatanda, ano, yung sa mga talagang hardened criminals. Pero meron silang separate na nakakulong. Paano lang, kumbaga eh, tiyatawag natin, pamparelax doon sa pakiramdam ng magulang, ano? Anyway, pakinggan natin itong report ni Angeli Valiente.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa 49 na mga children in conflict with the law o CICL ang matagumpay na nakapagtapos ng kanilang pag-aaral sa tulong ng Alternative Learning System o ALS. Ang mga nasabing CICL ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Cebu City Operation Second Chance, isang pasilidad na pinapangasiwaan ng Cebu City LGU para sa rehabilitasyon ng mga minor de edad na lumabag sa batas. Ang batch na nakapagtapos ng kanilang pag-aaral ngayong taon ay kinabibilangan ng 18 nagtapos sa elementarya at 31 naman ang nagtapos sa junior high school. Isinagawa ang graduation ceremony sa covered court ng pasilidad kung saan dumalo sa nasabing programa sa Department of Education, Cebu City Schools Division Superintendent Dr. Ninfa Bongo, Dr. Jerlyn Palata, Education Program Specialist 2 for Alternative Learning System South District, at ang Division AL's focal person na si Roy Guarin. Itinoon rin ang pagsasagawa ng graduation ceremony sa araw ng dalaw ng mga CICL upang makasama ng mga bata ang kanilang pamilya. Ang AL's program para sa mga CICL ay bahagi lamang ng mandato ng Cebu City Government na tiyaking mayroon pa ring access sa edukasyon ang mga CICL bilang bahagi ng kanilang rehabilitasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:54 mga Brad, unang inter-regional Kadiwa Trade Fair ng Ilocos Region lumagpas na. O lumagpas sa 2 million pesos ang benta. Congratulations sa inyo, rumonda sa balitang 'yan, Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Umabot sa mahigit 2 milyong piso ang kabuuang benta sa kauna-unahang Kadiwa Trade Fair ng Ilocos Region na isinagawa sa labas ng Rehiyon 1 bilang bahagi ng pagpapalawak ng merkado para sa mga lokal na produkto. Ayon sa DA Regional Field Office 1, ginanap ang trade fair mula June 26 to 28 sa SM City Clark sa Angeles City, Pampanga. Tampok dito ang iba't ibang produktong agrikultura at processed food mula sa mga micro, small and medium enterprises sa Ilocos Region. Sa loob ng 3 araw na itala ang kabuuang benta na 2,055,254 pesos mula sa mga kalahok na exhibitors. Pinangunahan ng DARFO 1 sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ang aktibidad upang mabigyan ng mas malawak na akses sa merkado mga lokal na negosyante at makaugnayan ng mga bagong mamimili at institutional buyers. Binigyan diin ng mga opisyal na layunin ng programa na palakasin ang produksyon, suportahan ang agri-entrepreneurship at tulong ang sapat at ligtas na supply ng pagkain sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Pilipinas.
0: Alas 4:56 po ng umaga, una and last na pala. Pabura na pag ganyan, pabura na.
1: Pilipinas. Ronda. Pilipinas.
0: Anyway, 4:56 in the morning mga Brad, time to say goodbye.
5: Wala na. Finish na.
6: Papa Lawrence, ingat ka ha.
0: Oy, maraming salamat po sa lahat nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at si baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence, tanho ko mga Brad, magkaningan tayo bukas ha. Pag-usapan din pala natin sa Press Start Pilipinas mga Brad, wala na palang production ng physical CDs ng mga laro by 2020 January ha. So ano kayang epekto niyan sa gaming industry? Saturday yan mga Brad ha. Anyway, karinigan tayo bukas mga Brad. Adios!
1: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Hinandog ngayon sa ating mga unsasakat ng isda, no? Besides yung presidential assistance from farmers and fisher folk, mayroon tayong mga traktora, bangka, fertilizer, vinyl, abaca, scrapers, crop insurance, kasi marami pa, garden tools, rice and vegetables, so halos complete ako.
1: Yung container ng tubig, mga hose, kasi mahirap ang tubig sa alin, no? Paggamit ng hose, makakalapit-lapit yung from source hanggang duman sa area na tinatanim namin.
2: Malaking tulong po ito sa aming mga abakaleros. Hindi na po sila masyadong mahirapan mag-ugot ng lakas talaga dahil po sa machine na to.

0: bagsak sa pangalawa, safe pa rin lahat. Ito, medyo delikado to.
1: Hindi sila makatawid ang produkto o yung mga mag-aaral na pumunta ng Panawi or Manila, Baguio. Kasi mahirap ng daanan. Isang araw bago ka makakyat dito sa kalsada.
2: Problema sa drumline, yung ano, yung maliit na kabli, galing mapuputol eh. Yung mainline, kailangan dalawa yun para ligtas yung drumline, ma'am.
0: Banawe, Batad, at yung mga ibang lugar, the terrain dictates that drumline is the best means of transport, you know, of agricultural goods. Bagong design natin ngayon, kaya na pati tao. So yung basket na yun, ang designed weight namin ay 1 tonelada. So pati motorsiklo pwede mong isakay, semento, bakal, hollow block, construction material. Sabi kanina is bawat biyahe ng 200 kilos capacity na yun, 50 pesos eh. Maging 1 tonelada, sabihin natin 50 pesos pa rin, eh laking bawas yun sa 80% reduction in cost per kilo ng transport, no?
2: Malaking tulog to sa amin. Tulog to namin dyan. Maibibenta kung wala tong drumline, masasayang yung tulog to namin dyan. Baka puntuhan niya, eh maganda. Yung mas matibay.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: 8 minutos kapit bahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ang galawan dyan sa Quezon City, dyan po sa may area ho ng White Plains. Parte ng EDSA, walang galawan ngayon. Pagka tinapos na po yung galawan dyan kagabi at sila ho'y lilipat po dyan po sa area ho ng Maynila, no, sa liwasang Bonifacio ngayon. Naman, idineklara na ho ni Mayor Isko Moreno kanina pang alas na sa madaling araw, lahong klase sa lahat ng level o mapapribado man o sa mga pampublikong paaralan. Ingat sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Araw po ng Huwebes ngayon, ados na tayo sa manhon ng Hulyo 2026, ano, sa mga hindi pa nagbabalit ng pahina ng kalendaryo. Palitan na yan. Bago itapon yung pahina, check nyo muna, double check muna, baka may mga listahan kayo ng receivables. Importante yung mga itinatil at inire-record ninyo. No, na siyempre yung mga bayarin, kasama rin kung dapat na obligasyon niyan, ano. Ingat po at magandang umaga muna sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Mga kayong bahagi ng Kapuloan, Mapaluzon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay tayong napapainggan. Ay sa lahat po ng himpilan ng Radyo Pilipinas sa nationwide, worldwide. Of course, kasama pa rin po natin ang Radyo Television. Diyan pa rin po naman ang 104.3 The Capital. Diyan po ang DWCI sa may parte po ng PDIG Ilocos Norte. Ay, good morning dyan kay Mayor Gina and the rest of the gang. Diyan po naman sa may parte po ng Cagayan, ano, DWCJ. Morning naman kay Governor Ed Aglibay. Siyempre, saman natin batiin si Jel Tom Lanchon. Jel Tom, kubisig na rin sa pagsasakat, nagtatalim ka na rin ngayon. Gandang maga na rin kay paring Lando Marquez ng LTAP. Time no see, pare ko. Long time na nabalate sa'yo dyan. Siyam na minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Si Mamang Chuper, baka antok-antok sa Manibela, bawal ho yan, no? Ikalabit lang ang Mamang Chuper para magising ang diwa at bawal po ang tulog habang nagmamaneho. Kailangan gising na gising, lalo na yung mga sister, mga brother natin, ano ho? Pero po ng Webes ngayon sa mga may obligasyon. Ayun muna yan, ano ho? Pero mamaya nga po, palibas ay hindi daw ho nakasunod sa mga panuntunan. Mukhang hindi na ho na-extend pa yung permit, ano, dito sa Quezon City. Ang kapatiran ho natin sa INC sa nagawa ho nilang rally dyan sa area ho ng White Plains. Ganun pa man, pinahayag na rin ho nila kagabi na tuloy po naman sa Maynila, ano ho. Yan naman nag-anunsyo agad itong si Mayor Isko Moreno. Ay, good morning, Mayor Isko. Good morning na rin kay Manoy. Manoy Cesar Chavez. Good morning, Manoy. Yan, lugar ho ninyo, ha? Rapin dyan sa Maynila, yung Malawakan at ay tutuloy na pagkilos sa protesta rally ang kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Dyan po sa Maynila ngayong araw, ano ho? Naman, agad-agad, sinuspindi na, ha? Ang klase ng mga mag-aaral ho natin dyan sa Maynila, lahat ng level, papapribadong sektor, yung mga para lang po naman sa gobyerno.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod, ka-hero, hero, ilustre, Robrigado. Sama-sama together nating bantayan ang mga balitang may kinalaman sa balitang agrikultural. At siyempre, pagtanggap pa rin natin ng mga report galing po sa mga lalawigan. Mga balita galing po naman sa labas ng ating himpilan. Alagay muna ng ating panahon. Alamin muna natin kamusta po natin ang magiging lagay ng panahon sa araw na ito. Kamusta ka na, Henry? Di pangalan ng bagyo, di ba? At sinasabing, nakalabas na ba? Ladies and nakalabas na ba? Mapalabas pa lang. Ulan po, sinasabing maulap sa malaking bahagi po ng bansa dahil sa southwest monsoon. Yan po yung habagat. At ang papalayo na tropical depression, Henry. Diskan na lang. Asahan po yung kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila. Ang lurang bahagi po naman ng Luzon at Visayas habang lalalabing bahagi po naman ng Pilipinas. Sabing makararanas yun ang maalinsangang panahon na may mga pulo-pulo po namang pag-ulan. Alka, dito po naman sa Luzon, kasama po ang Metro Manila. Kasama po natin ang Zambales, ang Bataan, at Calabarzon. Mamaya, sa parte na tayo ng Bataan sa mga kaugnayan natin. Ho. Sabing maulap po ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorm dulo po ng habagat. Mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pag-bat landslides. May mga malalakas po namang buhos ng ulan. Kaya naman ang Visayas, kanlurang Visayas, ang Palawan, Negros Island Region. Grabe sa Negros Oriental. Lang. Stay doon sa Tubuha, talagang lumalaki yata yung problema talaga ron. I mean, ang dami, maraming report na ano, hanggang doon ha. Makulimlim na may kalat-kalat na pag-ulan dahil po naman pa rin sa tinatawag ko nating habagat. Kaya po naman ang Mindanao. Papabahagi ng ating bansa, sinasabing bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May chance po ng localized thunderstorms. Lalo na po ang pagsabit po ng hapon o sa gabi. Ang estado naman daw ng karagatan, moderate to strong ang hangin sa kalurang bahagi ng Luzon. At meron pa rin yung babala. Ano ho? Mga maliit pong bangka at mangisda laban po naman sa mga pumapalaot. Ayan. Sa mga nangangamusta, kamusta ang panahon natin dyan sa car? Ang Cordillera Administrative Region, no, kasama po dyan ang Baguio City, ang Benguet, yung Atok, pinakamalamig ho yan, ho. Kararanas ho ng maulap na papawirin, meron pong kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlad, at mga pagkulog at pinahidig pa rin po ng habagat ho yan. Sa Baguio, sinasabing malamig at maulap ang panahon na naglalaro po sa 21 degrees Celsius hanggang 26. May mataas pong chance ng pag-ulan at scattered thunderstorm, pagsabi po ng tanghali hanggang sa hapon po naman. Diyan po sa Atok Benguet. Naku, gusto ko marating yung Atok Benguet na yan eh. Mas mababa po ang temperatura doon kumpara naman sa Baguio. Nasa 14 hanggang 20 degrees Celsius po sa mataas na bahagi. Sa handaw po dyan yung makulimlim na kalangitan. Hindi po mga biglang pag-ulan, pal na hamog, ano. Lalo na sa mga daanan tulad po ng Halsema Highway. Halsema Highway, nakakatakot din yan. Pangbahagi ng Car, yung Abra, yung Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province. Ang kalahatang maulap po dyan. May mga pag-ulan dahil po naman sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Manakalipas na araw, taas ho yung banta ng landslides. Ano ho? Flash flood sa mga bulubunduking mga lugar. Kaya pinag-iingat po yung mga motorista natin. Doon po sa mga marurupok na gilid ng bundok dahil sa banta ng gumuguhong lupa. Mahinang visibility dulot po naman ng hamog.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Huwebes sa mga may obligasyon. Lalo na kila brother, kila sister, galaw-galaw na ho tayo. Diyan sa Beltran family, diyan pa may party ng Santa Cruz, Laguna. Diyan kay Emberly Cervantes. Ano ka ba, apelido mo ngayon, Emberly? Kasi may Guadalupe, Makati, Metro Manila. Ganun din sa Pataxil family. Sa Jacob family na nakatutok diyan sa Guadalupe, Makati. Leon family. Ano, diyan sa may Guadalupe. Kasi may Antipolo Street, Guadalupe, Makati, Metro Manila. Good morning. Good morning din kay Kuyang Hector Jacob. Ayun. Siyempre sa Martinez family, ang umaga rin po sa mga nakatutukurihan. At sa Martos family ng Guadalupe, Makati, Metro Manila. Mga taga-local daw ng Guadalupe. Magandang maga sa inyo yan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tambay po lamang sa mga report making na lamang sa mga balitang agrikultural na manggagaling po sa lalawigan. Matapos po yung ating balita tungkol sa lagay ng ating panahon. Mga estudyante natin magdala ho ng payong pananggalang ho, hindi panaksak, hindi ho baril. Yung mga panakit na bagay. Meron namang insidente po ng pananaksak ngayon, nangyari na naman, parang kahapon yata ito. Tinaman ho ng Zamboanga. Dalawa ng insidente ho ng pambubuli na naman naginap kahapon eh. Meron ng Zamboanga, sinaksak po yung isang may sinaksak. Daw isang yung kwento, sinasabing matagal na siyang kinukulit at pinipilit na gumamit ho ng marijuana, ng bawal na ano, ha? Gamot, ha? Mga bawal na hindi dapat ginagawa ng mga estudyante. Ang punto, nairita na yata dahil sa pambubuli, nanaksak na. Kung dumarami ho yung kaso ng ganyan at maging iba mga paaralan mo ang ganyan na rin. Dapat paigtingin po ng bawat eskwelahan, gamitin na ninyo yung mga Boy Scout at Girl Scout ninyo at iba pang mga security ninyo, ano ninyo dyan, pinatutupad dyan sa mga paaralan. Kumpiskahin at kapkapan yung mga estudyante pumapasok sa mga bisinidad ng eskwelahan. Mag-report kayo sa DepEd. Ang eskwelahan nagsasagawa na ho ng ganyan. Iba may nakikuha ng mga paltig, mga pellet gun. Kukuha ng ganun. Pero insidente na nag-away, nanaksak ho ng ballpen sa CR. Ganyan na ha. Dapat yung mga eskwelahan at yung mga pinuno ng mga bawat eskwelahan sa elementary at high school, maging mapagmatsyag, ano ho, be vigilant. Maghigpit po kayo. Yung Boy Scout ninyo at yung mga Girl Scout ninyo, mga pkap at mangumpis ka ho ng mga ipinagbabawal na mga hindi dapat binibitbit sa mga eskwelahan.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tanggap muna tayo ng report kay Jemay Dagala. Kami to ng upper middle income status ng Pilipinas. Patunay ang matatag na ekonomiya ayon po naman sa DepDev. Minuho natin ang kompletong detalye ng balitang yan sa magandang report ni Jemay Dagala. Good morning, Jemay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinagmalaki ng Department of Economy Planning and Development na nakamit ang Pilipinas ang estado na pagiging upper middle income country ng World Bank. Ayon kay Development Planning Secretary Arsenio Balisacan, makasaysayan ito, lalo't bunga ito ng patuloy na paglago ng ekonomiya at maayos na pamamahala. Batay sa income assessment ng World Bank nitong Miyerkules, Hulyo a Primero, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa na mas mataas sa threshold na $4,636. Nakapag-ambag dito ang paglago ng gross domestic product ng bansa sa 5.8% mula 2021 hanggang 2025. Ang remittance mula sa mga overseas Filipino worker at ang pagiging chairman ng Pilipinas ng ASEAN ngayong taon. Sinabi ni Balisacan na sa kabila ng mga lokal at pandaigdigang hamon, patuloy na itataguyod ang pamahalaan na nagkakaisang paglago na gumagabay sa pag-unlad ng bansa. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Good morning pa nga pala doon sa iba't ibang grupo at mga asosasyon, mga irrigators natin, mga farmers natin. Pwede bang bahagi ng kapuluan, mga nakatutok na ho sila sa atin ngayon dyan this morning. Good morning, good morning, good morning. Magandang umagang bangon sa inyo. Isang masagana agrikulturang araw. Sarap na almusal. Mainit na yakap sol sa mga pawit. Pabalik po sa galing sa laot. Pangingisda natin. Dalawang buwang pagkapalawig po naman sa price cap ng imported rice. Inirekomenda na ho ng Department of Agriculture. Good morning nga pala kay Secretary Kiko Chow Laurel. Good morning. Thank you, ha. Tuto ka rin. Inho natin ang mga balita mula naman kay Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Chow Laurel Jr. ang pagrekomenda ng DA ng 60 araw na extension sa 50 pesos kada kilo na price cap para sa 5% broken imported rice. Isinumite ng DA ang panukala sa National Price Coordinating Council matapos na mapaso noong June 13 ang isang buwang pagpapatupad ng rice price cap. Ayon sa kalihim, kailangan ng karagdagang 2 buwan dahil nasa panahon ngayon ng lean months o mahabang produksyon ng palay. Ayon pa sa kalihim, matapos alisin ang price cap, mailang retailer ang nagtaas muli ng presyo at sinamantala ang sitwasyon, kaya hiniling nila agarang pagkapatuloy ng limitasyon sa presyo. Kapag naaprubahan ng Office of the President, ipatutupad ang price cap sa loob ng 2 buwan sa mga pamilihan sa buong bansa.
7: Malinaw sa datos na yung dating 52 o 51 na average, naging 47, 48 during the high. Then why we need 2 more months is dahil ngayon wala harvest eh. So if we lift yan, baka tumakas na naman. But then by by another 60 days, by August, September, paumpisan na ulit yung harvest natin. So, parang stabilize ang supply, maraming supply. In general, makontrol natin inflation.
6: Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
4: Pilipinas. Maraming salamat, Marian Bastas, ang nagilid sa ating orasang kapitbahay. 20 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ingat pa rin sa mga biyahero-biyahera ng gulay, na karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Pagka hindi kaya yung dire-diretsyong long drive, gilid-gilid lang ho tayo ho. Power na, 15-30 minutes. Okay na ho yan. Tsaka natin balikan yung manibela. Good morning din sa mga nakatutok sa ating mga pamilihang bayan. Beautiful girls at mga guwaping na mga machong tindero-tindera natin. Oho, magasin nyo dyan. Smile naman dyan. Konting ngiti lang. Yun. Ay, teka muna ho. Ilang pang balita ho natin na pinakabagong balita. Init-init pa ho ito ha. Ngayon pong Hulyo 2. Pinangungunahan po ang pagkapatupad ng DA Circular No. 1 Series of 2026. Ano ho'y nagpapatigil sa pag-convert ng mga lupang sakahan? Ako, dapat lang. Sabay ho ng mga lokal na proyekto sa iba't ibang rehiyon tulad po ng Cordillera at mga parting Visayas ho naman. Sabing 6-month freeze. Ano ho? Kaya nagkasundo ang Department of Agriculture at ang tanggapan ho ng DILG na magpatupad ng 6 na buwang moratorium pagproseso ng mga aplikasyon para gawing subdivision o pabrika po yung mga lupang sakahan. Nga naman, kung puro na lang tayo yung subdivision, na lamang tayo malls, anong sakahan, mangyayari nun, import na lang tayo ng import. Hirap po yun. Mahirap po yun. Ayunin po ng mga fruit producing areas yan habang dinatalakay sa Senado, Agricultural Land Conversion Ban Act, Senate Bill No. 220. Ano ho? Ikipagtulungan din po yung ating pamahalaan para po naman sa property tax exemption, mga pasilidad at imbakan, yung mga warehouses na tinatawag agrikultura para mabawasan, gastusin po naman ang ating hong mga magsasaka. So klaro ho yan ha.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ba't nung paginagawa yan eh, no? Tinutukan na sana nung bayan eh. Ang mga ani ho na mga magsasaka sa Negros Oriental, ibinida sa Eco Float Parade sa magbukas po naman ng 52nd National Nutrition Month po naman sa Dumaguete City. Amin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nandiyan po naman si Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Cebu.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sariwa at makukulay ng mga gulay at prutas ang bumida sa ginanap na Eco Float Parade sa pambansang paglunsad ng 52nd National Nutrition Month sa lungsod ng Dumaguete sa lalawigan ng Negros Oriental. Sari-saring prutas at gulay ang nagdagdag kulay sa mga sasakyan at paddy cubs na nakilahok sa parada sa mga pangunahing lansangan ng lungsod. Mga ani ito mula sa mga grupo ng magsasaka sa Negros Oriental. Kabilang sa mga gulay at prutas na ibinida sa parada ang sitaw, pechay, propolyo, carrots, talong, malunggay, upo, mangga, pinya, saging, langka at iba pa. Maliban sa Eco Float Parade, ibinibenta din ang sariwang mga gulay at prutas sa Nutrition Month Trade Booths sa Freedom Park sa Dumaguete. Layunin itong matulungan ang mga Negrense at Dumaguetenos na makahanap ng abot kayong pagkain nang hindi makompromiso ang nutrisyon ng kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
4: Maraming salamat, Sheila Gravinas ng Cebu. Samantala, mula Cebu, dako naman tayo ng Naga sa Bicol area. Una-unahang agri-libro para ho sa mga bata sa Naga City, Camarines. Tulunsan po ngayong Nutrition Month. Amin muna natin ang mga detaling yan mula naman kay Elaine Orong, Radyo Pilipinas, Naga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Balitang kaalaman at agrikultura para sa mga bata ng lungsod ng Naga. Ito na ang pinakaunang agri-libro para sa mga kabataan na ipupublika ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng Naga. Ito ang unang libro sa bansa na ginawa mismo ng isang LGU para turuan ang mga bata tungkol sa pagkain, pagtatanim at healthy living. Simple at makukulay ang mga guhit para maintindihan ng mga bata. Itinuturo kung paano magtanim ng gulay sa bakuran, bakit mahalaga ang pagkain ng masusustansya, at paano maging healthy habang bata pa. Farm to table ang konsepto, mula sa lupa hanggang sa plato. Abangan ito sa paabot na Nutrition Month. Ngayon, doon unang ipapakita sa publiko ang libro at at ipapamahagi sa mga paaralan at daycare center sa buong Naga City. Sa mga nasa likod ng proyektong ito, salamat sa sipag at dedikasyon ni na Edlyn Apin, Ray Obaldo at Chesco Lucas na naghirap para maisakatuparan ang agri-libro para sa mga bata. Ito rin ay daan sa mas maliwanag na kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maganda yung mga libro-librong ganyan. Ano ho? Kala ko tuloy yung mga gamit ng bata ngayon. Putang mabato, Chris. Araw ang gamit, matchbox. Mga matchbox ng araw. Mga lasasakyan na nasa sinlakilan ng posmo rin lalagyan. Eh, yung Gorbox na ho eh. Gorbox na, bumapatay. Ako naman. Ah, yung matchbox galing ko sa England. Away back 50s. Tohong Gorbox galing naman sa Germany. Ito lamang 2022. Talagang mukhang kailangan talaga ng parental consent ho dyan. Medyo may patahin kasi yung dating nun eh. Araw ganun lang ang laruan. Hindi ho Gorbox, matchbox lang. Masaya na tayo.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: 88 mga bagong certified nutrition advocates nagtapos sa nutrition school on the air ng NNC Davao Region. Detalye ng balita niya si Katlao o si Katlao? Abraman sa Radyo Pilipinas, Davao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inilala ang 88 nagtapos bilang Certified Nutrition Advocates sa idinaos na graduation ceremony ng Nutrition School on the Air o NSOA ng National Nutrition Council Region 11. Nahati sa 3 batch ang programa. Sa ilalim ng implementasyon ng Radyo Pilipinas Davao, lumahok ang mga kabataan mula sa Davao City Youth Development Office, University of the Immaculate Conception at Davao del Norte State College. Samantala, ang iba pang batch na ipinatupad katuwang ang Davao City Disaster Radio at 1197 DXFE ay nilahukan ng mga buntis at nagpapasusung ina at mga barangay health workers. Sa seremonya, kinilala rin ng NNC 11 ang Radyo Pilipinas Davao bilang katuwang sa 2 taon ng pagpapatupad ng NSOA. Isinagawa ang programa sa pakikipagtulungan ng City Health Office ng Pamahalang Lungsod ng Davao kung saan binahagi ng mga resource person ang mahalagang impormasyon sa nutrisyon sa pamamagitan ng pagdalo bilang mga panauhin sa mga katuwang na himpilan ng radyo. Sa pagtatapos ng Nutrition School on the Air, opisyal nang kinilala ang 88 na kalahok bilang Certified Nutrition Advocates na inaasahang magiging katuwang ng National Nutrition Council sa pagsusulong ng wastong nutrisyon at malusog o mas malusog na pamumuhay sa kani-kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Good morning sa mga estudyanteng papasok ko. Magdala ng payong pananggalang. Hindi ho baril, hindi ho panaksak, hindi mga ano ha. Anong dinadala ninyo? Training course and Farm Business School for Coconut-Based Enterprises. Sinagawa po naman ng ATI Regional Training Center 9. Campus sa Olutanga, Zamboanga, Sibugay. Pinabanggit ko sa inyo kahapon, may bully na naman na naksak sa Zamboanga. Ante na naman, ho. Kasi gubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Matagumpay na anay sa gawa ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI RTC 9, ang Training Course on Farm Business School o FBS for Coconut-Based Enterprise Batch 6 sa Barangay Noke sa Bayan ng Olutanga, Zamboanga, Sibugay. Ito ay dinaluhan ng 30 mga magsasaka ng niyog mula sa nasabing munisipalidad. Layan ng pagsasanay na tulungan ang mga magsasaka na ituring ang pagsasaka bilang isang negosyo upang mapalago ang kanilang kita at kabuhayan. Ang programa ay pinatupad sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP sa pagkipagtulungan ng ATI RTC 9, Philippine Coconut Authority at lokal na pamalaan ng Olutanga. Ang tagumpay na aktibidad ay naging posible dahil na rin sa dedikasyon ng mga facilitator na gumabay sa mga kalahok sa kasagsagan ng pagsasanay. Ang pagsasanay ay nagbigay din sa kalagahan ng pagtingin sa pagsasaka bilang isang negosyo. pausposong pinasalamatan ng ATIR 19 ang PCA Sampuanga Sibugay, ang lokal na pamalanang Ulutanga, ang Municipal Agriculture Office at ang Barangay Local Government Unit ng Noke dahil sa kanilang mahalagang suporta at pagtutulungan sa pagpapalakas ng mga magsasaka ng niyog at sa industriya ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Zamboanga ho yan, kaya yung binabanggit ko sa inyo kanina, meron pong dalawang estudyante, sugatan ho, matapos saksakin ang kanilang aklase dyan sa may Kabaluway National High School. Sabi po ng suspect, isang grade 11 student, matagal na ho siya nakararanas ang pambubuli. Pinipilit ho yung biktima gumamit ng marijuana kaya nagdala siya ng kutsilyo. At sinaksak niya yung dalawa. Sa Buanga yan. Pundihan sa Bacolod, ganyan din ho ang nangyari. Pero si Anyos naman, grade student, sinaksak ng kanyang eskwela. 12 Anyos, grade 7, maso ng eskwela. Tapos mo naman yung isang matinding alitan. Kaya yung mga school heads, school faculty, school facilities, king ano kayo, vigilant kayo. Lagi niyo kinakausap yung mga estudyante niyo at yung mga karapat-dapat na gawin, dagdagan niyo pa, paigtingin niyo pa.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Magbabalik po kami, sandali po lang, ilan muna ang mahalagang paalala. Pakiusap lang, oh. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada, sandali lang.
3: Usapang Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
13: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Makita. Ano pa kapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: The public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan at usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Balik ko tayo sa ating balatuntunan. Good morning sa mga nakatutok sa ating dyan sa tanggapan ho ng Bureau of Soil and Water Management. Unguna ni Director Gina Pinilo at ang kanyang mga staff. Makakawani po rin. Gandang maga po sa inyo rin. Kundi sa mga nakatutok sa ating dyan sa National Meat Inspection Service. Pangunguna naman ni Director Lontok. Dog Bob Umali, si Doc Duque. Ayun, and the rest of the gang, magandang-maganda rin kay Attorney Rosal. Oo, oh, di ba? Oo. Sabi ni Doc Umali, tatandaan niya doon yung matchbox na yun. Kasi 50s yun eh. Pabasa yung matchbox, 1953. Gorbox nito lamang 2022. Matchbox galing kong England. Gorbox galing kong Germany. Nakita niyo na.
8: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
9: Samantala, DI Felfida, nagkalobo ng 3 makabagong makina sa pagproseso naman ng abaka. Sa mga samahan po ng magsasaka, dyan po naman sa Surigao del Sur. Surigao, si Congressman Butch Bijay, tuloy bigla. Sabihin mo natin ang mga detalye ng balita sa Angel Luisa Obosa, Radyo Pilipinas, Tandaga.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ipinagkaloob ng Philippine Fiber Industry Development Authority ang 30 unit ng Modified Abacus Spindle Stripping Machine sa 14 na kwalipikadong samahan ng mga magsasaka sa lalawigan sa isinagawang turnover ceremony sa tanggapan ng Provincial Agriculturist sa Tandag City. Ang pamamahagi ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Philfida na maisulong ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura alinsunod sa programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa direktiba ng Department of Agriculture sa pamuno ni Secretary Francisco Laurel Jr. Pinangunahan ni Philfida Executive Director Arnold Ali Atienza ang turnover ceremony kasama sina Technical Assistance Division Chief Manolito Apala at OIC Regional Director Samuel Nacino Jr. Dumalo rin sa aktibidad ang mga opisyal ng pamalaan ang panlalawigan, mga kinatawan ng sektor ng agrikultura at mga municipal agriculture office. Ayon sa Philfida, inaasahang makatutulong ang mga ipinamahaging makina upang mapabilis ang pagproseso ng hibla ng abaka, mapataas ang kalidad ng produksyon at mapalawak ang kabuhayan ng mga magsasakang benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obos sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
9: Shout out din sa mga nakatutok dyan sa tanggapan ho ng Filmic. Ano ho? Yan sa area ho ng Nueva Ecija. Sa pamumuno naman, Director Junicia Alvinja. Ayun, sa Alvinja family, magandang umaga na rin. Okay, kaya fabrika. Department of Agriculture, gandang umaga. Okay, kalo 10,000 mga magsaka naman sa Pangasinan, tanggap po ng Presidential Cash Assistance. Idetalyo naman dyan sa Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa Yoga.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagtagumpay ang pamamahagi ng Presidential Cash Assistance sa may 9,964 na maliliit na magsasaka sa Pangasinan.

0: at pagtiyak sa seguridad sa pagkain. Binigyan din ng pamunuan ang tulong pinansyal ay isang malaking hakbang upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng pagkain at mas mapalago pa ang kabuhayan ng mga magsasaka sa buong probinsya ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Tayo, Pangasinan. Good morning kay Manang Susi, Akay at Menard Pudente. Family, magandang umaga sa inyo riyan. At siyempre, sa iba pang good news po natin, rehabilitasyon po ng Ibagao Rice Terrace at saka mayroong tramline sa pinag-uusapan. Ayan, naglaan po ang ating pamahalaan po ng 147 milyong pisong pondo para ho sa taong 2027 para simulan pong malawak ang rehabilitasyon na sa mga nasirang bahagi po ng Ibagao Rice Terraces. Sandang taong na yan. Kasama po sa pondo yung sinasabing 68 milyong piso naman sa lalawigan po ng Ibagao at 30 milyon naman para po ayusin yung dalawang agricultural tram lines na mapabilis yung biyahe ng mga ani na magsasakay. Yun ang maganda. Yung dito sa Metro Manila Karating Provincia at sa mga tren na isinasakay yung ganyang klase ng kalakal. Pasan natin sa mga kalsada, abawas yun ng traffic yun.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Isang pang individual, inaresto naman sa kampanya kontra illegal fishing sa Iloilo at Antique. Pinuho natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Paul De Rosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inalakas pa ng Police Regional Office 6 ang laban sa illegal fishing matapos ang magkahiwalay na operasyon sa Iloilo at Antique na nagresulta sa pagka-aresto ng 10 individual na sangkot sa ipinagbabawal na pangisda at pagkakumpiska ng mga gamit sa pangisda at mga nahuling yamang dagat. Sa bayan ng Carles, Iloilo, nagsagawa ng joint operation ng Kapulisan at Municipal Bantay-Dagat ng Carles na nagresulta sa pagka-aresto ng 9 na tripulante at pagkakumpiska ng 2 troll fishing vessel dahil sa paglabag sa Municipal Ordinance na nagbabawal sa troll fishing sa loob ng Municipal Waters. Nakumpiska sa operasyon ang humigit kumulang 30 kilo ng iba't ibang uri ng isda na nagkakahalaga ng 4,500 pesos, 2 fishing vessel na nagkakahalaga ng tig 300,000 pesos, isang lambat na tinatayang nagkakahalaga ng 60,000 pesos at iba pang fishing paraphernalia na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Ang mga nakumpiskang kagamitan ay sinuko sa Municipal Bantay-Dagat ng Carles para sa kaukulang disposisyon. Samantala, sa probinsya ng Antique, nagsagwa ng intelligence-driven anti-illegal fishing operation ang Libertad Municipal Police Station at Bantay-Dagat na nagresulta sa pagkahuli sa mangisda dahil sa paglabag sa Municipal Ordinance. Nakumpiska mula sa kanyang isang spear gun, goggles, flashlight at humigit kulang 3 kilo ng iba't ibang uri ng isda. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, mahalagang mapangalagaan ang yamang dagat dahil ito ang pinagkukunan ng kabuhayan at pagkain ng maraming pamilya. Tiniyak ng PRO 6 na patuloy ang kapulisan na makikipagtulungan sa malokal na pamahalaan at iba pang partner agencies upang mahigpit na maipatupad ang mga batas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Paul De Rosa, Iloilo. Merong peste sa tubuhan no, sa Negros ay yung RSSI outbreak po yan. Ano ho? Patuloy yung pagpursige naman ng DA at ng Sugar Regulatory Administration. Asugpuin po yung red stripe subscale insect na yan. Infestation na po pinsala sa mga sakahan ng tubo sa Negros Occidental. Nagutos na rin po ang DA ng mass production ng biological control agents, mga natural na amag at organismo. Habang ang mga magsaka po naman sa Negros, magamit na rin ng mga agricultural drone tapos sa pag-spray ng panlaban sa peste. Malaking problema dyan sa Negros, ha? Kasukal natin. Tabuhan, mukhang may problema talaga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Nakakasama po natin na via, naka-YouTube ba siya? One punch lang siya. Ever siya. Si Commander Michael John Encina, Coast Guard Station ng Bataan, ng Philippine Coast Guard. Alamin po natin yung kanilang pagtutuko naman sa kapakanan at kaligtasan po ng ating mga mangisda at yung pagbabantay din doon sa karagatan, doon sa mga illegal na mga aktibidad at yung mga bagay-bagay na kanilang tinututukan pa rin ho dyan. Magandang maga sa iyo, Commander Michael John Encina. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro po, good morning, Commander Michael John.
4: Yes sir, magandang umaga po at sa lahat ng ating tagapakinig, magandang umaga po.
2: Commander Michael John Encina, ano na lang, Kahiro na lang para mas maganda yung painggan. Ano ho? Ayan.
4: Yes, Kahiro. Good morning.
2: So, nandyan okay sa Bataan ngayon?
4: Yes, sir. Opo.
2: Okay. Kamusta po ang Bataan ngayon? Napaka-busy din po ng lugar na yan sa ating mga mangingisda at yung mga pumapalaad po dyan. Kamusta po yung inyong monitoring? Kamusta po yung inyong pagbibigay alalay at pagbibigay siguridad sa

0: mga mangingisda po natin at yung mga ibang intruder na galing pa ng Cavite, pumupunta riyan, yung ba hinuhuli? Eh, kamusta po? Bigyan nyo nga kami ng mga kwento tungkol dyan.
1: Yes, Sir Hero, no, tama po kayo dyan. Ang Philippine Coast Guard dito po sa Bataan, kaakibat ang ating mga coastal community po ay nagtutulong-tulong upang ito pong ating mga mangingisda, lalo na po ngayon na mapapansin natin na nagiging tag-ulan na yung sitwasyon natin at pumalaot yung ating mga mangingisda. Ang Coast Guard po ay nagkakandak nitong tinatawag natin na regular information campaign sa mga weather forecast natin, ano, para po maiwasan natin yung tinatawag natin na maritime incident, kung saan na may mga mangingisda tayong encounter na nagre-report po sa ating mga substations dito po sa mga coastal community na may mga ilan po na nawawala, ano. So with regards naman po dito sa mga illegal fishing activity, tayo po ay direktang nakikipag-ugnayan sa mga respective bantay-dagat nitong ating mga coastal municipalities dito po sa Bataan upang masupo po itong mga troll fishing, mga fish blasting na reported po sa atin.
0: Oh. Binga, eh, ang Coast Guard station natin dyan sa Bataan, nakatutok yan para mapanatili po yung kapayapaan tsaka yung kaligtasan sa karagatan sa mga kalapit na lawigan na rin. Nakabatay ho yata sa limang pangunahing mandato ng Coast Guard, yung pagsagip sa dagat, yung Maritime Search and Rescue, yung MARSAR, yung pagkabatapad po ng batas, yung Maritime Law Enforcement o yung MARLEN, yung Siguridad sa Karagatan, yung Maritime Security, yung MARSEC, at yung kaligtasan po ng paglalayag, yung Maritime Safety po natin. At maging proteksyon na rin sa kalikasan. Ano? Kamusta ho yan? Paano tumatakbo? Paano ito namamanage sa atin accordingly?
1: Yes, sir. Tama po kayo dyan. No? Yung five core functions ng Philippine Coast Guard na inyong nabanggit ay ating pinatutupad dito sa kalakhang bahagi ng ating probinsya dito sa Bataan. Pinatutupad po natin ito sa pamamagitan ng eye care campaign plan. Ano po? Eye care. Ito po yung nilaunch ng ating komandante, si Admiral Ronnie Hilgaban, upang ang ating mga Coast Guardians ay pag-ibayuhin at gawing intensified yung ating mga ginagawa. ICARE stands for Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement ng ating mga kasamahang Philippine Coast Guard dito sa coastal community. So tayo po ay nag-check ng mga barko bago umalis sila. Ito po yung tinatawag natin na pre-departure inspection. Tayo po ay nagkakandak ng random inspection dito po sa mga oil refineries and depot para matiyak na ang kanilang kumpanya ay pumapaloob sa marine environmental protection safety procedures po natin, ano. Yung pong ating kinakandak na regular WASAR training or yung water search and rescue training po natin dito po sa mga beach resorts, dito po sa ating mga kasamahan ng mga bantay dagat, sa mga dito po sa iba't ibang lugar ng Bataan, sa mga munisipyo. Tayo po ay nakikipag-ugnayan din sa kanilang mga MDRRMO at CDRRMO, no? Kasama po natin dyan yung Regional Disaster Risk Reduction Management Council at PDRRMO ng probinsya ng Bataan. At kung inyo pong mamarapatin, Sir Hero, no? Ang Coast Guard din po ay naging maayos at maganda ang responde dun sa nakaraang oil spill incident dito po sa may area ng Limay. Ito po si motor tanker Terra Nova. At ito po ay isa sa mga manifestasyon na kung saan ang ating Coast Guard ay mahigpit na ipinatutupad itong five core functions.
0: Siguro, ilan po sa mga gusto itanong din sa inyo, paano ho tinitiyak ho ng Philippine Coast Guard yung kaligtasan pag pumapalaot na yung mga mangingisda natin? Ano-ano ho yung mga isinasagawa ho ninyong mga hakbang para ma-check yung kaligtasan ng mga papalaot na mangingisda?
1: Well, ang basic po dyan, ito pong tinatawag natin, Sir Hero, na pre-departure inspection, kung saan chinecheck po natin na dapat po kumpleto ang mga dokumento na meron po ang ating mga manlalayag na mga ingisda. Kaakibat po niyan, yung kanilang mga safety equipments na onboard, mga life vests natin, yung kanilang mga emergency lights kapag kinakailangan, ano po. Ito po yung mga bagay na ating sinasagawa before po sila pumalaot. Ngayon po, nagkakandak din po tayo ng information campaign through our eye care program, ano po, kung saan tayo po ay nakikipag-ugnayan dito po sa organisasyon ng mga fisher folks sa iba't ibang coastal municipalities sa area ng Bataan upang sila po ay advisean kapag may paparating na bagyo, kapag tayo po ay may gale warning. At aside po doon, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa LGU, no? Para po kapag may mga ganitong insidente or may mga ganitong kalagayan ng ating panahon, ang ating pong local government units o ating mga munisipyo ay makapag-provide ng immediate na tulong sa ating mga mangingisda.
0: Okay, anong ginagawa ho ng Coast Guard dito naman sa mga sumisira sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda natin? Alam naman natin, nakatulong nyo dyan yung BIPAR. May ibang hinuhuli, gumagamit ng dinamita, yung cyanide. Meron din malalang embarkong komersyal na bawal pumasok sa mga municipal waters. Siyempre, kinakailangan mo yung batayin yung marine sanctuary. Pipigilan mo yung pollution tulad ng mga oil spills na yan na sumisira sa isda at coral reefs natin. Kamusta po yung bagay na yan?
1: Well, patuloy po ang pagkakandak ng Maritime Patrol ng ating Coast Guard Station Bataan. Kaugnay din po nito ang ating patuloy na pakikipagsamahan sa Bantay Dagat sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito po sa Region 3, ano, upang ating matiyak na ang mga illegal na pangingisda dito po sa area ng Bataan ay ating pong mahuli, ano. So, lahat po ng yan ay sa ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang departamento ng LGUs at ng national government po natin upang matiyak na ang mga illegal na pangingisdang aktibidad dito po sa Bataan ay ating maiiwasan.
0: Okay, mukhang maraming proyekto kayo dyan sa Philippine Coast Guard. Isa yata dyan, yung kadiwa ng bagong bayaning mangingisda, KBBM. Ano ho, direktang pagbili raw na ito ng huli, pakipagtulungan po ng BIPAR. Kumbaga, may mga fish carrier vessel, gaya ng MV Mamalakaya, ito daw ay pumapalaot sa karagatan, direkta nang bibiliin yung huli ng mga mangingisda dyan mismo sa laot sa tamang presyo. At binabawasan lang yung kaso. Siyempre, sa biyahe, babalik naman sa Pantalan. Kamusta yung mga ganun proyekto?
1: Well, ito po ay patuloy na sinasagawa ng Philippine Coast Guard. Kasabay po ito sa mandato ng ating butihing Pangulo na pangalagaan ang pangkabuhayan ng ating mga kababayang mangingisda. Particular po yung pong mga pumapalaot dito po sa may area ng West Philippine Sea. At ang mga ganitong bagay po ay ating sinusuportahan at patuloy na isinasagawa.
0: Gusto po naman yung pagtutukho natin sa kaligtasan ng mga mangingisda natin. Kumbaga, dapat merong edukasyon eh. Kung meron mga edukasyon sa lupa, meron din edukasyon sa dagat. Yung mga pagsasanay para sa ligtas na paglalayag. Kamusta po yung paggamit ng mga marine radio na yan, yung communication na yan, yung mga basic first aid na yan, yung mga techniques sa water safety and survival, kung saan babaligtad yung kanilang mga bangka. Kamusta po yung mga ganong klase ng mga pag-alalay na ginagawa ninyo?
1: Well, kasama po yan, Sir Hero, no, sa patuloy na isinasagawa ng Philippine Coast Guard. Regular po ang ating mandato dyan. Tayo po ay nagsasagawa nga ng water search and rescue operation upang matiyak ng ating mga mangingisda sa gitna ng mga ganitong insidente ay handa na harapin at kung ano po agad-agad ang kanilang gagawin. Ano? Yung pong kanilang paggamit ng kanilang mga marine banda radios ay napaka-importante. Yung pong kanilang reporting system na ating pong sinasabi sa tuwing tayo po ay magsasagawa ng information campaign dito po sa ating mga coastal communities, particular na ating mga subject or mga respondente dyan, yung mga fisher folks natin, na kapag may mga ganitong insidente sila na nabalitaan sa kanilang mga kasamaan, agad na ilapit sa Philippine Coast Guard at tayo po ay immediate na magkakandak ng search and rescue operation.
0: Isa naman po yung pagbabantay natin laban po sa harassment. Alam naman natin na yung mga mangingisda natin, meron mula sa Bataan, meron sa Zambales, meron sa Pangasinan, pumapalaot po yan sa West Philippine Sea. Gaya po ng Baudi Masinloc. Kayo ba yung nagde-deploy ng malalaking barko, maging aircraft siguro para mabigyan proteksyon yung maliliit natin na mga mangingisda sa harassment ng mga dayuhang persa natin? Kamusta yung mga ganong aktibidad?
1: Tama po kayo dyan, Sir Hero, no? Kasama po sa mandato ng Philippine Coast Guard ang regular na pagpapatrol dito po sa ating territorial waters at dyan po sa West Philippine Sea. Ito po ay nakasaad sa binigay na direktiba ng ating komandante, si Admiral Ronnie Hilgavan, na patuloy at pag-igtingin ng ating pagpapatrol at pagsuporta dito sa mga kababayan nating mangingisda upang matiyak na patuloy ang kanilang pagsasagawa ng pangingisda at maisataguyod ang kanilang pangkabuhayan.
0: Ginagawa ho ninyo doon sa mga dayong mangingisda na nakakarating ho dyan sa karagatan ng Bataan?
1: Well, sir, kapag meron po tayong mga dayong mangingisda, depende po sa kung anong klaseng pangingisda yan. Kapag commercial fishing vessel po yan within the municipal waters po, ito po ay ating hinuhuli, ano? Yan po ay pinagbabawal. At ito po ay ating in partnership with our Bantay Dagat, ano po, ito po ay ating tine-turn over sa Bantay Dagat at doon po nagkakandak po tayo ng adjudication, kasama po sila, pinagsasabihan po natin sila, no, nagkakandak po tayo ng information campaign din po sila na yung kanilang ginagawang pangingisda ay prohibited doon sa jurisdiction na yan.
0: May mga pambihirang huli sa karagatan, eh, no? Parang way back, nakalipas na buwan lang nung Hunyo, meron isang 43 anyos na lokal na mangisda. Meron siya nakitang lumulutang na plastic bag sa municipal waters ng Morong Bataan. Sinasabing nasa 1,590 na kilo. Hinihina lang siya mo, nasa 10 milyon ang halaga. At yan na po yung sinuko dyan sa Morong Municipal Police Office Station. Ano ba yan? Yan ba yung madalas ba yung ganong eksena dyan?
1: Yes, hello, Sir Hero.
0: Eksenang ito, madalas na nangyayari ho dyan sa may Morong sa karagatan natin sa Bataan. Ano itong nakalipas na naman ng Hunyo?
1: Opo, Sir Hero, yung mga ganyang insidente ay very isolated, no? Tama po kayo, nung nakaraang taon, actually, ay meron din pong nakita ang Philippine Coast Guard. Aabot po ito, Sir Rafi, if I'm not mistaken, nasa 2 billion pesos yung nakitang ilang sako ng hinihinalang pinagbabawal na gamot, ano? At ito po ay agad-agaran nating inireport sa PIDEA. Upang sila po ang magsagawa ng handling procedure dito po sa mga ganitong sitwasyon in which ito po ay ang kanilang primary mandate, ano? Ang ating Philippine Coast Guard naman po, kagaya nga po ng ating sinabi through our eye care campaign plan, kung saan pinag-iigting po natin yung ating pakikipag-ugnayan at pakikipagsamahan, hindi lang po doon sa mga fisher folks natin, pati sa coastal communities, na i-report yung mga bagay na ganito at agad-agad pong a-action na ng PCG.
0: And Commander Michael John Encina, sir, marami pong salamat sa pagkakataon binigyan niyo sa amin this morning. Sir, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo, baka nag-exercise ka rin kagaya ni John Encina. Akala ko kanina, wrestler yung makakausap ko. John Encina, nasa isip ko si John Encina. Commander Michael John Encina. Encina, sir, marami po salamat. Magandang umaga. Ingat po kayo. Stay safe and good morning.
1: Thank you, Sir Hero. Magandang umaga po at mabuhay kayo, sir.
0: Ay, ganyan si Commander Michael John Encina. Ano yan yung John Encina ng wrestler?
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat sa Philippine Coast Guard. Sir, madaldal ka, ha? No, nakalimutan ko tuloy italo kung sino kapalit na spokesperson ng PCG. Si Armand Balino, tagal eh, no? Ilang presidente, ilang nanunungkulan ng dinaanan yan eh. Muli, mga estudyante natin, ha? Bawal magdala ng patalim kahapon. Meron na naman saksakan blues, ha? Ang Buanga tsaka isa, binanggit ko kanina, dalawa yan. Grabe talaga, no? Dala na lang kayo ng matchbox, ano ho? Gorebox, ano ho? Matchbox, sabi ko nga sa inyo, 1953, ginawa ho yan sa England. Gorebox, bago lang, 2022. Sino may gawa? Germany. Yun ako, paano sila? Iba dating naman ngayon, eh. Na kaming oras, so ingat na lang. Salamat sa mga nakasama natin, sa mga kapatid natin, Himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao, Radyo Pilipinas, DWCR, sa may Pindigilocos natin, DWCJ po naman, sa may parte ng... Kayaan, ayun, thank you. Ang ngalan nila, Roger, Jamari Rolly, Alvin Rabar, Arnel, kasama pa rin po natin sila, Nida, sa San Gemard. Yan pa rin sila sa Marisol Julius Camille Rona. Yan pa rin sa ngalan pa rin po ng ating mga produso sila Julius Gonzalez Christopher Tirambulo. Namanan nyo abang lingkod, Kahiro. Pero ilustrero, brigado, ay sa mga may obligasyon, kila brother, kila sister, galaw-galaw muna ho. Sa mga may obligasyon ho riyan. Ang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang ho. Po isang paraiso, minsan pa. Huwag tayong basa-basa naniniwala sa fake news, huwag ko tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Orasin natin sa Radyo Pilipinas at sa buong kapuluan. 2 minutos makalipas ay 6 po naman umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang umaga, Pilipinas. Dito po ang ating mga ulo ng ating mga balita. Ang Ulong Marcos bumibiyahe na patungong Canada. Protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Hindi ho sapat na dahilan upang kanselahin ang Pangulong Trabaho ayon sa Malacanang.
3: Headlines.
0: World Bank, opisyal ng kinilalang Pilipinas bilang isang upper middle income country.
3: Headlines.
0: Moderate to severe food insecurity sa bansa, bumaba ayon sa survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI.
3: Headlines.
0: Pusunod na Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, may malaking hamon na harapin ayon kay Defense Secretary Kibo Jodoro.
3: headlines.
0: North Korea, pinalawig hanggang sa katapusan ng taong ito ang visa fee waiver program para sa mga grupong turista mula sa anim na bansa. Kabilang po dyan ang bansang Pilipinas.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Araw po ng Huwebes, ikalawa sa buwan ng Hulyo 2026. Sa mga detalye ng balita, Pangulong Marcos o ibiyahan na patungong Canada. Protesta po ng Iglesia ni Cristo sa EDSA hindi sapat na dahilan upang kanselahin ng Pangulo ang trabaho para sa mga Pilipino. Itong gulat po naman dyan ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Magbiyahe na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 araw na pagbisita sa Canada bilang tugon sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney noon pang 2025. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, matagal nang naihanda ang aktibidad na ito ng Pangulo, kaya't hindi maaaring basta na lamang ipagpaliban dahil lamang sa bulong-bulungan na mayroong lulusob sa Malacanang. Sabi ni Castro, walang nakikitang dahilan si Pangulo Marcos para kanselahin ang official visit sa Canada, lalo't kailangan magtrabaho ng Pangulo para sa taong bayan. Ayon kay Castro, naniniwala si Pangulo Marcos sa liderato ng INC na ang ginagawang protesta ay para sa pagtataguyod ng transparency at pananagutan, bagay na matagal na rin anyang ginagawa ng administrasyon. Kung matatandaan sa pagbisitang ito ng Pangulo sa Canada, inaasahang mailalabas ang ilang formal framework at kasunduan kasabay ng pagsusulong sa mas pinaigting ng magandang relasyon ng Pilipinas at Canada.
16: Table discussions with private sector leaders for this purpose. While in British Columbia, I will meet with the Filipino community in Canada who have become our country's ambassadors. Mayroon pong humigit kumulang na 1 milyong Pilipino na nasa Canada na ngayon. They are well respected and sought after for their skills, professionalism, and dedication. Dito sa Pilipinas, patuloy silang nakikilahok sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at pagpapatatag ng ating demokrasya sa kabila ng ilang taong pagkakawalay sa bayan. I certainly look forward to reconnecting with all of them.
15: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pantala, inaasahang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang pagpapalalim po naman ng ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan po ng depensa at seguridad, alakalan at pamumuhunan, hindi ng renewable energy, critical minerals at people-to-people exchanges. Pag-uusapan din po ng dalawang leader ang nalalapit po naman pamumuno ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Bilang na rin ang mga usaping may kaugnayan sa Indo-Pacific Multilateral Cooperation, liba pang pangrehiyong prioridad.
16: We'll have a one-on-one meeting with Prime Minister Carney followed by an expanded meeting with our selective delegations to specifically pursue these collaborations as both sides look to elevate Philippine-Canada relations. I expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come.
0: Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mantala, nagdagdaring may pagpulong ang Pangulo sa mga Canadian business leaders at investors upang hikayatin ang mas maraming pamumuhunan mga high-growth industries sa Pilipinas. Ikipagkita rin anya sa Filipino community sa Vancouver, ilang pagkilala sa kanilang ambag sa dalawang bansa. Ayon po sa Malaysia na Malacanang, patuloy na pinagtitibay ng opisyal na pagbisita ang matagal ng ugnayan ng dalawang bansa, nakabatay sa pagtutulungan at magkakaparehong interes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr., panatag na aalis ng bansa para po sa official visit dito sa Canada sa kabila po na nagpapatuloy na rally ng INC na aniyay walang record ng gulo sa mga ikinasin itong rally. Narito naman ang ulat ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Nagras ang loob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umalis ng bansa para sa kanyang official visit sa Canada sa kabila ng nagpapatuloy na rally ng kapatiran sa EDSA. Sa ambush interview sa Pangulo sa Villamor Air Base. Sinabi nitong sa kasaysayang nagsagawa ng protesta ng Iglesia ay wala itong record ng panggugulo. Ang inaalala lang kanya nila, sabi ng Pangulo, base na din sa mga nakukuwang impormasyon ay baka mapasukan ang INC ng mga individual na mag-agitate o magsimula ng pag-uudyok at mauwi sa gulo ang pagtitipon. Ito, sabi ng Pangulo, ang ayaw nilang mangyari at ang nais nila'y walang masaktan, kaaniban o hindi sa Iglesia. Sa ngayon, sabi ng Pangulo, ay nananatili namang mapayapa ang pagkilos ng Iglesia at nagpapasalamat niya sa lahat ng nagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng mga nagrarally. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
18: Kasayan, ang Iglesia, pag nagrally, kahit napakarami, hindi sila nang gugulo. That for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong formasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalaga namin.
17: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 10 minuto lang makalipas, ay ganin po naman ang maga sa papang balita. Opisyal nang kinilala ng World Bank ang Pilipinas bilang isang upper middle income country. Di matapos itong malampasan ni tinatawag Gross National Income o GNI per capita para po sa naturang kategorya. Batay sa pinakahuling pagsusuri ng World Bank, umabot sa $4,850 ang GNI per capita ng bansa. Mas mataas ito sa tinakdang threshold na $4,636. Ayon po sa Department of Economy, Planning and Development of PEPDEV, kung ito ng tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya ayon sa pamamahala sa macroeconomy at pagkabatupad ng mga pangmatagalang reforma. Sabi pa ni PEPDEV, Secretary Arsenio Balikasakan, na ipinapakita ng bagong katayuan ang katatagan ng ekonomiya ng bansa kabilaho ng mga kinakaharap na hamon. Paasa rin po naman ang pamahalaan na mapapalakas ng bagong katayuan ang credit profile ng Pilipinas. Gayun din na tataas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at makahihikayat ng mas maraming dekalidad na pamumuhunan na lilikha naman ng kalagdagang trabaho para sa mga Pilipino. Bagamat maaaring mabawasan ang ilang mababang interesa na development loans, sinabi po ni Balisakan na mas malaki ang magiging pakinabang nito sa ekonomiya. Inilala rin ang kalihim ang ambang ng mga Overseas Filipino Workers o OFW sa pag-abot po naman ng naturang milestone. Impaman, ginit niyang layunin pa rin ang pamahalaan na makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho sa loob ng bansa. Matiyak na mararamdaman ng lahat ng Pilipino ang benepisyo ng patuloy na paglago ng atin pong ekonomiya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bumaba naman ang moderate to severe food insecurity sa bansa ayon po sa survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST, FNRI. Ngayon po ni Department of Social Welfare Development o DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na patunay ito na epektibo ang mga hakbang at programang pinapatupad ng ahensya. Kabilang anya sa kanilang mga programa para ibsa na kagutuman ang Walang Gutom Program, Walang Gutom Kitchen, Supplementary Feeding Program, aging ang iba't ibang tulong sa panahon po naman ng kalamidad. Niya, nagkalakip-lakip ang mga inisiyatibang ito sa pagpapababa ng antas ng kagutuman dito sa bansa.
19: Ito nga pong mga programa ng ating pang departamento, kagaya ng Walang Gutom Program, ng ating pong Walang Gutom Kitchen, pati na ang supplementary feeding program at ang mga tulong na ipinapaabot natin kapag may mga kalamidad. And dahil dyan, mas lalo pang paigtingin ng DSWD ang ating pong mga aksyon, mas palalakasin pa ang mga programa na nabanggit ko para tuluyan na nating wakasan ang kagutuman sa ating bansa.
0: The DSWD spokesperson, Assistant as Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala sa Senior Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, may malaking hamong kakaharapin. Ayon po naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Detalye ng ulat dyan si Jemag Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Dapat pantayan o higitan pa ng susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines ang mga naging tagumpay at legacy ni General Romeo Brauno Jr. Sa sidelines ng ika-79 na anibersaryo ng Philippine Air Force, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na marami na anyang napatunayan si General Browner sa kanyang termino. Gayunman, sinabi ni Chodoro na ang pagpili sa kung sino ang susunod na maging AFP Chief ay nakasalalay lamang sa kamay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Sanlatang Lakas. Hindi naman masabi ni Chudoro kung meron siyang rekomendasyon mula sa mga matataas na general ng AFP, kaya't makabubuti ayon sa kanihin na hintalin niya lamang kung sino ang mapipili ng Pangulo. Nakatagdang magretiro si Browner sa Hulyo 21 sa edad na 60 matapos makumpleto ang kanyang 3 taong termino sa ilalim ng itinatakda na Republic Act 11939.
1: Yun ay sabihin for the decision of the President at yung choice ng Chief of Staff talaga bukod tabi sa lahat ng ibang mga posisyon no, sa armed forces. So, hintayin ko yung Pasyad President, hintayin namin lahat ng Pasyad President. The succession very important. We must choose somebody that has, who will build on yung magtutuloy yung legacy ni General Browner. Mahirap yung standard na ipinakita ni General Browner na pagkataas, whether sa local at sa international.
20: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. para sa Bagong Pilipinas, si Martigada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mantala, nagbigay po ng pagkilala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Air Force. Sabay po ng pagdiriwan na 70th anibersaryo ng pagkakatatagpo naman ito. Ayon sa Pangulo, sa loob ng 79 na taon, ay patuloy na tinutupad ng mga opisyal at kawani ng Philippine Air Force ang ilang tungkulin na pagtanggol ang himpapawid ng bansa. And din, ang pangalaga ng soberenya at tumugon sa mga kailangan po naman ng mga Pilipino. Inigyang din pa rin po ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng Philippine Air Force sa pagtugon sa mga kalamidad, pagbabantay sa teritoryo ng bansa, at paghatid po ng tulong sa mga komunidad na apektado ng mga krisis. Nasalamatan ng Pangulong mga membro ng Philippine Air Force sa kanilang katapatan, katapangan, malasakit na paglilingkod sa bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Formal nang inilunsad ng Presidential United Nations Convention Against Corruption Interagency Committee or PUVICOM ang pagbuo ng Philippine National Anti-Corruption Strategy or NACS. Ayunin ng National Anti-Corruption Strategy ang magsilbing pambansang gabay sa paglaban sa lato ng uri ng katiwalian, magsusulong ng integridad, nanagutan ng transparency, gayon din ang pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalagan. Pagyan ito ng pagtupa ng Pilipinas sa mga pangako nito, kailanin po ng United Nations Convention Against Corruption.
21: The United Nations Convention Against Corruption has always reminded us that fighting corruption cannot rely solely on investigation and prosecution. It requires
22: na kinakailangan munang malinaw na maipatupad ang mga kasundo ang tigil putukan bago talakayin ng mas mahalagang usapin. Samantala, patuloy namang umaasa ang mga bansang namamagitan na maipagpatuloy ang diplomasya upang maiwasan ang panibagong paglalaan ng tensyon sa rehiyon at mapanatili ang katatagan sa pandaigdigang ekonomiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Balitang sports, sports stakeholders panel. Reportadong ulat po naman ng CIDG patungkol sa nangyaring trahedya sa Aurora. Kinasasangkutan ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team. Tali mula po naman sa DZSR Sports Radio Correspondent Aaron Bayato.
23: Nagbayag ng suporta ang Sports Stakeholders Panel sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa kanilang ulat at patuloy na pag-imbestiga sa naganap na drowning incident sa Aurora na ikinasawi ng Ateneo de Manila Men's Basketball Team student-athletes Rene Baterbonia at Divine Adidi. Sa isang pahayag noong Miyerkules, pinanawagan ng panel ang pagkakaroon ng mga reforma sa pagpapalakas ng ating mga atleta sa ligtas na pamamaraan at pagkakaroon ng ethical at professional practice sa coaching and team management. Sa panig naman ng Philippine Sports Commission, maglulungsad sila ng Coach Developer Academy na siyang maghahanda at magtuturo sa mga coaches ng tamang pamamaraan ng pagdevelop sa mga atleta. Ang Sports Stakeholders Panel ay kinabibilangan ng Philippine Sports Commission, Commission on Higher Education, Department of Education, National Youth Commission, UAAP at Samahang Basketball ng Pilipinas. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 32 minuto na makalipas ay kanin po naman umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi, Radyo Pilipinas News Nationwide, pang Webes na edisyon. Balik po kami ho, ng mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask. kapag may pumutok na bulkan.
4: Pero, paano kung wala kang mask?
24: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
6: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
7: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit,

0: bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Balita. Laging totoo. Impormasyon. Detalyado at kumpleto. Serbisyo. Tapat. Para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Orasin natin sa buong kapuluan, 35 minuto lang makalipas. Sa ikanin po naman ang umaga, balik po tayo sa ating kalabang bahagi ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Tutok tayo sa mga balitang manggagali po naman sa Radyo Pilipinas, Luzon, Cayas at Mindanao. Tahin natin ang Tagigarao, 200,000 pisong presidential assistance sa barangay. Si pinagkulob na sa lahat po ng 49 na barangay ng Tagigarao City. Ay detalye ng balita si Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, Tagigarao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinasakapay na sa 49 na barangay ng lungsod ng Tagigarao ang kanilang tig 200,000 pesos. Ang pondong ibinaba mula sa Office of the President sa ilalim ng bawat barangay makikinabang presidential assistance to barangays. Sa nasabing pondo, ang 100,000 pesos ay ilalaan para sa limang scholars na pawang graduating college students na makakatanggap ng tig 20,000 pesos. Habang ang nalalabing 100,000

0: 100 pesos kada araw depende sa uri ng establisimiento at bilang ng mga manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Lumbodjaw na minuto na makalipas sa ikanim po naman ng umaga. Magbabalik po tayo sa ating pagbabalik. Ang tabay lang, tutok lang. Ang balita manggagaling po naman sa Visayas at Mindanao. Ilan mo ng mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: The public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko,
9: Radyo Pilipinas
10: and Capital 104.3 Collab.
11: Collab.
12: Sports Radio, Radyo Pilipinas,
13: World Service,
14: ang tagintig ng FM
15: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan,
17: pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak,
19: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas
5: and Capital 104.3 Collab.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon
17: sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
2: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko
21: 738.
22: Sports Radio 918.
23: Radyo Magazine 1278.
24: At Radyo Pilipinas World Service.
25: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
26: Mapapakinggan na
27: sa Capital 104.3 FM.
28: Capital 104.3.
29: Radyo Pilipinas World Service.
30: Sports Radio.
31: Radyo Magazine.
32: Serbisyo Publiko.
33: The AM and FM Collab.
34: Sa Capital 104.3 FM.
35: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Pilipinas
37: and Capital 104.3 Collab.
38: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
39: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
40: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Abot-abot dalawang minuto na makalipas sa ikanim po naman ng umaga. Balik tayo sa ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga balitang galing po naman sa lalawigan. Ako tayo ng Iloilo. Ang para po naman sa creative industry binuksan sa Bacolod City. Detalye dyan si JP Herbas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Pilipinas.
1: Report.
44: Formal nang binuksan ng lokal na pamalaan ng Bacolod City ang G-Hive, isang hub para sa creative industry na itinuturing magiging bagong sentro ng mga lokal na graphic artists, designers, developers at mga maliliit na negosyante sa Bacolod City. Ang hub ay may mga pasilidad tulad ng foundry para sa mga multimedia artists, studio para sa mga filmmaker, academy para sa pagsasanay ng mga MSME at gallery para sa pagtatanghal ng mga lokal na produkto at artwork. Layunin ng hub na maiugnay ang lokal na talento sa teknolohiya at mahanda ang mga ito sa hinaharap. Nagpasalamat naman si Mayor Greg Asataya sa lahat ng tumulong upang mabigyang katuparan ang pangarap na makapagbigay ng suporta at infrastruktura sa creative sector ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
2: Samantala, earthquake hazards at risk symposium ginagawa po dyan sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte. Idetalye naman dyan si Ria Mikate ng Radyo Pilipinas. So good!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinagawa sa bayan ng

0: Bernard Southern Leyte ang Earthquake Hazards at Risk Symposium upang higit na mapalakas ang kahandaan ng lokal na pamalaan at mga komunidad laban sa banta ng Lindon. Dinaluhan ang naturang symposium ng mga opisyal ng bayan kasama ang mga department head, mga chairperson ng Barangay Disaster Risk Reduction Management Council, mga barangay nutrition scholar at child development workers mula sa 30 barangay. Pinagunahan ang kaganapan ng tauhan ng DUSA FEVOX kung saan ibinahagi ang mahahalagang kaalaman tungkol sa mga panganib na dulot ng Lindol, kabilang ang tamang paghahanda at mga hakbang upang maiwasan ang malaking pinsala sa panahon ng kalamidad. Samantala, binahagi naman ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na bahagi ang symposium ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na palakasin ang disaster preparedness at dagdagan ang kaalaman ng mga leader ng komunidad upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan sa oras ng emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Matapos 5 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang magantabay po lamang si Papang Hugot Balita mula sa Mindanao. Kanin po lamang pagbabalik.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang tangi kong pag-ibig.
5: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, Ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11 minutos lamang, alas 7 na po ng umaga, si Papang Balita, dako tayo sa Mindanao. Elfida, nagkalupo ng 30 makabagong makina naman sa pagproseso ng abaka sa mga sawahan dyan na magsaka dyan po naman sa Surigao del Sur. Detalye ng balita, nandyan po naman si Angel Abosa, Radyo Pilipinas Tandang.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ipinagkaloob ng Philippine Fiber Industry Development Authority ang 30 unit ng modified abacus spindle stripping machine sa 14 na kwalipikadong samahan ng mga magsasaka sa lalawigan sa isinagawang turnover ceremony sa tanggapan ng Provincial Agriculturist sa Tandag City. Ang pamamahagi ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Philfida na maisulong ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura alinsunod sa programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa direktiba ng Department of Agriculture sa pamuno ni Secretary Francisco Laurel Jr. Pinaunahan ni Philfida Executive Director Arnold Ali Atienza ang turnover ceremony kasama sina Technical Assistance Division Chief Manolito Apala at OIC Regional Director Samuel Nacino Jr. Dumalo rin sa aktibidad ang mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan, mga kinatawan ng sektor ng agrikultura at mga municipal agriculture office. Ayon sa Philfida, inaasahang makatutulong ang mga ipinamahaging makina upang mapabilis ang pagproseso ng hibla ng abaka, mapataas ang kalidad ng produksyon at mapalawak ang kabuhayan ng mga magsasakang benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Lobo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, COMELEC at DepEd Agusan del Norte, pumirma ang kasunduan para sa bumoto ayon sa tama. Tama ka. Program! Alamin natin ang mga detalye kay Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Matapos ang matagumpay na pilot implementation ng Commission on Elections o COMELEC Agusan del Norte sa bumuto ayon sa tama o bata program, mas palalawakin pa ang pagpapatupad dito sa lahat ng senior high schools sa Butuan City, Kabadbaran City at probinsya ng Agusan del Norte. Binigyang diin ni Provincial Election Supervisor Attorney April Joy Balano, layo ng programang iangat ang kaalaman ng mga first-time voters sa kahalagahan ng tamang pagboto at pagpili ayon sa integridad at kakayahang magsilbi sa taong bayan at hindi sa kung gaano kapopular ang isang kandidato. Ninais din itong iwaksi ang nakagawian ng pagbili ng boto, isang isyo na matagal nang nagpapasama sa integridad ng halalan sa bansa. Pinapahalagahan sa BATA program na ibalik ang tiwala ng mga kabataang botante sa sistema ng halalan at masugpo ang ganitong maling gawain.
9: We aim to achieve that the BATA will have, or the students of BATA will have deeper understanding as to how democracy works, as to their rights and responsibilities as voters, as to how to vote wisely, how essential it is to vote in accordance with competence based on integrity and genuine commitment to service of our country.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, mga mangisda at magsasaka na kinabang po naman sa Farmers and Fisherfolk Servicio Caravan ng lokal na pamalampunan ng Zamboanga. Ay detalye dyan si Blessy Boyan Lamar, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Nakinabang ang daan-daang magsasaka, mangingisda.

0: na darating dyan sa Liwasang Bonifacio sa pagpapatuloy po ng Iglesia ni Cristo Rally?
1: Sa ngayon po, wala pa po tayong masasabing bilang kung ilan po yung INC members na nakatakdang pumunta ng Liwasang Bonifacio. Pero sabi ko nga po kanina, nasa 400 pa lang po yung nandito ngayon sa area. At tinataya po natin na yung dami na nanggaling po ng PPM ang siyang pupunta dito sa Liwasang Bonifacio ay kailangan po na iba yung paghanda at syempre yung pangunawa po ng mga taga-Maynila, yung mga dadaan doon dahil talaga pong magkukos po ito ng matinding abala sa traffic.
0: Opo. At kaugnay po niyan, ma'am, gaano po karami ang huling pagtataya naman natin nung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na naroon pa rin sa EDSA People Power Monument? Gaano po karami as of now?
1: Sa ngayon po, wala na po tayong mga namomonitor, wala na po tayong nakita na mga miyembro po ng INC na nandun po ngayon sa area ng People Power Monument.
0: Mm. At nakipag-ugnayan na po ba tayo sa MMDA? Of course, gaya nga po nung sinabi nyo kanina, no, maaabala yung ilang Manileño sa pagkilos dyan ng Iglesia ni Cristo dahil talagang dahil sa bilang nila, no, napakarami. Eh, may coordination na ba tayo with the MMDA for traffic rerouting para dun sa mga dadaan, ano, dun sa naturang lugar?
1: Yes po, meron na pong koordinasyon. Sa katunayan po, naglabas na rin po naman ng traffic plan ang Manila Police para po dun sa mga commuters natin, sa mga motorista na maaabala po, lalo na po at yung posibleng pagdagsa po ng napakaraming miyembro ng INC dito sa Liwasang Bonifacio. Maari po nating i-check yung announcement po sa page po ng Manila PIO at ganun din po naman sa MMDA para po sa mga daan na maari nilang daanan, yung mga alternate routes po natin para hindi po sila maabala o hindi po sila malito sa kanilang mga lakad lalo pa po at dadaan sila ng area na Liwasang Bonifacio.
0: Opo. At doon sa 200 po na nabanggit natin currently deployed dyan sa Liwasang Bonifacio, gaano pa po karami ang idadagdag natin? Will this number only form part from the National Capital Region Police Office o ito po ay may mga kasama pang ibang mga police from different police offices sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila?
1: Sa ngayon po, naka-augment naman na po sa atin ang Region 3 at Region 4A. So ang ginagawa na lamang po natin ngayon is yung pagsasaayos ng deployment natin kung saan po natin mas kailangan ilagay yung strategic na deployment ng ating mga personnel. Inaayos po natin ngayon kung based na rin po doon sa magiging pag-uusap natin with Manila LGU ng MMDA, ganun din po ng Iglesia ni Cristo para po malaman natin kung ilan po yung expected natin na participants na pupunta po ngayon, kung sila po ba ay magkakaroon ng programa. Lahat po yan ay pinaplansya pa sa hanggang sayang ngayon dahil kagabi po ang nakapag-coordinate pa lang po, nakapag-gandak pa lang po ng coordination meeting ay ang Manila Police District. So sa ngayon po pinaplansya natin ang mga karagdagang deployment na gagawin natin, kung ilan po ang ilalagay natin na police personnel at kung saan sa mga lugar po sila ilalagay dyan sa metro, sa lungsod ng Maynila.
0: Opo. At nakipag-ugnayan po ba sa inyo at this point in time, ang liderato naman ng Iglesia ni Cristo kaugnay ng rally niyan?
1: Kamagayan po, ano po yun?
0: Opo. Nagkaroon po ba kayo ng coordination with the INC leadership dahil po sa gagawing rally na yan?
1: Yes po, nakikipag-coordinate po tayo. Ang NCRPO ay nakikipag-usap po sa INC para po sa magiging preparasyon po natin. Since alam naman po natin na ang Liwasang Bonifacio ay Freedom Park. So yung permit po ay hindi na kinakailangan. Ngunit kailangan pa rin po syempre yung ating pakikipag-coordinate sa kanila para matiyak po natin yung magiging preparation at lalo na po yung bilang na ine-expect po natin mula sa kanila at kung hanggang kailan yung kanilang magiging programa.
0: Sipo. At ang panghuli po, ang mensahe natin sa ating mga kababayan, especially po no, yung ating mga Manileño na nako, maaari pong maabala dahil po sa malaking bilang ng pagtitipon dyan. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
1: Sa ating pong mga kababayan, sa mga commuters at mga motorista na mapapadaan po ng Liwasang Bonifacio, muli po, Ngayon pa lang po humihingi na po kami ng inyong mahabang pasensya para po sa maaaring maganap na abala po sa traffic dyan sa may area ng Maynila. Kung maaari po na tayo ay humanap ng alternate routes para hindi po tayo maabala, gawin po natin or kung maaari

0: po umalis tayo ng mas maaga doon sa itinakda para po hindi po tayo maabala diyan sa area na yan dahil magkakaroon po ng mga pagtitipon at isa na po diyan ay yung maaari po kayong ma-traffic or hindi po kayo talaga makatuloy sa mga daraanan ninyo sa palibot po ng Liwasang Bonifacio. Hinihingi po namin ang inyong pangunawa at ang inyong mahabang pasensya at sa mga tutungo po sa mga magtitipon po dyan sa Liwasang Bonifacio, muli po pinapakiusap po namin ang inyong kikipagtulungan sa mga otoridad, ang inyong maging kalmado po tayo at sana po ay kagaya ng ginawa sa EDSA na nagkaroon po tayo ng maayos na koordinasyon. Yun din po sana ang mangyari dito sa Maynila para po maging maayos at mapayapa po ang inyong magiging mga programa.
1: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito, Police Major Hazel Asilo, ma'am.
0: Maraming salamat
1: po. Maraming salamat po at mabuhay po ang ating mga kasamahan dyan sa NCRPO.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: 8 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
8: 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Collab.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, kasama si Alan Alanige.
1: 20 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa punto pong ito, mga kababayan, makikipag-ugnayan man tayo sa Department of Labor and Employment sa atin pong National Capital Region Director, Director Sara Mirasol. Director Mirasol, ma, magandang umaga po.
9: Yes, magandang umaga po, Sir Alan, at sa ating mga tagapakinig.
1: Opo, I think congratulations are also in order dahil po sa napakagandang balita po nito sa ating mga kababayan. 85 pesos po na dagdag sahod para sa ating mga minimum wage earners sa National Capital Region. May we know po kung ilang manggagawang Pilipino ang nakatakdang makinabang dito at maaari rin po ba ninyong ipaliwanag kung kailan po ito maipatutupad?
9: Okay, salamat po, sir. Ang magbe-beneficyo po dito sa ating pagtaas ng minimum wage ay around 1.1 million. Hindi lang po itong 1.1 million ng kasalukuyang minimum wage earners, pati po yung apektado kasi po magkakaroon po ng wage distortion, meron po tayong magbe-benefit ng around 1.9 million. So around 3 million po ang magbe-benefit dito sa ating increase sa minimum wage.
1: Opo. Director Mirasol, ma'am, nabanggit niyo po yung tungkol sa wage distortion. Para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, ano po bang ibig sabihin na itong wage distortion?
9: Ang wage distortion po, yung dalawang may wage levels, nawawala na po yung distinction or difference. Kaya po yung minimum wage saka yung next level ng wage ay konti na lang po o nawawala po yung difference. Kaya kailangan din po, pati yung mga yung next level ng wage ay kailangan din pong i-adjust. At tutulungan po natin ang mga kumpanya, mga negosyo sa para ma-address po itong mga wage distortion.
1: Opo. At ito po palang dagdag yung sa aumento sa sahod, gagawin in two tranches. Kailan po mangyayari yung first tranche? Kailan po mangyayari yung second tranche?
9: Opo, no? Nakita din po namin yung kahalagahan kasi meron pa rin tayong Middle East situation. Kaya po namin na nag-decide po ang board na gawing two tranches. Ang una po, ang effectivity po ng ating minimum wage, ang increase ay sa July 19, one day after the anniversary po ng kasalukuyang wage order. At yung pangalawa po, after 6 months upon the effectivity of the new wage order, sa July 2027 po, mag-increase po ulit tayo ng 25. So ngayong unang tranche ay 60 pesos at ang pangalawang tranche ay 25, kaya po naging 85 pesos.
1: Opo. Director Mirasol, ma'am, ito pong usapan na ito, ay this is beneficial, of course, to our employees. Pero isa pong hamon pagkatapos na itong wage increase na ito, ay ang usapin naman sa pagsunod doon sa ating mga employers para po doon sa bagong wage order. Ano po ang mga hakbang na ginagawa ng Department of Labor and Employment, NCR, upang matiyak na masusunod po itong itinakdang bagong minimum wage?
9: Alam ko po na sa ating mga negosyo, mga ating mga negosyante, sa kanila po ay malaking amount po ito. Kaya po, paiigtingin natin ang compliance through labor inspection. Titingnan natin ang compliance ng ating mga negosyante. Pero po, para din po matulungan ang mga negosyo, titingnan din natin yung paano natin may mga programa po ang DOLE para matulungan ang mga maliliit na negosyo. Meron po tayong yung enhancement ng livelihood at meron po tayong adjustment measures program. Aside from that, meron po tayong exemptions naman sa ating mga MSMEs. Kaya nga po, paiigtingin din natin, tutulungan natin through awareness campaign din para sa mga maliliit na negosyo na pwede po silang ma-exempt. Ang exemption po ay yung mga retail or service establishments employing 9 workers or less and yung mga affected by calamity. So, pwede po sila mag-apply sa wage board para po ma-exempt. Yung exemption naman po ay yung current minimum wage lamang po ang ipatutupad. Continuous po yan hanggang sa effectivity ng bagong wage order or yung mga negosyo na less than 3 million or at least 3 million, pwede po sila mag-avail ng BMBE, Barangay Micro Business Establishment, na pwede pong ma-exempt sa minimum wage.
1: I see. So ito pong wage hike po natin is applicable doon sa mga hindi makakapagpasa ng kanilang exemption kahit sila po ay MSME, tama po ba?
9: Mag-a-apply po sila, hindi po automatic, ano? Magko-qualify lang po sila, mag-qualify po sila sa exemption ng new minimum wage order kung mag-a-apply po sila sa atin sa wage board ng exemption po.
1: Opo. Director Mirasol, ma'am, on another matter, bukod po sa aumento sa sahod, ano pa po ang pangmatagalang plano ng Department of Labor and Employment, NCR, upang mapabuti pa ang kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino?
9: Kami po ay patuloy na tumutulong sa pagnenegosyo at sa ating mga manggagawa. Hindi lamang po ito through sa pagtataas ng minimum wage. Marami pong programa ang Department of Labor and Employment para po matulungan ang ating mga kababayan, both sa negosyo, pagdinegosyo at ating mga manggagawa. Patuloy po ang pagtulong sa kanila po.
1: Lastly po, ang ating mensahe sa ating po mga tagapanood at tagapakinig, especially ano po yung ating mga manggagawa, I'm sure this is a very good news for them at pati na rin po no, sa ating mga employers na dapat tumalima sa panibago pong wage order na ito. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
9: Opo, sa July 19, 2026, magkakaroon na magiging effective na po ang ating bagong new minimum wage order na sa pagtataas ng 60 pesos on July 19 and 25 pesos sa January 20, 2027 o total amount of 85 pesos para sa ating mga manggagawa. Tingnan po natin kung ating mga employers ay magtataas ng kanilang ng inyong mga sahod at kung hindi man ay kayo po ay dumulog makipag-ugnayan sa ating kagawaran para ma-assist po namin kayo. And sa ating mga negosyante, mga employers po, pakiusap na mag-comply po tayo sa bagong minimum wage order. Kami po ay magsasagawa ng orientation para po sa lahat ng mga employers, for the mga workers. Atin rin sa ating mga magkakaroon din kami ng orientation sa ating mga labor inspectors para po mapaliwanag at paano po i-implement ang bagong new wage order.
1: With that, maraming salamat po ano, sa napakagandang balita po nito at sa oras na ibinahagi niyo po sa amin ngayong umagang ito sa atin pong Director Attorney Sara Mirasol. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa DOLE NCR.
9: Maraming salamat po sa opportunity. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga po and the pleasure is ours. Department of Labor and Employment National Capital Region Director Attorney Sara Mirasol.
4: Boses kasama si Alan Alanige.
1: 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
10: I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Nakaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
13: Amoy pawis, amoy araw.
14: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
13: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
14: Ang dungis mo!
15: Ma! Tama na!
16: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
17: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
18: Ang saya balikan ng ating kabataan.
16: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
19: O ano? Game na? Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
11: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas!
3: Radyo! Publiko!
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Kasama si Alan Alanige.
1: At 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, ilang araw po magpormal nang magsisimula ang impeachment trial laban sa pangalawang pinakamataas na opisyal sa atin pong bansa. Malapit na po ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Natin at pakibalita tayo mula sa House Prosecution Panel Spokesperson at Impeachment Trial Advisor Kong Robert Ace Barbers. Kong Ace, magandang umaga po.
20: Hello, magandang umaga Al at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
1: Po. At it's nice to hear from you again, Kong Ace. Una po sa lahat, ilang araw ang nalalabi bago po ang formal na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kamusta po ang kahandaan ng House Prosecution Panel upang litisin ang Vice Presidente?
20: Well, magandang tanong 'yan Al, at para sa kaalaman ng lahat, no, ang ating prosecution panel ay preparado na sa gagawing paglilitis ngayon dito sa ating Senado, no? At dahil dito, matagal na pong naghahanda, no, ng kanilang mga preparasyon para paglatag ng ebidensya. Napakahalagang punto kasi dito, Al, no, na mailatag ang ebidensya at makita at madinig ito ng ating mga kababayan. So on that aspect, masasabi ko na preparado ang ating prosecution panel.
1: Opo. At Kong Ace, ang Vice Presidente Sara Duterte ang magiging kauna-unahang Vice President na haharap sa isang impeachment trial. Ano po ang palagay ng House Prosecution Panel kung ang Vice Presidente ay hindi a-attend dun sa kanyang impeachment trial?
20: Well, meron pong panawagan, no, na sana umattend ang ating Vice Presidente, nang sa ganun ay personal niyang masagot yung mga alegasyon, no, na pinasisinungalingan nila, no. Mahirap kasi na ang nagsasalita ay mas magandang ika nga manggaling ito direct from the horse's mouth, no. But of course, karapatan din po ng ating Vice Presidente na siya ay i-represent ng kanyang mga abogado. But para po sa kaalaman ng publiko, mas magandang para sa atin, no? Mas magandang nakikita at nadidinig mismo na nanggagaling sa kanya ang mga sagot kung itong mga alegasyon na ito ay talagang walang basihan at walang ebidensyang magpapatunay dito sa mga alegasyon na ito.
1: Opo. Kong Ace, I was going over doon sa pre-trial brief na nakita natin dito sa nagyaring pre-trial conference, ano po, sa pagitan ng House Prosecution Panel at ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Isa po sa mga nakita ko at naging palaisipan din sa ating mga kababayan, dalawa sa witness na ipepresent ng House Prosecution Panel ay si Mary Grace Piatos at si Ramil Madriaga. Una po, si Mary Grace Piatos na pinangalanan natin na witness na ilalabas po natin during the trial, siya po ba ay totoong tao at imbitahan ng House Prosecution Panel, or is this a means o ito ba ay diskarte ng House Prosecution Panel to force the defense para ipakita at iproduce kung totoong tao ba talaga ito si Mary Grace Piatos?
20: Tama, ano, magandang analysis yan, Al, no? Pero alam mo, yung strategiyang yan, these are considered to be the legal strategy, no? Whether totoong tao o hindi, dun na po natin makikita at malalaman yan, malalaman ng ating mga kababayan sa panahon mismo ng trial o dito sa punto kung saan siya ipipresenta na ng ating prosecution panel. Pero para sa kaalaman din ng ating mga kababayan, Al, no? The reason nga isinama natin ito si Mary Grace Piatos dito o sinama ng prosecution panel si Mary Grace Piatos dito, nang sa ganun mapasinungalingan o mapatunayan kung ito ba ay totoong tao o hindi, no? Napakahalaga kasi ng role. Kung susumahin natin, napakahalaga ng role ni Mary Grace Peatos dahil isa siya sa mga nakatanggap nung sinasabing confidential funds.
1: Opo.
20: So, I guess ang pinaka punto rito na pinresenta siya bilang isang witness nang sa ganun maiproduce, no, ng depensa na mali, no, ang sinasabi ng prosecution, dahil itong si Mary Grace Peatos na ito ay isang totoong tao na nakatanggap ng confidential fund.
1: Opo.
20: And I will not delve into the details of and the reason kung bakit isa siya sa mga pinisinta dito sa artikulong ito, dahil most of the witnesses ipipresentang mabuti yan ng ating prosecution panel as part of their legal strategy.
1: Opo. At antabayanan na lang po natin, ano, kung ano magiging pangyayari during the trial proper. But isa pa po sa pangalawa, no, na nakita natin na witness na ipoproduce ng House Prosecution Panel